0: Awusheni muyingisethi wa kurhandzeka hoyo hoyo ka siku lin'wana la ntirho nyamutlha hi le ka wavumbirhi 30 ka Khotavuxika wa 2026 na mintirho ya hina nyamutlha yi nga ta fambisa xileswi hi sinkore xi ta kuma mahungu ya mixu hi sinkore xi na 15 minuti hi kuma nongonoko wa ta vutsutsumeli sezore xi ya ta va ka sina yi nga se fika ka sezore hi sinkore xi na 40 minuti xi ta kuma matimu ya siku sezore xi kuma journal da manya hi ntirhisano na Antena Nacional ku ya fika le ka 8 na 15 minuti xi nghena ka gingirika Maputo laha nga ta kuma minongonoko yo hambanahambana ku ya fika le ka 10 xikarhi wa mahungu hi ntirhisano na Antena Nacional hi 10:10 minuti xi ta tirhisana na RM Desporto 11 hi kuma journal Maputo hi 11:15 kuma nongonoko wa vatsongwana aprenda conosco hi 12 xi ta kuma tlokomhaka ti nga ta vulavuliwa ka journal da tarde hi ntirhisano na Antena Nacional hi nghena ka ta mintengo loko siku 12:30 kuma journal da tarde 13 hi nhlikani Maputo 14 hi kuma mahungu ya nhlikani hi 14:10 hi zumba nkuweni na hi kuma nongonoko sekeleka na hi nga ta kuma mintirho kusukela exifundzeni xa Bowani amugangeni wa Philip Samuel Magaya hi 15 hi kuma mahungu 15:10 hi kuma nkambi ya viki 15:30 madyela ni vutomi byinene 16 hi ta va mahungu 17 hi kuma mahungu hi ku phinda hi 18 hi kuma nhlavutelo wa marungula 19 matimu ya siku 19:30 ta va journal da noite intirhisana na Antena Nacional hi 20 hi ya mahlweni ku tirhisana na Antena Nacional 21 hi kuma mahungu ya siku 21:10 ka sumani 21:30 hi kuma nongonoko wa nsati 22 hi kuma mahungu 22 kasi 23 ta xaxameta ta matirhelo ya mundzuku 23:30 ta va ultimo journal hi ntirhisana na Antena Nacional ku ya fika le ka meyanoite nkarhi u loyi nga ta gemeta mintirho ya siku la nyamutlha ka xiyenge xa ku sungula ka mintirho ya MCO Provincial de Maputo nyamutlha mpangalatana na Monica Novera na Julio Malati hi vixuvela mixu unene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene sinkores atikwini.
1: Rádio Moçambique, Maputo.

Madrungula ya misho wa imi, sor provincial di Maputo, muhlayi Natali Ulibombo, muzhangeli wa tiko, antshimamisa swinene mbutshano wa vana va tiko, ku tiyisa ku zula ni vumbana, kutani ni huvonelele swa nga ndlela ya ku va ke ku nga hluvukisiwa tiko. Daniel Chapo, ali mahanyela manene tikweni, ma kumeka mali mandri ya ku tiya, a ku va ku hluvukisiwa vukosi bya tiko. Muzhangeli wa tiko a tatiya hinkwavo va kumeka ka nhoveni ku va va karhata van'wana leswaku va tshika tihanyi. Daniel Chapo hi fakanela musumbuluko loyi exifundzeni xa le Motepuex lowu ma zhangeleke kone komisi ni xitshungu ndzeni ka liendzo a liyencela ka xifundzankulu ka Budelgado. 8 milioni wa matonelada ya gas natural ku lembe byi khalutiki ma xavisiwile ku matiko ya vambe ya xifundzankulu ka Budelgado. Madzungula ma huma ku tsalwa bya muzhangeli wa xifundzankulu Valjita Wabo a byi kombisi ku nhlengeletana ya handle ka nkama ku yone ku kumekeke muzhangeli wa tiko ku liendzo a liyencelaka luwana mbangu wa tiko. Valjita Wabo ku tsalwa byakwe a le mintirho mi bekisiweke ku va mi hambiwa ma komba ku khanya loko ku fananisiwa ni malembe ma khalutiki. Konselho Municipal wa Doropa bya Nampula ale atakota ku pumba nxanisa ya ku va ku pfumaleka mati manene ya ku nwa ku xitshungu xa doropa lebyiyana. Vuzhangeli bya Konselho Municipal bya Nampula byi hlaya ku va swi ta koteka ku va ku pfuliwa swihlovo ku khuleketeriwa maphayiphi ya ku yavela mati xitshungwini ni min'wana mintizwa ku va xitshungu xi nga pfumali mati ya ku nwa. Luis Jikira, muzhangeli wa Konselho Municipal bya Nampula, ali matshamela ya ku pfumaleka ka mati ma komba ku xanisa ngopfu swinene ku nkama wa malanga. Madzungula ma hume ku fambeni ka Segunda Sessão bya ndzeni ka nkama bya huvo ya doropa lebyiyana. Sekretari Jeral wa Frelimo a kucha swinene xitshungu a ku va xi tihita leswaku xi hlengela ni ku nyika mavonelo manene henhleni ka tinhlokomhaka ti bekiwaka leswaku hatone ku chukaniwa leswaku ku vonaka ku cinca tikweni. Shakila Bubakare ale hinkwavo vana va tiko va fanela ku va va ni mavonela ma nga pfunaka vumundzuku bya tiko. Sekretari Jeral wa Frelimo hi fakanela musumbuluko lweyi ku fambeni ka ntirho wa ku sungula ka xiyenge xin'wana xa mabulo wa tikweni. Nhlayo ya vanhu va luziki vutomi hikwalaho ka vuvabyi bya Ebola yi tlakukile ku ya 360 a Republika Demokratika du Congo. Madzungula ya swihubyana swa ta vudabu wa RDC ma hlaya leswaku nhlayo ya vanhu va khomiweki hi lawa mavabyi yi hundza 28% na kuswoni ntsena 178 wa vanhu va kotiki ku va va pona ka mavabyi lawa kasi ku tlula 500 va kumeka na va baxarile ku swipiritana swa lebyiya tiko. Tinhla byi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku doropa bya Tete wa vubidi byi xaka ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 33°C ku landzela Beira na 31, Kelimani Nampula na Pemba 29, Inyambani Vilankulu 28, Maputo na Ncayincayi 27 kasi Lichinga kuta pepa hi 25°C. Vayingiseti va zhandzekaka hi maencela lawa hi n'wi hlasiseli madzungula ya lonka mahayimi sor provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi hlaseli ha hombe.

0: Kendimuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique.
1: 5:15, kunene, uolumkama luaku tamela nzava, tamela shkomo, tamela fosholo, hikuva selishile haka kunene, inkama unene luwa kuva urenzeveta, katitimeta, kaamphumile, hileswaku eleka ushika ka, kambe leswo swi nga sivele kuva utilandzela mitirho ya wena hikuva hi tirha inkama, ankama u kombisa leswaku haka kunene selishile u fanele kuva u khindlimuka. Hi ku landza hi kumeni nongonoko wa ta vutsutsumeli.
2: Anjangweni hi kuge hi bula hi nga van'we
1: oyoyo muyingiseti wa ku rhandzeka hi tlhela hi va na wena nyamuntlha ka nongonoko wun'wana wa vutsutsumeli lowu vulavulaka hi nxanisa yi hanyiweke hi mindyangu yi taleliweke hi mati ni ndhambi ka tindhawu to hambana ta xifundzankulu Maputo. Nongonoko lowu u ya mpfhukeni wa vumbirhi hi 5:15 uphinda hi wavumune 22:10 kwala ka xitichi xa hina xa vuhaxa emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ka nongonoko lowu hi kombisa swifuva ni mahanyelo ya vayaki tiko leswi va swi endleke ku va va huma ka swikarhato leswi a ku taleriwa hi mati swihena swi landziwaka loko ku tshuka ku humelela timhangu ta ntumbuluko ku fana ni leswi humeleleke ka ndhambi ya nyan'waka a xifundzankulu Maputo. Nakona mindyangu yi hi tshandzela leswi yi dyondzeke swona hikwalaho ka mhaka leyi leswi yi nga ta swi endla a ku va yi tilumukela ka timhangu tin'wana ta ntumbuluko. Ka nongonoko u hundzeke hi ku tisele mabulo hi veke nawu ni vatshami va le ka mbuva lomu hi nga kombisa ntirho lowu tameliweke hi xiyenge xa ta dyondzo a ku va vatsongwana va xikolwe va tlhelela ka tidyondzo nakona hi kombisile dyondzo yi kumiweke ndzhaku ka nxanisa leya ku taleriwa hi mati ni ndhambi a local dadi la ka Makaneta xifundzeni xa Marakweni. Nyamuntlha ka nongonoko wa hina hi ta mi kombisa leswi hanyiweke hi vatshami va le ka xixongi a Wukalanga ni le xihlale xa Josina Mashele exifundzeni xa Kamanyisa. Mpangalatiwa hi Monica Novela a bindzuleka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Maguli. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene. Loko hi hindzelile miganga leyi ndzhaku ka ndhambi hi vonile ekusuhi leswaku hakunene nxanisa yi ve yikulu yi hanyiweke hi vayaki tiko. Hambileswi ku vonekeke nxanisa leyi vatshami va ka xixongi ni le Ila Josina Mashele a va wanga marhambu va ya mahlweni ni vutomi a ku va va kota ku hlula swirhalanganya leswi. Ka masiku lawa ya vugamu vatshami va le ka xixongi ni le Ila Josina Mashele va vula leswaku ndzhaku ka ndhambi va kumana ni nxanisa yikulu hikwalaho ka ku va sangule ku ngheneliwa hi mavabyi yo hambanahambana. Loko hi vulavula hikwalaho ka mhaka leyi ya mavabyi vayaki tiko va vula leswaku va tamele ntirho wukulu wa ku va va tilumukela ka mavabyi ku fana ni ya dzedzedze ku hlatela ni ku vuyelela ni man'wani ma nga tshukaka ma humelela. A ku va hi tiva hi ntshima leswi swi endliwaka hi xitshungu xa le ka xixongi ni le xihlaleni xa Josina Mashele hi buleni swirho swo karhi swi tirhisanaka ni xiyenge xa tawudahu a ku khwaveleni ka xitshungu a ku va xi landza hi ku hetiseka tindlela ta ku tivhikela ni vubasisi la muganga. Na hi nga tateli marito hi ta nyika nkama vatirhikulori Jovita Ngovo na Enya Bila a ku va va fambisa mabulo ya kona. A hi va yingiseni.
3: Ni Elizio Mario Xihawu.
4: Tatana Xihawu, ka nkarhi lowu ndzhaku ka timpfula leti xaniseke a poxa dimisete Vulakalanga hi swiwini ntirho mo wu landzaka ni xitshungu mayelana ni vubasisi ni vudhawu ndzhaku ka leswi mi swi hanyeke swa timpfula.

0: And then that's more than come out in fuller. I could so well, I could see Billy's that are she trungo. There's a good she passed that I'm at Matla where a man and Manga stuck in the Miana. I could amount for a quarter, I could find by a quarter at Impecker Amavati, Yamalaria. Nicova, as she trungo, singer, quoting Wopungopo, I could see no Amatila Wayana, Kubalesika Canada, and I think where the other quarter at the Hilly principal mint of Poblado, as she how. So we hear Kakakama, Kakakam, and Kakakashi Shovo. Satalela. He was in Sibiris, as you saw, Lokuva, Kamatilawayan, Avakasuma Bilisa, Vama Beggar, Depose, Gawam, and Kokataka, and Mamma Basil, Vataskotakova, Vateka, Vano, Amate Akunen and Namakoni, Kwaku Basio, our door the Casa, Kujimiwa, Kutawa Danija, Zisiwa, Ingot Siki, a recipient, Mabasia, Sukotela, Sukama, Sama Sala, Inini, Soma Coco, Tamsi Taman Nimati, think of Sitaka, Sitkuma to Akula, what study that is a malaria.
1: Kangamalo, what in Fula, I want him about the Mangwani Mashani sake.
0: So to Avutaka, so to come about to Sosi, Nimaba in Kuan. I'm crying, I can't say I'm just a temperature. So single Pungopo, Nimaba Jalindini. Ni mama jalenjini
1: yabo
0: yabo yabo ila wangu pungu pumashani saka ki amakiti mara sebe asen saudi progesi asen saudi shonge yeye abranzi uma parti ya lokal dadi sheko wabu ya alin uma parti ya wabat parti wabu ya alin ila jozina bata alin enta undi basani pra alin wabu ya alin akiti tukume jani adidi drongo kumpa kumfana sosi nambi ama kwa kumbinda da nchuo kumbinda yangu inga parastamol na dono pruku asi nili iko atavano iwanyingi provinsi zote po zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote zote mintini intan kuni parcel na ai yableke amunti ni munti treze de mosketere inga parcel good neighbors
1: ja loko ichuka leswi kungani mavabya ku vuyelela matlakukeke hiswi leswi mu dyondzisaka xitsungu ku va xitivhikela mavabyela ya ku vuyelela
0: primeira ante wa gente como tal de saúde é sensibilizar a comunidade para dizer ao centro de saúde que ele é ponte comunidade e centro de saúde vazildiwa akwa atsako de swiane va swi prepara bem va swi hlantsa akwa tsita pumba ama atemhaka takwa vanhu va vuyelela a xitshungu xa landa ku hinkwaswo swi byelaka inga ku va basisa amakaka vone ama alimento lawayana va swatswa maji ku nkama lowu akukalanga ku hinkwaswo hi swi kuma kwini ematini loko yi nga li leswo a va kha va nga landzi i na mejo yi kumeka ka situation peso ku fana ni nkama wa malaria hi nga kumeka ku dila xareka va nga thika va nga landzi a ku ngheneka kha maredi mixutela maxixonku vi be nkama ali yene nga nkulu swinene hi makazi swi reportati mswini saudi ya malaria kutani sosi swa yantswa kusa va swi twisisa va twisisa vanhu va landzi ngopfungopfu avatsongwana a va hendi komu tadi saudi va kumbe hi tlhelo la parcel good neighbors a kona ngopfungopfu hi kola ku ngopfu ka vatsongwana hi ku a tiko hi loko ku ni tsongwana un'wana vatsongwana a hi tiko ya tingi a tsongwana a tiva ni a kula na a tiva a kusukela a kaya a ku a fika a xikolo swoswi a distribuyela ama certeza leswaku ku pumbeka a yini a mavabyi lawaya embona na Não para todos, imagine. A xinguama na xingua, se tampanha lá, se biquiva, se dugiva, deixa coisa, coisa, a coevitar aí, amava de lá. A ciência deles não é tão grande, vai de onde, também escola, vai de onde eles.
2: Menan Calisto Alfredo Machel. Entralou a cola, o calanga, cachong. Namuamu tirua, guasanamento. Já nem tava a tiracu, né? Maela no basisi ni kuya kama kazad banyo a komunidade.
3: Antes lo wa agua isaniamento hi vubyoni vubasisi lebyi hi khanelaka hi byoni namuntlha yo mu landzisa ku yini xikarhi ka xitshungu?
2: A xikarhi ka xitshungu hi famba hi miminti hi va sisibelizara a wu basisi a nga ku va basisa makaya va dyima madleke ya vona va tendara makaza banyo ya vona va beka mati va hlamba munhu loko a nghena kaza banyo ativa ku endla leswi endla ku swona loko a huma a hlamba huma basile para kuma ku a khoma mati panela kambe a nga va maprato na mavoko ya yena mabasile
3: a loko ni nga swi yenceke ni yala
2: a loko u yala u ta vabya proke leswi swa i falte d'ingen a u la ku landza minawo ya ubasisi
3: u hlayile swa ku ina u tlhasaka ku anga u ni sindrisa ku veni ni dzima na ni nga swi juli ni dzima hikola kai
2: u dzima hi leswa ku akaya ku fanele ku basa ku veni amakhwati mave kule para ku ni tinsuna to fambela kule u phukuwa hi kolera malaria anga veni hi swin'wana swi nga taka lani kaya
3: a loko mi famba lomu mimitini ma yamukeliwa hi ndlela yinene
2: ya mukhelwa endlela yinene no vako eh munhu nga munhu nge mukoti mwana wa khanela swinwana swinwana maja hi vona hina hi tendera ntirho lo famba ku yona
3: mufamisa ku ene mufamba hi mabairo mufamisa ku muenchisa ku ine ku vene mikota ku vene mi kumeka ka mimiti ya ku hlawa le kumeka ka le
2: eh famba hi mabairo famba hi mabairo alveze ingena bairo leli e comprera em qual bairro então esse gera bairro no ano sucessivamente eh avuele lo ene e ku higa my famba e fiscalizara swa ku impela valandza na holu hi famba ku hi va hlohlotela wona kumba valandzi kuma swa ku impela va swilandza eh amakungu inga na wona hi lewa ya ku hi fanele a miganga hinkwayo kada familia ku veni la trina nga kaza dibani so ku kuma swa ku aparisero loyi nga na yena a nga swi koti ku a nga pfala a kompletara mabairo hinkwawo hi nkama mumwe a famba hi mafazi ya peta numero ya ku karhi hi yaka ka bairo lelo na hi sigira bairo lin'wana sisivament
3: ya amukeliwa
2: ni swo swi hisikwa kona
4: mamana Hortensia u kumeka ka ntirho lowu papa ya wuleke leswaku mu kumeka ka ntlawa wa agwa isaniamento hi ntshimantshima hi wihi ntirho mu wu endlaka papayi a te mi yaka swikoti hi n'wina mi yaka ka swikoti leswi
5: hi ba mabiloko hi hamba malaji va hi chela funda sound la ku yaka swikoti a yaka hi tlhela hi ba mabiloko hi tlhela hi hamba tintapa
4: a ntirho lowu dyondzeku
5: hi wu dyondze kulu mi ye parisela nga ta yi dyondzisa a hi vabya ngopfu hi kolo ra majiwe a mita yi se yenela majikulu mi hi pfaka hi pumbapumba ko swa yabya hi ku pariseriwe hi nga na yehe mbuyangwana na yehe o zamazama kumbe loko na yehe a kuma poyi ya ku a mfumo na u mi vona ku va a pfuva mpoyi ya ra talvhixi a ta va munhu loyi na yehe a swi nga ta hluleka hinkwaswo leswi
4: a ntirho lowu mi zama ku helisa yi a ntirho lowu mi wu landzaka
5: hi zama ku helisa mavabyi ya kolera
6: a hi basiseni hi tlhela hi hlayisa lomu hi tshamaka kona a ku va hi tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze ni ya ku hlatela ni ku vuyelela i ntirho lowu tameliweke hi vayakitiko va ka xixonge ni le xihlaleni xa Josina Mashele hi ku seketela ntirho lowu tameliweke hi xitshungu xa miganga liya hi bulile ni xiyenge xa Tawudahu lomu hi yamukeliweke hi infermeira Marta Mashava na vula leswaku hakunene ka masiku ya ku sangula ndzhaku ka ndhambi mahanyela a ma karhata nakona a ku yamukeliwa nhlayo yikulu ya timbabyi na tixanisiwa hi mavabyi ya ku hlatela tanihi ku vula ka infermera Marta xivangelo xikulu xa ku tumbuluka ka mavabyi lawa a ve hi kolaka ku va xitshungu xi phuza mati ya ku kala ma nga lulamanga hikuva swihlovo a swi taleliwile hi mati leswi nga nonon'wisa a ku va ku ri ni mahanyela manene ka masiku ya vugamu mahanyela hi kutsongokutsongo ma tlhela ma vuyela ka matshamela ya tolo hambileswi ka ha voneka ka swikarhatu hi tlhelo la ta vubasisi hi ku landza hi ta siya ntsatsiyo wa infermeira Marta Mashava muongoli wa xibedhlela xa le ka xixongi loko a vulavula hi ntirho lowu tameliweke hi xiyenge lexa Tawudahu a ku dyondziseni ka xitshungu a ku va xi landza ta vubasisi a hi yingiseni
7: khani mambu swinene na tlangela nkama lowunini kaka ndzi hlaya leswaku a yi basi kwalaka ku timpfula depo xika timpfula sempre vamamana va basisa emindyangwini ya vona a nsinki no xipitali va basisa manjani jagusa au njaku tlamsira nyana la kutsonga ko aloko vanga dime ku basa amavabyi lawa ma va landzelelaka hikwalaho ka tisunaleti i malaria a malaria ma va kotisa swinene hi ku a byanyi byi ve byikulu hambi loko byi nga byikulu i loko va nyika maredi a va swi koti ku ma tizisa kumbonguzo va teka maredi va ma hamba xin'wanyana endawu hi lani ka mayelana ni leswo a mavabyi ya malaria ma va kotisa swinene ansuna yi provokari a diarrhea ansuna yi provokara malaria a malaria ma kotisa swinene loko va nga tikwidari va nga swi koti ku basisa a oredori ka miminti yavo va nga swi koti ku a ku susa mati lawa ya nsila va ma beketelaka ka mabasiya leswa yenca ku a mavabyi ya malaria ma ma landzelela ngopfu loko u hetile ku tiza kumbe u hlantswa mapurato hi mpahla hi fa faneleka ku hi susa a mati lawa ya hi diba pra ma nga tshami ngopfu ku loko ma tshama ngopfu makiriyera a wu suna a kolera ni nka tivemuxu a hi nge se kuma kazo bya kolera a hi ke nxixongi manjhi diarrhea ma kona a diarrhea byi kona swinene mayelana ni mati a mati va wuzara ya riyo a mati ya riyo ma ni switsongwatsongwana hinkwaswo a riyo va famba va ya tizuma i loko va tizume mati lawa a va mabilisi u nga ku ya buya hi ndlela u ta vona va ka matiho lawa ya vanwa manjhi u ta va yangula u kuma xoko va ta ku swaku hi dya mati u ta ma kuma kwini manjhi ya mati lawa ya ma konselavi ku va susa laya va tekela kunwa tenki va mabilisa va ma tshika ma hola va gama va nwa
4: a swivhikelo ke hi swihi swa kona va fanelaka ku swi landza swa nga leswileleto leswi u nga va nyikaka leswaku a va swi landzi ku vhikela mavabyi hinkwawo lawa
7: a swileleto leswi ni va nyikaka xona i ku tenki va basisa makaya va dzima va susa a nsila a oridor ni loko va tizuma kuma a vanhu va vanyingi lava va se ve ni makazet bang a hi nde undza fiyu pra voho endaw a makazet bang swi fanele ku va tizuma le kuli va tlhela va tlhela va tampa va pfala pra tinhongana ti nga yi poza rahala ti tlhela ti buya ti ta kumaka mati lawa va beketeleke la ya kunwa i loko va ka mati va ni fanela ku va ma pfala ra ma nga kumi tinhongana letiya
6: vubasisi i tshinya lamahanyela manene mindyangwini ya hina hikwalaho ha rhambiwa ku va hi basisa lomu hi tshamaka kona nyamuntlha swa ringana muyingiseti wa ku rhandzeka hi navela leswaku nongonoko wa hina u ta ve ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi tshembisa u ku tisela mahanyela ya vatshami va le ka n'wamba ni le Bohwani ndzhaku ka ku va va taleliwile hi mati ni ndhambi hi ta tiva mahanyela ya vona lomu va rhurheliweke kona leswaku kasi mahanyela hi wahi misalisiwa hi Monica Novel a bendzuleka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Magule ku je ku engeta
8: andyangwini hi ku gehe hi bula hi nga van'we
9: Kenjimuka na Yumisori Provincial de Maputo, Radio Msambiki.

Hileswaku vangani se hi lava ya vatsutsuma va ya kona eku tirheni se wena u lava ku swi mahisa ku hi hikuva lexile haka kunene nkama wa famba a wu nyimi se twana Antonio Marcos alo u to khwaya misava u ta xurha hikuva vangani va ya ku tirheni wena wa tiyalisa wa tilolohisa kasi u ta dya yini hikuva lexile leswi lexiyeke leswi n'wakhwiri a nga lavi ku devhiwa a nga lavi xikweneti olova leswaku u n'wi nyika xo karhi hi ngo khindlimuka ke u kongoma ku tirheni u tirhendzevetela u tlhela u nyika lesima xihi na xihi lexi u xi endlaka 5:55 hi ku swihi swinene ku va hi fika le ka Cesores lawa hi ta tlhaveta michini ya yena ni ya ntela national ku va hi kuma Journal de Manya kambe ni ku tshemba leswaku ha ku ta fika nkarhi lowo se u ta va u kumeka exapeni u kongoma mbangwini wa wena wa bindzu

badara wandula shidime ngwana vakai sala wana mama ni shoro ene ko sala badara wandula shidime ngwana vakai livio la lai na manje ni shpachi kwambona mfano lwangonsa ani mapawa ya kudura vakai apa wala kasimbu shikudyo kama kuti impondo nsombulani ya muntu

ti san ti sim na go ngan no re san ti le ma pa mi so ga im pla ko sa ka lo pla pa ta ri ya ta ka no wa no ma pa sha ka bo ma ili a bi sha sko sha ka sko sha sha ro wa sko ndo wa so u sa sa ka lo cho wa so wa hansi pa ta bu dam cho ta ma ti hu ni a bi sha wa na ra do shi ki to wa na nya a wa no ma ti zo wa pa wa I'm going to go to the house.

0: ndela a hanti wena kombe se u lomuka ku yini hikuva hina lixeka khale se hi zama ka ku va hi landzele xidimingwana hi kongoma padela kumbe xana hi nga kumanyana pawa hi ta miyeta nyoka hi kombisa leswaku lixile i nkarhi wa ku va haka kunene na wena mwingiseto ku rhandzeka u khoma lexiya hikuva se lixile haka kunene 8 horas na 17 minutos.
1: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
2: Ajani, wana wa wena, mase.
3: Ha, hilwe, se intombi, watlanga nje.
2: Watlanga, kasali na sumushanisa.
3: He, aluntungu oluya wakolera la kubaliwa mase. He, mafajilawa, amalunga anga man. Inkama utsongo, manga untla munu.
2: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi ti vonela hi ti vhikela ka wona
3: mhaka yi kolano hi ku sanhambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi
2: a kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene
3: he na swi kuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawa manene
2: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati iphudza ku hi serteza kumbe kulori anga muri u dlaya ku switsongwatsongwana u phakeliwaka hi vataudawo
3: ha na utiva muri lowo maseve
2: kambe a hi leswi ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshama ku kona hi hlamba mandla minkari hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi swa kudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya tawudhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera
4: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, Kanhlavi ya milu dzense senta na anti udwana madropeni ya kanchanchai, nyembana, beira, shimoyu, tete, nampula, pemba. Kutani swoswa pfulile udwana yintshwa dropeni ra ka Matsolo, a Avenida Jizekra Veirinha, hlavi ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina, ku vulavula ni matiko ya misava.
5: Bola nambelwa vakla shmatsilo ya kalteke shkareka kampo akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa umbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
6: kune mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka kampo wasa tangabeleka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
5: kasi yena endla yini
6: sati wa mbelwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi Akomba kukarateka.
5: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
6: Isi leso loko nwana wa wena ani tlanu wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
5: Shingwe nishalusima shunene unga mpuse lushingwani. Handlika kumnyika mafi ya vele.
6: Wavo, sikomba kuvenu wa sati lwei. Ayenzi leso hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
5: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
6: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
5: A swi feni eka

0: boti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lana la vetela ku hlamba mandla. Kambi ish sei iwa yini kambe maseve. Yikusele wa ya mati. Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowu ya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tihe kuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona. Nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ish, hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
3: Kamaputu, vusiwana bzichava mavoko.

Hoitores na 35 minutos ya mahlweni kuva hi pangalatana na wena hi segetelana na wena na itlela ku tsundzuxa loko na vela ku rungula mashaka ni vangani swi tikana nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa hash hi kumeka doropeni la ka matsolo ro wa da resistance ka nhlaya 308 na kona nga swi kuma laya baraka futuro melhor ka mateo jordan simango kule bairo ferroviario ka mateo jordan simango a palmera le taninga baraka vovo sicilia le ka ngomatibyana baraka ka dakwal konkwal ka cabral francisco sabão ele está lendo chacanhaca papelaria carlos chambal ele beluluane baraka armando shop ele matende na quarteirão 68 andrade nhabinda cf le bar da liberdade da quarteirão 14 baraka o homem ninguém ele boane a bairro dos katin daulet nga sukuma fitikitana ku va u tirungulela maxaka ni vangano hi ku tirhisa emisor provincial di maputo hi emahlweni ku va hi seketelana na wena ni pangalatana na wena muyingiseti wa ku rhandzeka ka mixulo wa nyamuntlha 30 ka khotavuxika siku la vugamu ka n'hweti leyi ya junyu leswi se ho heta ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sangula ka lembe leli la 2026 kambe a ku se onheka nchumu leswiya swi vekiseke wa saleliwe hi ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we a ku va u ya mahlweni hikuva u kongomani makungu ya wena u kongomani leswi swi vekiseke nakona hi nkama wa ku va u sungula ku va u lulamisa leswiya swi kalaka swi nga fambi khwatsi swi vuya ndleleni a ku va loko ku fika eku heleni ka lembe u swi kota ku va ni ku ba nkulungwani makungu ya mina ni ma kotile ku va ni malandza.

0: hoxuku vala mngani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita n'wi lanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wi lanyezani huma ka swona leswo
1: ni nge humi ka swona munghana hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima munghana
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga ha yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karita n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mi tlhava tona
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.

mahungu ya mixo hi Emissora Provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Musumbuki loyi ku sungule entirho wa ku nyikela entsengo wa wo tlula emagidimanharhu wa matadlawu ya ku pimeleliwa emugangeni wa Shikanimize axifundzheni xa Matutwini. Matirheni lawa ma kumeka ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku pfuna exitshungu xi lavaka eku yaka mint ngopfungopfu lavantshwa. Ka khamela wo sungula ku hlawuliwe enhlayo ya wo tlula emadzanamanharhu wa vanhu va nga ta yamukelaka etindhawu leti ka lava va ntsengo wa ku tlula 5,400 ni 5,250 wa vanhu na vambirhi se va titsaliseke a ku va va nyikiwa ematirhelo lawa ya mfumo. Ntirho wa ku nyikela etindhawu leti ka xitshungu a Shikanimizeni wu endliwe hikwalaho ka ku vhumba eka ku vhumbata laha ku kumekeke entalo wa vo lavantshwa. Mundzuku doroba la ka Matsolo ya ngetela ili yamukela enhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu va lomu tikweni ni vandle ka lona a ku va va ta dokadokisana hi makungu mayelanaka ni ku va kota eku simeka emitirho ya vona ya mabindzu emugangeni lowu wa xifundzankulu Maputo. Ku ta fika sweswi ku talu wa matiko lawa se ma tshembisile ku kumeka ka wona ku fana na Portugal, Brazil, China, India, Afrika-Dzonga na Eswatini. Hikwalaho ka nhlengeletano leyi vurhangeri bya Konseli Municipal ka Matsolo byi karhi byi tshimamisa eku lunghisela ka ndhawu ku nga ta endliwa ka kona a nhlengeletano leyi yi nga ta patsaka enhlayo ya wu tlula emagidimambirhi wa van'wamabindzu. Murhangeri wa Konseli Municipal ka Matsolo Julio Paroki mixo wa namuntlha a rhangela entirho wa ku simeka eribyi ro sungula a ku va ku yekiwa emuselo wa ku koka mati swi nga ndlela ya ku pumba enxaniso vangiwaka hi tindhambi ka munhu wa mabayiro ya Matolagare hi vulolo hi mabayiro ya Matolagare, N'wamatibyana, Matlhemele na Nkhobe. Ka ntirho lowu ku ta ku ya ka muselo lowu ku ta laviwa ku va mu koka emati lowu ma khulungaka loko ku tala mati emigangeni leyo. Mukomiso mfumo wa xifundzankulu Maputo ri ka xibonjeso mixo namuntlha rhangela entirho wa ku salisana ni lavantshwa va titsaliseke a ku va va ya vusonchweni i nga maservicio civico. I ntirho wu endliwaka a Instituto Industrial e Comercial da Matola laha ku nga ta kumekaka vo lavantshwa vatswele kun'we ni maxaka a ku va va valisana na vona swi nga ndlela ya ku va ya evusonchweni hi leti tilenaka rinkwavo va kota eku landza emitirho yo hambanahambana ku fana ni ku vatla, ku yaka, ku lema ni ku penda. Ku namuntlha mfumo wa xifundzankulu Maputo wu karhi wu endla enhlengeletano ya ndzeni ka nkama leyi ka yona ku nga na vonisiwaka letinyingi ti landziweke ku fambeni ka 5 na yin'we ta ku sungula ka lembe hi nga ka lona ni leti ni mintirho yi nga ta landziwaka eku fambeni ka lembe leri la 2026 nakona mfumo wa xifundzankulu Maputo wu ta vulavula hi cuma leyi yi nga ta tirhisiwaka a ku va ku kotiwa a ku va ku landziwa emintirho leyi ya ku hluvukisa exifundzankulu lexi. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

Hakakunene u fanele ku va u chocholosa hikusa va nga za va ku nyika mavito hikusa leswi lixeke leswi u ta sungula ku va u hlalela vanghana nakona nkama lowu ha nyoka se yi vilele khale leswi lixeke khale hi ku rhendzeveta chocholosa u nga lavi ku swi twa se leswi swi nge te ta u to yi se u ta za u ngheneliwa hi moya lowuya u nyikiwa ni mavito hikuva se u ta famba u sechasecha swipaji swa vanghana a swi laveki leswo swi laveka ku va na wena vo u phendla ndlela ya wena uchivirika 9 horas na 16 minutos.

0: kuniwa kama ingani pfuna xa
1: ah mambale mungano phela vangani vatirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezu la xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swi nga maxo vabya phela
0: hiyile kambe ava khomanga mavabyi
1: swi nga maheka swililana ka majela
0: loko alileswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u sweka u patsa ni tandza siku rin'wanyana u patsa ni tihlampfi timhanga ta ku woxiwa leswi swa ma swa matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku ti vonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wansati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi nta ku yini ku satenki ni xibedhlele.
1: He, imhaka muni wena wa xinyimani.
0: Wenu, karitau la mina la xibedhlele li fambini ndambi. Swa ku nta ku we mani ani swi tivi.
1: Ya. Imhaka leyo. Hiku sala ya, vatseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai muvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karitau la xibedhlele. Kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedhlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Pedro Benelue loka ku Rosa Negra na ilika 9:42 ka ora la umbirika shengele sha gingirika Maputo ini mtiri kulori halenu ina Fernando Sidum lishile so yini Fernando Sidum
1: bisile mune kana vela bisile mu sedura ndzeka ka wa radio Mosambiki mu sulu provincial Maputo kunene lowo swanga xihena ingara kuva hi bangula emiganga hi ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo akuva hi tiva leti dumelelaka ka miganga leyo wona ku ita tlhava eliyenzo hi kongoma le ka n'wamba le ka n'wamba ku na mutirikulori Veronica Sidumu lweyi a yeke a ya vona ku haxiwa ka makungu mayelanaka ni ku phakamisa entirho wa wansati hi ta vukosi hi nga empoderamento economico da mulher lana a nkosikazi wa murhangeri wa xifundza xa ka n'wamba a rhangelaka emakungu lawa na lava eku nyika entamu wansati swi nga ndlela ya ku va leyi wansati a sekeleka vhela na kona hi ta vulavula hi ntirho wu landziwa wa xiveketo lomu ka matsolo welanaka ni xiyenge xa vumbirhi xa mabulo lawa a mfumo taka na wumalandza enkongometweni wa ku va ku twiwa emavonelo ya xitshungu mayelano ni leswi a tiko li fanelaka eku fambisa xiswona hikusa hakanyingi ku ni swirhalanganya leswi mfumo u lavaka eku xi tsemakanya hi ku laka ku xi twa u twa emavonelo ya xitshungu xileswo murhangeri lowu wa bandla ra Frelimo hi xiyimo xa tiko xa Kila Abubakar hi loyi a kumekeke lomu ka matsolo a ku ve a ta haxa exiyenge lexi i xa vumbirhi lawa man'we monaka novela hi nga ta vulaka ni vayingiseti hi nga ta fikisaka vayingiseti va hina ka xiyenge lexi nga ka xona
0: hinkomu kunene ke hi walawo muyingiseti wa ku rhandzeka ku fambeni ka timinete leti saleke hi ta phalalakha ku va hi mi kombisa mahungu ya xifundzankulu Maputo a ku va hi sungula
1: hi to rhamba Rigoberto Xisano ni lama vulavulaka hi ku haxiwa ka xiyenge lexa vumbirhi xa ku mfumo u lava eku twa emavonelo ya xitshungu mayelano ni leswi a tiko li fanelaka ku va li fambisa xiswona
2: Kalamambo vayingiseti va radio Mosambiki na kunene ni angulani haleno a sendi dukusi municipal wa ka matsolo namuhla kuni ku hambiwa a lansamento ya segunda fase do diálogo nacional e inclusivo lansamento leyi hambiwa hi murhangeri ti nga hlayi sekretari xera vabandla na Frelimo tatana Shakile Abubakar a representaraka a mapartido man'wanyana ma kumekaka ka ndzeni ka diálogo leri nakona ku hambiwa a mamessage ya ku hambanahambana ya ku hlohlotsetela leswi swi faneleka ku vuliva ka diálogo leri ka nkarhi lowu ni na representant wa sociedade civil a nga ta mbala vito ni leswi ni mavonelo ya voho mayelano ni diálogo national inclusive
3: khani mambo ku va ni nyikiwa nkama lowu vito hi mina Elias Raul Setlanga ni murhangeli wa mitlhangano ya ku kala yi nga ya ximfumo hi xiyimo xa xifundza Maputo hi haleno ku va hi tata vona hi tlhaya hi fakaza a timhaka ta ku va ku landziwa a khambi lin'wanyani la diálogo national inclusive leswaku va vanhu va vulavula hinkwavo na ku nga khetiwi munhu a ku va ku lunghisiwa a tiko hi la mitiva ya kona va rhandza vayingiseti a tiko li ve makamanyana ku vava swinene loko ku hume a hlawula mani lani hi nga pfukena xihina hi diliza swilo swa hina hi xihina hi va hi vanga hi va hi ku tala madzolonga hi va hi vengana na hi li va xin'wana xileswo a mfumo wa tiko wu landza a timhaka ta ku va ku nga vulavulisiwa vanhu hinkwavo ku twa ku asi xivangelo lexi hi xa kona hi le ka mfambo wa wolowo ntirho lowu enciwile ka khambi la ku sungula loko wu enciwile ntirho lowo a gurupu leyi ya ku teka a mahungu ya ku teka a swilo hinkwaswo swi vulavuliwaka yi hambe ntirho wa wona se leswi i khambi la vumbirhi ku va kota ku tlhaa ku yengisiliwa swilo leswi ya kunene swi nga endla ku timhaka ta ku madzolonga ma nga li kona loko ku hambiwa hlawula mani a ku hambana loku hi nga na kona ku nga yinci ku va hina hi ya pfa hi susana a wutomi kumbe hi ya hlulana mabindzu ya hina hi kholaka ku hi nga kuma lexa ku karhi swa ku loko hinkwaswo swi li koho swo hi nga swi nga kumani hi swona hi fanele ku va hi vulavula ku sungulasa masi hi vulavula loko hi vulavula hi va hitlava swa ku hi nga endla yini hi ya nga va yini hlulela kuva na voho vu nga luzi na hi nga luzi a ku va hi ta tshamiseka hi ta hanya ku rhula a nga tikula vanhu va ku rhula va ku kwana vanhu va ku rhula nambi va ko va sochangana va mawewe hinkwa nwunyana va lwile majeke a va lwiya ku rhula ku tikula vo tikula vo mpelampela a lo phangiwa hi vanhu va te handle se dialo ku leyi ni fanele ku va hi ka kunene ni ku pfisa a wu xikwavu ni ku va hi li hanya tiko hi leswin'we
2: Kalimambo, mwatuwele marito wa ingiseti wa Radio Msambiki, marani dialogo nasional inclusivo. Sociedade civil na ena wakumeka lani, ashokoshonto la lima onele ayeni marilano ni ambiwa ka dialogo nasional. Namusha ku ambiwa aslasamentu ya segunda fase. Mtirulu, urangeliwe itatana Shakila Babakara nga sekretario geral wa Bangela Ferlimo kupasano ni ma partido mangonyana ya kumeka kaka dialogo leri Rigoberto Chisano kusukela a sede do conselho municipal la Nkabatsolo na lelela
1: Inkomo Rigoberto Chisano atlangela kwa kamongo la mifisela kwa nomelana ka ni kuhashiwa ka xinglishos o bona mona ka novela vale nkwela ndi hlengela Aí pode também gura gura, ah, eu comi na fumo.
0: Ah, não vê lá só o carcare.
1: O quini, eu usam fumo pula um candelo. O quini chega só o sol. Ah, vamos, vamos lá, vamos se quiser lá vai mais recule. O que eu acho é chega só um berlês. Aí ninguém nem morre lá aí, né? Agora está contra agora, kunene, abutou me de fama, tá nem lá, isso vai cagou. É verdade que o kunis carado. Kalau si nyingi ngopo si nene, kambe agwe tsama ikule, ngura-ngura na ilikule, ingi ashi sisi nchumu. Ne kutongo. Sida so, ila ashi feni mfumu, iku laka shengle chombiri, sha dialogo nasional inclusivo. So si talaba kumana na juvitangovu, ata di mangula, mabula kale so ako, tolo, kwashwe exiyenge xinwani xa ku xa lava va rhandzaka eku dyondza mabuku hikuza hakanyinga
0: masiku lawa ma telefoni ntsena mabuku a ma ha khomiwa
1: ene loko ungete vo swi kota ku dyondza kahle swa a wu ta swi ha yina majinada a vatsongwana hambi loko va le ka class lawa 12 do aba skubuti aku dyondza tanila swileka kona ama virgula ama hloniphi ama positive kala masama ama hloniphi bo positive toko sa ama hloniphi u hlali swa swilava ka vona ene leswi swi nga nkoka ku tsana ni matsalela ko hey
0: o ta munta ku xita ben xixi
1: xixi ku xita ben xixi nada ai ina ka se xileso jubita ngopfu ata ni ntirho lowu landziwaka hi vurhangeri bya municipio Matola Rio hikwalaho ka mabiblioteka swa nga ndlela ya ku pfula mukhandlu wa ku xitshungu ngopfungopfu lavantshwa lava va ya kota a ku
0: vaxa
1: ku dyondza leswi hi leswi lavekaka ngopfu swina emutweni jubita ngopfu
4: ku pfuliwa namuntlha xikombiso lexikulu a nga feira provincial do livro Linga tafambaka kuya fika 2 ka julho ataka a biblioteca pública provincial a dropen la Matola Rio a xifundzeni xa Bowani ntirho lo hukumeka ndzeni ka ku kulungela siku la ma biblioteca likulungeliwaka hi 1 ka julho ataka Alcides Fadugo murangeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas a uzana anyela ka ntumbuluko ni uvakachi a vuli leswaku nkongometo ukulu hi ku hlanganisa varhandzi va mabuku ni vatsali lava vangata kombisaka mabuku ya vona faduku a tlhamuxelile na kona mintirho yin'wana yi nga ta landziwaka ku fambeni ka ntlhanu wa masiku lawo
5: kambe nkongometo nkulu ngopfu swinene ku ve ni ku cetela ngopfu swinene ka vadyondzi ka vanhu ku tala ka vona ni ku veni va ni le rhandzi ni ku veni va lerha kumbe va dyondza mabuku hi ku hambanahambana a ku na nhluvuko loko u nga dyondzi para u dyondza ku laka ku veni u dyondza mabuku mabuku ya ku hambanahambana ku veni u ta kola vutivi hi ndlela ni ntiyiso ya kona hi leswi ta ka endla ku veni a tikula yena yi hluvuka hi makhela hinkwawo ni ku veni hi ka kunene loko u dyondza loko u xava mabuku lawa u nyika matimba lava tsalaka mabuku lawa leswaku va tsala man'wanyana hi ku tala ka wona ni ku lavitela nguva leswi nga ka swona va bala mayelana ku navela ku veni va nga dyondzisa mun'wana mun'wanyana siku byin'wana byin'wanyana ta hi ta ve ni anti zulu ku sukela dia 29 ku atlasa dia 3 nakona hi ta ve ni amaservice ya beyi lava va navelaka ku veni va nga hamba mabeyi va nga tshindzekela kolaya lava navelaka ku veni va hamba mapasaport va nga tshindzekela kolayani leswaku hi nkamanyana wutsongo u ta swi kota ku veni u tixavela a buku u ta swi kota ku veni u tilerela a livre u ta swi kota ku veni u ta hambela beyi mbangu wolowo wa wun'we nambe vasweki va swakudya swa ntumbunuku ni swa ku hambanahambana va ta va va kone hi leswi ku ta tshamiwa layani ku sukela wo yi tora ni mixo ku ya tlhasa dzesezora amadyambyeni ntaw ka ntlhanu wa masiku ndzeni ka ntizi lowu hi dia wun dijuli ni nga dia da xibibliotecas ku ta ve ni ku haxiwa amabuku mabidri ya mutswali mun'we loyi a hanyaka xifundzankulu Maputo loyi a navelaka ku ve ni a nga hi tisela a vana lava bidzi nga mabuku mabidzi antizi lowu u ta rhangeliwa hi yena holobye wa xifundzankulu Maputo ni vulavula hi yena tatana governador Manuel Tool yena a ta ka rhangela ntirho lowu ni ku ve ni a ta ta pfuxela a feira provincial a va a bula xikan'we ni va xikritulo lava teke va layana bula xikan'we ni va ferant va teke va layana bula xikan'we ni lava va takata va ta hi nyoxisa hi ku ve ni va xava malivhro va lerha malivhro ku lava va tlhela va hi nyika matimba
4: Alcide Xifaduku, murhangeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas, ka hubyana hi nyelaka ta ntumbuluko ni vhakacha xifundzankulu Maputo, loko a hlamuxela mayelana ni Feira do Livro li pfuliwaka nyamuntlha phambeni ka biblioteca pública provincial a doropeni la Matola Rio a xifundzeni xa Bowane.
1: Inkomo swinene jovita ngopfu hikolakala mi hitelaka na wona mayelanaka ni kuva ku ve ni ni mbulu wa ku hinkwerhu hi tiva a i rhandza a ku dyondza emabuku ya ku hambanahambana u vonake monaka khale un'wana ni un'wana a ni nsindzisa ya ku va a ni nga vuli swaku sweswi u dyondza ebuku laa ni vulaka swa wini ke kambe swo swi dyoho leswaku mabuku ma xavise kwini a va ha swi tivi u talaka vaphoki ku na mali internet inaka monika novele i na Veronica Sidumel Kungeni leyi kumekaka le ka n'wamba le ka n'wamba namuntlha nkosi ka zi wa murhangeri wa ni ku phakamisa wansati ta vukosi leswi va ngo i empoderamento da mulher se la u tivaka yina leswaku makungu lawa ma ta pfuna njhani vavasati ke Veronica Sidumu byi xile antirso sungule se mahashwele makungula
6: asheni tsanantsi do mo asheni jivita ngoho nemu seto ensa provincia makungu kuvula lesa ku seru kumeka kon asheni tsaka mo abanda umbili u achiwa kana mucha a makungu imaela nakani kuva kusukete kwa wansati a ta akwashkota kutipona

0: wa yena ta swiyenge swa ku hambanahambana i makungu ma byiwaka Women Program Acceleration Economic hi makongomaka ku va wansati a hluvukisiwa ka xiyenge xa ta vukosi hi laha hi tivaka ha kona ka masiku lawo gama vavasati va karhi va tihita a ku va va landza mintirho ya ku hambanahambana leyi nga va pfunaka vuton'wini ni ku va va tipfuna a ku hluvukisa miganga leyi va kumekaka ka yona kutani haleni ku ni vavasati va tsaka hi ka miganga ya ku hambanahambana ya lomu ka n'wamba va tipatsaka ka mintirho leyi ku va na vona va ta amukela nseketelo ni ku va va kuma a tindlela leti ha tona va nga swi kotaka ku va va kulisa emindyangu ya vona hi ni mamana mun'we loyi hi nga ta bula na yena ku tiva swa ku hi seni ku langutela loko a nga nako i ntirho muni lowu tirhaka u famba njhani i ndlela muni leyi a navelaka ku va a yi landza ku va mintirho ya yena yi kula swile mamana vulavulaka mintirho ya radiyo ndzi ki kombela vito ku sungula
1: ni Maria Sana
0: mamana i ku langutela muni u nga nako mayelana ni ntirho lowu landziwaka la
1: ku langutela vukulu no langutela a ku a Juda ka u xavisela mina mina ni muxavisi wa swakudya ni xiteka bazi ra lerikulu ra ka n'wana
0: a ntirho wu famba njhani
1: wu famba wu la ku ni tlakuka ni ya mahlweni ku kodini sweka majinani ma difficulty ya lexiyani lexiya ni nga swi koti ku swi tlhanganisa se loko ni nga kuma ku ni nga hlanganisa swilo leswi ntirho wa famba
0: i swini swi karhi a ti swi hlanganaka na
1: timali a ku na swin'wana swia hinkwaswo leswi lunghisiwa hi mali
0: ani mampfukeri na nsidumi hikwalaho ka nkama hi ta katsakanya kutsongo hi leswi hi xi teke hi mamana loyi hi buleke na yena loyi a vulaka leswaku ntirho lowu a wu landzaka ya ku xavisa swakudya a navela ku va a nga kuma nseketelo ku va ntirho wa yena u yisa mahlweni ku vula leswaku ku fambeni ka nhlengeletano leyi hi ta twa swifuva swa vamamana lava se va landzaka emindyangu ya vona lava va kumaka ku humelela va vonaka bindzu ka mintirho leyi va yi landzaka nakona ku ta veni lava nga ta nyikiwa a switirho swa mintirho leswaku va ta kota ku va tisungulela lava nga ni ku navela kambe va kalaka va nga se veni matimba ya ku va nga sungula emintirho leyi va navelaka ku va va yi landza tanihileswi hi nga swi hlayaka Fernand Sidumu Juvita ngopfu ni muyingiseti ku sukela lani a xifundzeni xa ka n'wamba a vulavuleke ni na Veronica Sidumu laha xi
2: byi xile Veronica Sidumu inkomu hikwalaho ka mahungu ya ku tsakisa lama hi tirhaka na wona kusa kunene a mfumo u tamile entirho wa ku a wansati a ve phambeni hikusa hey a ku vona ku nyingetela ka wansati ka mintirho yo hambanahambana ya ku hluvukisa etiko ra himona ka novela hi le ka 9:59
3: na tshemba nyamuntlha swi ringanile
2: swikwanile
3: ehe hi tlangelani ka muyingiseti wa hina loyi a swi koteke ku tipatsa na hina kusukela 4:55 hi vula inkomu na hi gemeta kola mintirho ya xiyenge lexi xa ku sungula hi tshembisa ku vuya masiku ma taka loko n'winyi wa ni ta ma hlayisa tatama.

0: sasukundzini tengo wa kutula 3 jinyila nga magidi manharo wa vanhu lava va semakanyeke vana va tikura he va semakanyeke andzelekani wa kona gaxa lava baleka va chava ku dlawa a tiko leriya ra Afrika-Dzonga. Kutani Sumo, hi lava kutwa marito ma nga ri mangani ya lava va buletele na mitirho ya hina kona gaxa. Kombela leswaku mi hi khomela ku va hi ta tirhisa tindlela ta ximanguva lawa a hi nga swoni a marito ya vana va tiko ra hina a tikweni ra Joni lava va nghenaka haleni mutandeni. Marito ya unwe wa mamana lei a vulavuleke hi vutomi leri a ri hanyaka a Joni a hi nga toni hi masikundu nuna mun'wana a taka Joni
1: isel manyiti ta kombela u khomeliwa hikwala ka ku ampfumawulu walava u buleke na vona a wu fiki hi tindlela tinene kambe a hi switwa leswaku va sola hikwala ka vukhinyavezi byi vonekaka etikweni leriya ra Afrika-Dzonga hi le ka 3:23 hi nkarhi lowu i siku leli mahungu lama sunguleke eku hlwelanyana hikwala ka ku aradio mosambiki a ri karhi a haxa hi ntirhisano na Antena National mfumo lo wa murhangeli wa tiko lweyi a endzelaka exifundzankulu Cabo Delgado hi vuli leswaku nkosikazi wa murhangeli wa xifundzeni xa ka N'wamba Nyeleti Musanyane namuntlha a hixe emakungu ya ku seketela vavasati va xifundza lexi hi timali ta ku va kota eku tlakuxa emitirho ya vona ya mintengo le ka N'wamba ku na mutirhikulori Veronica Sidumu.
2: Halo Sela Fernando Sidumu ni muyingiseti wa emisor provincial de Maputo. Vavasati va xifundza xa ka N'wamba ka masiku mataka va ta pfuneka hi makungu ya mintirho ma kongomaka ku va ma phakamisa swiyenge swa ku hambanahambana a ko va tipfuna vona kun'we ni ku va va hlengela a ku hluvukiseni ka xifundza lexi. I makungu ma thyiwaka Women Economic Acceleration Program leswi hlayaka leswaku ku fanele ku va ku tlakuxiwa mintirho ya wansati hi xiyimo xa ta vukosi. Ntirho wu haxiwaka lana ka N'wamba hi nkosikazi ya murhangeli wa xifundza lexi mamana Nyeleti Musanyane. Nakona ku fambeni ka ntirho lowu ku languteriwa leswaku ku ve ni ku patsiwa ka vavasati va swigava hinkwaswo ka mintirho leyi kongomaka ku va va tihluvuta kun'we ni ku hluvuta a xifundza xa ka N'wamba. I ntirho lowu patsaka mintlhangano ya ku hambanahambana ya vavasati lava landzaka mintengo ni vatirhisano lava nga vona va seketelaka a makungu lawa. Ku fambeni ka ntirho lowu ku ta ve ni vukombisi bya mafambelo ya mintirho kun'we ni vumboni bya lava va landzaka mintirho lava va kumaka ku humelela ka mintirho leyi va yi landzaka. Ka nkarhi wa sweswi hi na mamana mun'we loyi a tipatsaka ka mintirho leyi loyi a nga ta hi byela leswaku hi kwini ku langutela loko a nga na hakona mayelano ni makungu lawa ma haxiwaka namuntlha lana xifundzeni xa ka N'wamba. A wu xeni ma vulavula ka mintirho ya radio Mosambiki kombela vito ku sungula.
3: Marta Mbatsana Khosa.
2: U nga vula yini mayelano ni makungu lawa ma haxiwaka lani ka N'wamba?
3: Hi tsaka hi swoho loko va hi pfuna khale na hi nga pfuneki hi nga endli nchumu. Ni hanyaka ku ti xavisela na mbileswi ni nga nkulu wa munhu ni hanyaka ku xavisa na loyi lavaka va ya ta teka xin'we loko vo hi pfuna swo swi va nge va lava ku hi pfuna hi swona. A hi tsaka hi swoho swa ku va hi pfuna. Swi nga leswa ma-dishview leswi tshukaka swi huma va ku va lava ku hi pfuna va lava ku hi pfuna swi nga fiki mavokweni ya hehe. Hina hi kombela swa ku.

0: fikela loko ali brava hipfuna swi fikela mavokweni inga fanele mali le ya uvovo inga tsaleteliwa vange hi makamada hina varesano na kwa hi makamada mala hi huli hina varesano lava holela ka mali resano loko va hi vita na vanga hi visaranga va teka mali va veka maphakitini va ku hi vakamada na kwa hi vakamada hi kombela ngopfu swa ku mfumo hi pfuna loko ali mani mufeliwa ni nga feliwa hi 1994 ni undle vana va mehe hi ku xavisa ni tirhendzeveta ni ku yini loko mfumo swi vona swa ku va vaviseka yena hi ta ya mahlweni meji ni ku veneni hi yengetela mabindzu hi hluvuxa tiko ra hina ra Musambiki khani mambo
1: i xiyenge muni kumbe i ncwini leswi u xavisaka swona
0: me ni xavisa hinkwaswo swakudya ove xi xi kumekaka loko no va ni mali ni xavisa hinkwaswo ni swa ku hlamba swakudya kumbe ximati kumbe ncwini ove xi xi kumaka ni porke ni undle vana va mehe a ku sungula ka koho a ni gweva hala joni hala ximati hala ni ta va ya ni ta xavisa porke ni wa resana a ni gweva joni ni ta xavisa lava xi ni xi kumaka no rhola ni veka ni ku lexi nga ta ni pfuna ni xi tivi na xavisa hinkwaswo n'wananga
1: se a wu navela ku loko u kuma nseketelo u kulisa bangi
0: ni tlakuxa bindzu ni tlakuxa bindzu mfe xa ku a teka hi xikaxana xin'we u ta veka u teka hi xikaxana xa mafurha u ta veka mumexe u teka sinko kaxe u ta tshamanyana nkama wukulu porke ku famba u vuya u famba u vuya u hakela a transport ni lukuru ra ka wa ha ri voni kumbe maputu u famba u ya teka xakana xampunga na wa teka xin'we xampunga a ni mali ya ku a wa ha yi voni loko a vo hi pfuna mfumo a hi ta swona swa ku hi teka hi swinyingi swi ta tshama kaya hi ta kota ku vona bindzu ra kona
1: hi swona khani mambo hi marito ya mun'we ka vamamana lava kumekaka lana ka nhlengeletano leyi patsaka vavasati ku va va ta tiva mayelano ni makungu lawa ma haxiwaka hi nkosikazi wa murhangeli wa xifundza xa ka N'wamba mamana Nyeleti Musanyana a ku va ku seketeliwa vavasati lava va nga ni mintengo ya vona kambe va navelaka ku va va yi vona na yi phakama ku va va ta kota ku tipfuna mindyangwini va va va pfuna ni ku va ku hlukisiwa a xifundza xa ka N'wamba ku vula leswaku ku fambeni ka ntirho lowu ku landziwile nakona ntirho wa ku va ku ta landziwa nakona ntirho wa ku va ku tlokoleliwa kumbe ku nyiku seketeliwa hi switirho swa ku landza mintirho ya ku hambanahambana vamamana lava nga ta kota ku va va tisungulela mintirho ya vona kambe ka nkarhi wa sweswi va kanaka va nga na matshamelo ya ku va va sungula mintengo leyi va navelaka ku va va yi landza kutani lawo makungu ma haxiweke ka masiku lo ma taka ku languteliwa leswaku vavasati va vula vumbhoni mayelano ni nseketelo lowu va wu amukeleke ni ku va va vona a mihandzu ka mintirho leyi va yi landzaka Fernand Sidumoni muyingiseti hi leswi hi nga swi hlaka kusukela lana xifundzeni xa ka N'wamba ku vulavuleke Veronica Sidumoni.

0: Eka inkomo a cancer tlangela loko xikoteka kuva ive swinwe ka lexiyenge xa mongo enhlikani ya xifundzankulu mabuzu na kuma wako loko ma ku fikele hi tindlela tinene ta wingset yamukela vhalisa ka me Fernando Tsidumu ni lulamiseke emangulao maveke na Afonso Magule ka vukhavuteli hi li loko ni ta ma vekisa mundzuku loyi hi ta va kola hali nhlikani.
1: Inhlikani Maputo nokonokota majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo. Inkomo Fernandes Dumo na Afonso Magole kuva maswikotile kwa milulamisela mitlhamu yi kombisa leti telanaka ni mahungu ya xifundzankulu Maputo. Mwitseti a hi kuminyana leti ndzhaku hi ta va hi bula na wena na hi kongoma kusuhi swinene na 14 yo rexi nkarhi nga ta kumaka mahungu ya nhlikana.

0: kune mamana wa vatsongwana. Eh avatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hita humula ku hayitela nkama lowu vanga xikolweni pea.
0: Hita humula mani. Kamise mhaka yi la ka mabuku manga famba ni ndambe.
1: Va ta phakiwa xikolweni ba. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mina.
0: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi hi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

3:33 emahlweni ku vapfanglatani mintirho ya radio Mosambiki Msorho Provincial Timaputo Ritor Lumba David Ntimana na swiri xitano nkarhi lowu wa ku va hi kota ku va hi bula na mikiseto wa hina laha hi nga ta navelaka ku va hi tiva ka masiku ya vugamu hi matsemakanyaka hi vona ku va ku nga vi ni mabulo xikarhi ka vatsongwana va veleki kun'we ni vavoneleli vadyondzi na swivangiwa ekola ka switirho swa ximanguva lawa kuma leswaku mutswele a phete ni telefoni a nghena ka ma-WhatsApp ma-Facebook ma-Instagram ni swin'wana hi ku endlelaka swona ntsongwana na yena a khome a telefoni layaka kutaniyana a busy hi takwe ni mun'wana na mun'wana se kolani ku nga vi ni mabulo lawa ma nga hlengelaka ka ku va antsongwana nkarhi wo tala hambi ku va u tiva leswaku kasi antsongwana loyi wa dyondza a dyondza yini i ncini swikarhati swa a kumanaka na swona mhaka ku fana leyi yi humelelaka mindyangu yo tala hi kolaka ku va a nkarhi hi ti nyikaka wona hi lowu wa ku va hi va phete ni matelefoni lawa kasi a ku va hi tlhelelisa a vumundzuku ku va ni mabulo ni ku va hi tiva vutomi bya vatsongwana hi nga endlisa ku yini hi navela nhlengelo wa wena muyingiseri wa ku rhandzeka wena u tipatsaka na hina ni mintirho ya radio Mosambiki Msorho Provincial ni Maputo ku va ku tlhela ku va ni mabulo ni ntsako lowuyana a wu li kona tolo ka masiku laha a ku ni nkarhi wa ku va a ndyangu u tshama u ve swin'we phelaka hambi hi ta madyela nkarhi wun'wana u kuma leswaku mun'wana na mun'wana a dya hi nkarhi wakwe hambiloko hinkwavo va le kwala kaya mun'wana na mun'wana a dya swakudya hi nkarhi wakwe hikusa mun'wana a la ku dya na ku kho a deketela telefoni se a ku va hi tlhelelisa vumunhu bya hina bya tolo hi nga endlisa ku yini laha swi nga kotekaka ku va mutswali muvoneleli wa ntsongwana ntsongwana va kota ku va va ni nkarhi wa ku va va bula va tiva tin'wana leti laka ni timhaka ta vutomi u nga swi kota ku qungela 82 31 57 ya lavetela a ndlela ku va hi vona a tinhlayo leti hikusa swi kona swi hi pikaka nyana katsongo hi kombela ku va hi khomela nyana katsongo muyingiseto wa ku rhandzeka

0: Κουνένε ένα 3:30 η νοφμινό του Σέβλα Λουσάκου Λαϊ Τυρσάκα η Ουιτουδούς 31-57-51 Σιλασόγκας κόρα εγώ θέγγελα καμαμπού λόγα σε πρώτα μου και να βέλα κουβαϊτή βέλα σε κουνέντσα που είναι κουβαϊτή λίσσα που μου ζωή γίνα εγκόγουμε την όκουβα να ελάβετε λαϊκό την λέτα κουβα κουβαν μαμπούλου σκάρι κα βατσογκουάνα βατσέλε hambi va vonele lo vatsongwana ku fana ni tolo ka masiku yambana ni makale ya ku va karotala munwana na munwana a khoma a telefone ra yena a sungula ku hlekelela yexe ni lwiyana leyana tshamela yana swi endlise xoxo kasi ku va hi wisa vumunhu hi nga endlisa ku yini lebya tolo oyo wa mwingiseti u nga mpfuka yini ni mwingiseti wo rhanga loyi a hi kongelaka hi bula na mani hi kuma na lo Mwingiseti kwa mfukeni ya kwa zele, bula na mani kuma na lukweni. Usha tzonzo makuwa, bula na mwingiseti wa yina. Kambi ni kutsambali shauti nklari, talula msama tzamela kuwa, ikota kuwa, bula na mwingiseti wa yina, kantika na mwungi. Ina 3:40 shima tzamela matzonzo ma kambe sinzi sa mwingiseti kuwa uikungela ka 8:23:0:57:51 uva isela mavonelo nga na wana maila nhloko maka ihlawuleka kuva hi bula hi yona ka nhlikanwa namuntlha wa vumbirhi siku ra 30 ka n'hweti ya Khotavuxika e junior 2026 xileswo siku ra vugamu ka n'hweti leyi ya Khotavuxika mundzuku rixaka hi ta va hi khangula yin'wana n'hweti oyo oyo mwingiseti hina mani hi kuma na lukwini mama na sele hi kuma na lukwini
1: ni kumeka a Benfica mara no mutshani wa Bagamoyo
0: Isana. Mavonela wena mama na Selem Timba.
1: A mavonela ya mina. Ikuveka nawo. Uvekiwa nawo la kaya swa ku loko ku dliwa a telefone ali khomiwe.
0: Mhm.
1: Mavonela ya mina lawo.
0: Isana.
1: Ni kambe papai na mamana deve va kumankama va bula ni vana. Loko va vuya exikolweni tengi va tiva swaku xikolweni va dyondzi yini va ni matepese a uniforme swaku le njhani li basile va cuka leswi va cukisaka loko ni munhu wa ku famba a ba ma-free job ku fana na mina i ku loko ni vuya tengi mi tiva swaku la kaya va yenci yini a mabuku va vitana va vuya va tshama la
0: Isho na kiansele kuna vela nthika na wamba shwa.
1: Isho na kan mambo ya nitake ngufu mani.
0: Na mina nitake isho nene kuwa.
1: Nao nebongula waka mtimba hii mkwa wanga Bagamoyo, Shopali, Shanshai, Nyansembeni, mkwa wu.
0: Bye bye.
1: Isho bye bye kan mambo.
0: Na leli ya shwa mtimba. Ina 3:42 nkarhi wa wena ku va u hisela mavonelo mayelana nhloko maka hlawuleka ku va hi bula yona ka mintirho ya Radio Mozambique Msuru Provincial de Maputo oyo oyo hi bula na mani hi kuma na lukwini mwingiseti kwa mpfukeni ya ku ezela hi bula na mani hi kuma na lukwini enhlikani swa tsundzo va ku va bula ni mwingiseti leyi kambe ni ku tshemba swa ka ta sindzisa u nga swi kota ku va yi qungela kunene ka 8:23:0:57:51 swin'we hi ta kota ku va hi bula yi va yi kexa nhlokomhaka leyi mun'wana na mun'wana a ta pfuneka loko u hlengela mavonelo u nga na wona u nga ma vekisi ntsena kwa mina na swi vona mina swi tekari karhi kambe u nga swi kota ku va u hlengela nkongomitweni wa ku va o pfusha van'wana lava va kumeka ka vurongweni oyo oyo mwingiseti ina mani hi kuma na lukweni o xirindza bowani Ishan, ma bona la wena. Fanele ku endlisa ku yini? Ngako a swi na byali ngopfu ku va hi kota ku va hi bula loko matshamela a lawa swi ta sindzisa ku va hi nyimisa a timhaka ta tinkunga i va hi pokopela ni yin'wana mintirho wa mingiseli ngopfu kini
1: bantimana
0: i nkomo swinene mavonela i bula na mani
1: u bula na mamana Joana Nyanombe
0: i swona
1: sweswi ni kumekala xiphamanini laha ni tiyeswo
0: Yo. Tshinyamukile na yena mamana Joana kambe ni ku tshemba leswaku a ta sindzisa mun'wana mwingiseti na yena a ta sindzisa ku va siya ya kwa mavonela a hi hlawule munhu mun'wana na mun'wana a nga swi kota ku va hlengela i nhlikani vula na mani hi kuma na lukweni
2: u le boa
0: u n'wa munyingi lweyi
2: hi yena bava ntima ana uba ntimana wa laveka bonte amutini ti fika timbirhi
0: isana
2: ri fika ni marhavi ya yo a nga mamana a nga papayi na mamana loko a kaka mina ni byala nawu mina ni ku a vana lava a hi hanyi sweswi na vona hi va hi va ni ku twanana hina vavambirhi ku nga leliwa ku loko a kawuka n'wana mun'wanyana a hlaya leswaku u va yi cela yini a vana u va hlupha a loko nkama wa jantari ku tshimbiwa swa ku nkama wa ku tisa teki ku jantariwa hi nkama wolowo
0: iswona
2: a telefoni la wena n'wananga u ta vuya li tlanga na loni wena hinkwaruto ka wena na dya u jantarile u famba u ya titshamela u hungata la lavaka ku sixtira ta tshama sixtira la a sala ya a loko wo dya wena papayi na mamana mutwanana a mutini ku ta twanini hambi hi ku ku vuya lexi u ta n'wana vuya ni wusima a lagiyaka ku xeni loko mina no hlaya swaku mina loko ni za ni yekela a ni la ku pfuleliwa xikwale hin'wana a ya ya biya fika bada lesense ni pfuka namuntlha ni n'wi pfulela mundzuku ni n'wi pfulela a ntirho wa kona a nga ta va wolowo a mutini ko byaliwa nawu bava ni mo va xikolo hambi hina hi nga tiliki ku dyona wa mbutisa loko a vuya n'wana a tetese wa hambuke a hamba tetese a wu xi voni wena mani u ta komba lavana lavakulu va ku va nga tlhariya va ku a yi xixoni leyi te kumba nga yitsanga swona se hi mhaka leyi nga koni papa hi prince amafo amakadero ku tsaliwa a tinumeri ta matelefoni leswaku n'wana xikolo loko a yincekana va kota ku ligarela u famba u ya kona na u kuma nkama lava va ku va le hansi lava u famba lava va minenge va ya tiva swaku n'wana loyi wa ya xikolo ngani salimamu bantimoa
0: khensile ku navela nhlingana wa wambela
2: a tintsunga ta n'we ta hi hlupha ma
0: a tinhlari na tona kola ta swi twa
2: a va swi ti mpela va lunghisa
0: va ta lulamisa hina 3:47 10 minutes sale ku va nghenaka 10 minutes na sale ku va nghenaka 14 ka ri nga ta kumaka mahungu ya nhlikani ni mun'wana muyingiseti loyi a hi kongelaka u le mpfhukeni ya ku ezela bula na mani yi kuma na lukweni
3: Bulana Jona kuwele Kamanyisa.
0: Jona Kamanyisa.
3: Kamanyisa.
0: Isona. Ngena makene.
3: Amagele. Nchumi xin'wana le. Ale xi encelaka iki hina vana va swoswi ku tumbexa swa ku ni n'wana na mehe. Lexi encelaka leswaku a n'wana na ni deja swa kumeka sani foni. A nga ha na nkama wo kuhamba matepeseni vanghana vanene laha mugangeni a ku na nkama wo kumba u ta vona hlangani vanghana u zava ri mavaka ko a swi ka tshama ka foni
0: e
3: kumeka ku hlupha na swo koko lani ku lava ku vatswele va hina va languta swa ku foni n'wana wa kunye wa darasa kuma foni leswa darasa ku pini a nga si va ni foni
0: isa
3: a ni na swinyingi hi swo swi ni endla ku hlaya swona
0: i khensile ku navelela na nhlikana wamba swona
3: mambu nkerulone
0: nkomo 3:48 xi rindzela hi wena mavonela ka mabulo ya namuntlha ka nhlikani wa vumbirhi Oye, oye, mwingisete mfukeni. Ibula na mani, oye, kuma na olu kwenye.
4: Nchiza, nipopayi, David, niti mwana.
0: Nko.
4: Nii, mama na alizireka mashatini.
0: Isona.
4: Nalitwa nyana bula, mshungu olu kuma mfukeni.
0: Mm-hmm.
4: Mwishu, kishishaya, kama mshaya nketa, shungu, uka uka mwana, nijini, ni mama, na ikangale kola. Ali lusha, shona mchiki, ni wanaungini mbangu, so ashuto sholesho.
0: Mm.
4: Papa, oh, you mean, and then never look here. Not papa, I can one and look. Chicketty, you cannot put away a success. As three in the guy and one, she has no woman, you woman and Pesuma, she and Gula. As the name of Kukaoka was a kind of potential Kukaoka from Kangwan. The solution to the measurement telephone. Ah, Marani, who that Tamala telephone. The shop in China, she says, I got like a telephone. I only steal papa that with the wish to shut up like a telephone. Ndavulavula ni nyima kolani loko o homa papai ni ile ka beginning of loko mama manje nkama wa kona no kombela ke khali ninga nga le gara ani mambo papai ndi ronene
0: iso ne kensile kuna vanhle ka no hombe
4: kan mambo
0: ina 13 horas e 50 minutos ina vela ku vhlengela ka mabulo ya sikura na muntla ina munyise ti mwana mpfukeni oyo oyo bulo na mano ikuma no lkwini
5: kumana kama ru
0: Mani?
5: Ba maungu.
0: Maungu. Kui kako?
5: Ainyarimu.
0: Akwani?
5: Ainyarimu.
0: Ainyarimu, shano.
5: Wanera mene kutuwa.
0: Uhum.
5: Iu, eba. Ah, kudumpeole ume na kaila wa papa.
0: Hmm.
5: Ako kuse, teka ati kuhuni mkawa.
0: Ihlekani ibula na mani kuma na lukwini.
6: Ah ubula bula na ntoni la ni kwartra ama champagne la nkatela.
0: Ison.
6: Eh na toko wanga.
0: Mhm.
6: Eh amakale ya nkoka le. Ya nkoka stere kusa hoje em dia. Ah kwazi ta ku hina ndi hlaiwa kuva mamanga sa va mamana ni va papai xika kuyo.
0: Ison.
6: Ai tonjanga ema telefone kona.
0: Mhm.
6: Maja na mucha amuna gastara ma 7000 8000. A shaba telefone jakutula shabela mwana wa 3000.
0: Mhm.
6: Ya ntanga wa hlaba divara saka kwake imalemba ka kwake kontho ya telefone jaka.
0: Isona.
6: Ya wala tanga na lomuka ma mchuma ku kazata tere. Bone papai au shiti wani mama na au shiti kawon wa beja wani kuma mai angulu nga a telefon de for example da shi ko da wajen da ba don ruma telefon for example de mama na ko message da ko kala a telefon da ni shaveli ai wani kama lu atolo ba ko awana nga ke para shi pia ka shi nga kulisa isona ai shone shi jamana nga ko be a be bon Janda unkola nundu kungwana ashingela kwa haa okay. Mama na wani nyeni. Papa yu wani nshanji. Janda unti magatama telefoni. Upu malangela meji mufa. Habana veza haku mkuzule magatama telefoni.
0: Habana
6: veza nukwe ikela vahe ikeli ma telefoni. Kaba mazinti 2-0-3-0-0 unwe ikelu kupuka mashabizi ni telefoni. Nekujima nga, nekutira nchuma liyaja nga ati rinchuma. Nekwa poda bayo shkonsa, soti kelo mwako arulumia. Umbitana, zi alika telefon. Kujingisa kolo wa muyangule, neku ingela nga kuingili. Alika telefon. Nchina shpeshkiza laka shamanzi importanti laka telefon. Kusa telefon lezi. Ipara kuveni talveji lomo mandari la sali shkole. Sela kuandi keke. Ata shkonda rezo telefon. Majilano, umili njili. Jadi kami cuma dengan, ya pasti mereka sama telefon ya. Si jovan itu buat orang yang kira nak macam, mau bejmin aja sekarang pas. swana xa xitsongo njhe xi dzilela telefoni u teka bombi ya ni xi nyika xi wuni lavisi xi jula mama a telefoni bya mama lakona lebya lisiwa ra xichangana imaka munhu a xi mimarisi n'wana ya mutsongo u teka telefoni a mutshikani wananga a mutsheki loko masolo ni mi tekela ta byeli a swi va ku u kula naswona ya s tv apakhani mama
0: ikensile ku navela nhlikano wombe
6: a pano kombela loko gama papa ni chela musika musi wa ku hambili yange sali swazini a swi tiya swava xikota no xitokambu ima yino kombela
0: bye bye
6: kani mambo ku dya ku engela
0: 3:54 minutos hi ta amukela vanyiseti vambirhi game ta xiyangelo xa mabulo nkongometweni wa ku va hi 14:00 xi kuma mahungu ya nhlikani ili mayiseti ampfukeni vulana mani hi kuma no ri kwini
7: kutani bandi mani lewa
0: hi swona u tlhela u vuya
7: ni tlhele ni vuya bandi mani
0: swa khenseka mavonelo ya wena mana Joana Nyanombe wo ya kona
7: a mavonelo yanga ni nge ta hambana ni van'wana a papa i lwa hawu ku huma swoswi ni mu nyika rezan'we ka leswi a nga swi khanela a vana va vatsongo va tiva matelefoni na hali mutsongo mutsongo phela banti mani ne lembe neyini a nge xi hamba ma u ta mu kuma ka telefoni xi deketele ni bya ni vitisa ni ku yi loko va mu tekela telefoni xo byela xi jela telefoni wo lava mathakeni a xi jeli mabombeni xa a vana loko va hali vatsongo hi va hina matelefoni loko a ta kula ke ni timhaka ta ku loko hi le mejeni hi ta swakulu va deketela a matelefoni hambiloko va angula leswi xa va nga vakulu ne a va ku nge va teka telefoni va ku byeli va dyimbonye maxo a ngi ta hetanga makwini a tlhela byi teka ya banti mani a mina vhela ya juleka a nawu ku sukela ka papayi na mamana a ndlwini a nga leswi swa ku loko a n'wana a hona mina ni angula a mumbeni na yena a ku a hi swona a n'wana ngi titi vachuma u tokwa bya ni zendzaka hi manyanga kondza hi swona ku dyaka hinkwesu hi laya va kula na va swi tiva swa ku papayi na mamana a swa ku a va swi juli na mi ni ta khanela ni makolani banti mani khanima loko muko wa vadyongoli
0: kensile navela nhlikana wombe ina 3:56 minuto xi ta amukela muyingiseto wa vugamo ku va game ta xiyenge xa mabulo tanihi laha hi vuleka kona leswaku hi nkarhi wa 14:00 xi fanele ku va hi kuma mahungu ya nhlikani kwala Missouri provincial de Maputo xi lavi swayo xi fanele ku va hi tilulamisela hi a fikile muyingiseto wa vugamo i koyoyo hi bula na mani hi kuma na lukwini
8: khuluma na papa Egbert Barova
0: hi swona mavonelo ya wena mali ya nhlokomhaka yi hlawuleke ku va yi bula yona ka nhlikani wa namuntlha
8: a swiyo hi leswi a n'wana mpela ku pfula ka va lava nga hlaya a n'wana mutsongo a swi lavile ku a mi toloveta a ku a mi nyika a telefoni ku u kula pfula na swona rito ri vala leswaku a n'wana mudyondzisani wa hali mutsongo na hali mutsongo loko o zo mi komba swilo swa ku biha a pfula na swona mundzuku pura a ku hla mi kota ku u mu fikisa ka leswi a nga ta swona va ha ta swi kota kusuku hi mu tolovetini a hali mutsongo so a xilo xikulu endyangwini i papayi na mani a ku kawukana loko ku ni swo karhi ka vana ne mamana kumbe papayi kumbe ni nga va a yangula n'wana ku loko papayi loko kumbe o phaza mupapayi a yangula hi ndlela ku ka yi nga yamukelekanga a nga swi koti ku tikhoma leswaku a swi tisisa ku kambe leswi a nga phaza munhu wa mina ndamu yangula le effort a mi yangula kwala phambili ka vana sweswo swa xitundzi xa tatana muni sweswo swa xitundzi xa mamana muni a ka ma machela mambirhi so a vana va nga ta kula ni va tiva nchumu va to kuma ni va ntimbongolo ntsena va nga tivi xihlonto xa ndzeni ka muti ka papayi na mamani a xilo xa xikulu papayi hikuva bava na mamani loko va vekelana a minawu na vona va yi va xiximana a ku va na vana va ta kota ku xixima ni loko va humana ndzeni ka muti ni loko ku nghena vanhu va tiswa ku laha a muti lowu loko ku nghena a vana va yamukela va pfumba lamakana hi ndlela leyi ya ku hlonipheka a munhu loyi a humaka laha u ta swaku hi a va muti luya hi a muti luya hi a vana va kona hi va kahle njhani hi va kota ku yamukela vanhu kasi yini hikwalao ka bava na mamani a nga vona va vekaka a nawu a ndzeni a ka vona ha vambirhi kota ku a vana va kota ku na vona va ta hanya kahle ekurhumeni hi loko avatsali na vona va le ndleleni ya kahle ya ku langana hi ku xiximana ni xihlonipho a ndzeni ka muti hi leswi a ta ka vona vutomi bya hina hina vanhu vantima ndzi ta ka fambisa a nga ri vantima byi ni xilungu swo sweswo hloniphani a ni hloniphi nchumu xa lisima ka hinkwaswi la misaveni so ni komba leswaku loko ni heta ku vulavula na wena ey hambiloko ka nga ni nkarhi wa swona kambe ke a ni komba ku ni chayela muzika lowa Thomas Chauke ku ni va xikwembu xin'we a van'wana vanhu va ta swi tiva va wusa leswaku a muzika lowu u famba ku ya fika kwini a ka hina vanhu va xikwembu
0: i swi ni khensile ku navela nhlekani wombe
8: kani mambo na n'wesi xitani a ve xikambi swi nga gami kola papa hikwalaho ka maprogram ku ta ripara hi pfuxa a tiko ri ya mahlweni xilandza xa hina xi lahlekile tatana
0: bye bye
8: bye bye
9: Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshetshi. Hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Una titsetsi uta kuma humelelo ka swona
10: Emisor Provincial de Maputo
11: Radio Sambica Maputo
0: Tikweni kwa Ramsambiki le ka Katuzi ore jinkaroma hungu ya nhlikane vunavela la winsedi lebyinene

Mawungu ya nhlikani yimsoro provincial dimaputu muhlayi Davidin Timana murengelwa tiko Daniel Chapo atlele ati samrito ya lava ya kukulu ya kuhlayisa kurula lomutikweni nkongometweni wa kuva kuyisiwa mahlweni nhluvuko wa tiko marito lawa president Chapo amavulile wambiri lweyi axifundzeni xa miluku xifundzankulu Kapdelgado ndzeni ka riendzo hi ntirho axifundzankulu lexiyana xa n'walungu ka tiko ka mavonelo yakwe murhangeli wa tiko nyimpi a yi hluvukisi tiko yo hlota xileswo hinkwavo vana va tiko va fanela ku va va ni ntwanano va vumbana va yisa mahlweni nhluvuko Chapo a yingete hi ku vula leswaku mfumo u endla hinkwaswo nkongometeni wa ku helisa terrorismo axifundzankulu Kapdelgado. Procurador General da República Merco Latela a rungula ku va xiyenge a xi rhengelaka xi ta yisa mahlweni ku khatisa hinkwaswo swirho swi tinghenisaka ka ta vuheriki hikwalaho ka ku va vubihi lebyi byi khinyavezaka a ta vululami lomu tikweni. Letela a yingete hi ku vula leswaku vuhiriki ri vanga ku va swiwubyana swa mfumo swi nga tshembiwi hi xitshungu. Murhangeli lweyi a vulile marito lawa musumbuluko lowu doropeni ra Tete ku fambeni ka nhlengeletano a veke na yo ni swirho swa ta vululami ndzeni ka makungu ya riendzo hi ntirho axifundzankulu lexiyana xa makarhi ka tiko. Varimi va xifundza xa Munxinkwalo xifundzankulu Nampula va kunguhata ku va va ta kola kusuhi na 12 milioni wa timetikali ku fambeni ka nguva ya ta vuxavisi ra bindzu ra masimu na n'waka. A ku va makungu lawa ma kuma humelelo ku lulamisiwile a ku va ku xavisiwa ku tlula 400 wa matonelada ya bindzu ra ku hambanahambana tanihi ku rungula ka murhangeli wa mintirho ya ta vukosi xiyimo xa xifundza lexiyana xa tiko Daniel Justino. Nkarhini wa kona Justino a tivisile leswaku nomu lowu makungu se ma landziwile hi xipimo xa 35% handle ka ku xavisa swakudya swa ku tshoveliwaka masin'wini. Murhangeli lweyi a tshembisile ku va ku ta yisiwa mahlweni nakona ta vuxavisi bya tinkanju bindzu ri hlengelaka nkopfuka ta vukosi. Lexi fundzeni xa Gijani xifundzankulu Gaza ku sungulile ntirho wa ku balisa vanhu va nga ta yamukelaka amichiketelo ya ku vhikela tinsuna vavangi va dzedzedze ku vulavuliwa hi uyaveli ri nga ta endliwaka hi n'hweti ya Mhawuri na n'waka ndzeni ka makungu ya ku lwa ni ku helisa mavabyi ya dzedzedze. Xitsalelo lexi ni nkongometo wa ku va ku tiviwa nhlayo ya vanhu va nga ta kumekaka va seketeliwa hi makungu lawa. Loko hi nghena ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi tiva leswaku Costa de Marfim a ta kamba na mintamu namuntlha na Noruega hi nkarhi wa 19:00 kasi nkarhi wa 23:00 ku ta bana na France na Suecia ka ntlangu wa ku lomba ama 16 avos wa ku kongoma final wa Mundial FIFA 2020. Mexo wa namuntlha Marocco xa a chapelile ka xigava xa uma oitavo de final ndzhaku ka ku va a humelelile mahlweni ka Holanda i mabola manharhu ya ku enguliwa hi mambirhi ku fambeni ka swikhatiso leswikulu. Ku fambeni ka ntlangu mintlawa a yimbirhi i ringanile i bola rin'we. Mwingiseto ko rhandzeka lawa ave mahungu ya nhlikani hi Msoto provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

0: Kwala nombelwa vakla shmatsi loya kalteke shkreka kampo akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
1: kune munwe ka vakuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntlanu wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbelwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
1: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phulisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya yanwisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mwana musabele u tekela ku mheleketa xibedhlele kumbe ka mukhunisele
3: lembelele ni ta tlhelela ndzhaku mani
4: se u tlhela ndzhaku ka yini na kona hi mhaka muni kambe
3: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni ti tsalela a ni ti lerhela papila se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
4: u nga ta swi khohlwa Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
3: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
4: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko ma tshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
3: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandziha ka swona.
4: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
3: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
4: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza livalingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko unga junzi uta hanya munyameni amphambarini
5: Kunene ita kuma mafambela ya mintirhelo ndzoke ivatirikulore a xifundzeni xa Bohani na Bayro Philippi Samuel Magaya leso ndzeni ka sekeleka kunavelela vuyingiseti lebyinene leyi nga ta ku tisela ka letlinaka ni mahanyala ya vanhu lava rhurheliweke emugangeni loyi yana ndzhaku wa ku va xanisiwile hi ndhambi
6: Sekeleka Sekeleka uyima vutomi liya mahlweni kuna ndzika ka matshamela mantshwa Makungu ya Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF makongomaka ku hlakahleta vayaki tiku va xanisiweke hi tindhambi tikweni.

0: hina hi radio Msambika sona akutaka hina halenu hi te hi leswaku ha swi tiva swa ku vatswele va hina halenu ha swona va susiwe lomu a va li kona va tata huma ka muganga lowu hikola ka xiyimo xa matshamele ni mahanyele ma cinceke swi nyingi halenu xitevhele swa ha kariyaka swi pfumalekaka kambe ku va hi swi lunghisa leswo swi vilela ku va hina radio Msambiki na n'wina hi tata hlengeletana laha mi pfumala magezi ha swona mi pfumala mati ha swona a hina a hi tangani magezi kambe loko n'wina mi hi twisisa hi vulavula ka michini leyi hi teka a mahungu ya n'wina ma ya ka lava magezi swi nga endleka vhiki li taka magezi ma nghena la xitefela kambe leswi swi lava ku va hi swi endla hi mbilu ya ku rhula hi mbilu ya wun'wana hi mbilu ya ku twisisana kambe loko wo xukuvala halano a swi nga ta lunga kambe loko ho twisisana hikuva hina halenu hi tele ku tata patsana na n'wina vatswele va hina a hi swona swidumu
1: hi swona u ta va u tiyisile makwakwa nkongometo wukulu wa ku ta kwezu halenu hikuva hi ta yingela a swifuva swenu hi ngela a ku vilela kwenu a va hina hi tirhisiwaka ha n'wina swa nga ndlela ya ku va mi kota ku vulavula hinkwaswo leswi swi nga swikazatu a ku cinca vutomi a swi wolovanga mi suke lomu faka mi li kone na mahanyela ma le man'wana kutani mi kumekaka muganga wun'wana mahanyela i man'wana hinkontha ya swoleswo swi nyingi leswi swi cinceke vuton'wini byenu ni mahanyeleni yenu tirhisani michini yezu tirhisani a vukone byeswo halenu a ku va ndzeni ka moya wa ku zula nakone ndzeni ka ku nyoxa hi kota ku va hi kombisana ndleleni ya ku va hi twisisa leswaku i ntsini leswi swa nga vatshami va muganga lowuntshwa i wuntshwa kun'wine hikuva hi lomu mi kongomisiweki kona ku va mi ta sungula kona a vutomi byenu leswi n'wi vilelaka ni leswi n'wi navelaka leswaku swi va swone a ku va mi kota ku va mi hanya vutomi byinene
0: a xalisima hi lexi a nga kona loyi a nga ku hlayelaka leswi swi ku vavisaka wena eka nyingi u nga ya ka dokodela u ya u ya fika va nge ku vavisa kwini ka ko okay se u va kombala ka dzolo na kwe ku vava ka nhloko swi ta lunga loko u ya ka dokodela swi lava ku ya kombisa yini la ku vavaka hi ntiyiso
1: na ko makwakwa loko munhu a twa ku vava ningisama ni twa a kuma mana wa makwakwa loko munhu a yingela ku vavisa li yini hi yoleyo mhaka
0: ala a lweyi a tivaka lexi ximu xanisaka hi mani a yi li ku va u ba mavoko bela radio Msambiki hikuva a hume a xitikini le a ka matsolo kambe a ta kwini a ta tipatsana we xitevhele hikuva loko a tipatsana we xitevhele ku ta endleka yini leswi u swi lavaka wena
1: swi ta lungaeka
0: u xaniseka hi magezi wena ha swona a lava magezi a hi vovola va hi nga ha va koka va tata le gara wolawa a hi vonake se i ncini xi ku tikaka wehe swa ku magezi lama nge fiki ma a hi wo wolawa xana ke se a ku va u nga vulavula hikuva u tata mbala swa ku phe hina ya handla hi etlela hi dzoyi tiwora papayi papayi hina hi dzase zora yo nghena koho
1: leswi nge
0: a lwa fanele ku mbala hi mani sekeleko ta ka me u tata tibala vito se u mbala leswi u hlanganaka na swona mamana hoyohoyo swo yini mama vito mi mani
2: Palmira Manuel Stoy
0: mamana Palmira u suka kwini a ku va u tata nyimala xitefela
2: ni suka jota nguluvetana
0: matshamele ya nguluvetana a li wani ku va u sukile u tata fika haleni
2: hi mhaka mati na matalakaya
0: ja leswi u sukeke haleno u na mpfhuka muni na wu li kola a xitevhele
2: xikazi ka janero
0: tlakuxanyana rito hi ku mani lave ku va swi choda leswi swi hlayaka phe mi ni na ku swi twakala be na ku vulavula na wu hleka phe hi ku laha a laphe no ku filimara la no helelisa inaka mama a swi karhati mi hlanganaka na swola xitevhele hi swini swa kona
2: a xa ku sungula papa hi xikarhati hi lexa gezi ni mati ni hospitali ya xaniseka hina vavasati hospitali hi phuluka xitiratwini Viki la kuhela ani la kufa ndzani ku duwa hi semana xibedhlele kule. U kuma swa ka namala xaba brokiloma hi sahambeliwa mbangu va ku swa ku hi khomakhoma njhe bixikati loxa hi tshama. Jani tshamile ni nga ya hospital mavhiki mabizi hinkwawo na ni takazeka hi nga ti nyama na swi nga mzimba ni nyama swi nga hlangani. Hi mhaka mala transport hi leswi swi hi karhataka lomu xitevhele.
0: A hi fambe hi kutsongokutsongo. A loko hi jika hi ta nyimala ka mati laha a mati ma njhani kolomu xitevhele lomu?
2: A mati laha hi phuzaka wo papa ni lave kuka se ku ni vone swaku komi va te nomvhora na hi tlhangana laha.
0: Ma njhani mati wa koho lawa?
2: Ma basile mati lawa. A mati laha hi nwaku wo papa hi ho phuza hi mbitsi. A mati ya ku podi ni ku hi loko ni hlantswi a nguvu ya mina loko ni le ka masiku ya miya wusati manjhe a hi na xa ku yenca hi ku hi wolawa hi fanele ku hi phuza wona ni ku hlamba a vana va hele hi swin'wanyana hambo va hina vavakulu yo paletele wo matopile hi tolaku ma nga ko manjhe ya hele timhaka ta mati nkarhi wumbenyana loko hi famba hi ya kombela mati lawaka lava nga ni swihlovo ku nga ni misava mati ma humaka a va hi nyiki ke hinkwavo mati ya xaniseke mati ja swo swi laha hi twa swa ku ku ni laha ku nga ko hala ka tihomu swa ku swo swi separa se hi phuzisana ni tihomu ya xaniseke mati
0: ina ka mama xanisa ya mati ya twakala hala kun'wana musuke kona hi ku tala ka mati haleno mu kona a mati ma vileleka xanisa yin'wana ni mi twa mi vulavula hi magezi a magezi ma njhani hikuva ni twe leswaku a va sungulile ku venge va nga tlhavinyetela tifiwu leti kambe mpfhuka wa kolowo u ta va u nyimele mpfhukeni
2: papa hi ka tin'hweti leti ni nga ka tola hi purota ta khuluma belux ka mpfhuka lowu hi nga ka wola papa hi laha a ni nga ta hemba tifintu vonaku mi i ta ku ti sukela kulani a nove ta ufana maposto ola manje fiya ku hi hlaswa ku hi ni gezi lomu a ni se ti vona ni nga ka ni nga tiva hala friend a te terminal khululu magama xikolo
0: ina ka mama a xibedhlela a ku va mi kuma xibedhlela xanisa mi hlanganaka na yona hi yini
2: a ku va hi kuma a xibedhlele papa ti xanisa hi hlanganaka na doyi leswaku laha ni nga twa nhloko u kuma swa ka na mala xapa nkwani to xipitali bohani puriki ni kola marikoni laha ti ngi ni hakela xapa ja swa hi karhatela kwazi laha hi na nchumu lomu bembe
0: a mi navela leswaku ku nga endleka yini leswaku mali ya xapa leyi yi nga pfumaleki magezi ma li kona ni twe van'wana va vulavula hi matelefoni na wona monge ma hlupha matelefoni laha
2: ma telefoni ma hlupha papa njhe hi mabombingela para li khoma redio ka dlarisa lolelo ni lolelo ya karhateka hi redio ka matelefoni ja ni timhaka ta lo gezi leli hi khanelaku dzone namuntlha ya xaniseke lowu ni timhaka ta hospitali na to ta hi hlupha
0: sidomo ndzava hi yoleyo
1: i mhaka ya ku kazata swinene leyi kunene a hi kombiseke haleno mutshami wa muganga lowu hi kumekaka ku wone haleno a Philip Samuel Magaya haleno hi ta kombela un'wana a ku va hi twisisa a matlhasele yenu haleno a kone lweyi a nga tshinzekelaka ku va a nkontara leswaku kasi swa yincisi ku yini a ma sukela halaha yana a ku va mi ta ta kumeka haleno hi ta kota ku va hi swi twisisa hi ta vona ni mayincelo ya kone hi swone mama a vito mimane
3: ni Dulce Pedro Marula
1: mama na Dulce a mi tshama kwini a mi kumeka kwini mi nge se na buyisiwa haleni
3: tedeku bairo 25 de setembro
1: hi ntsima a leswi swi humeleleke tedeku i ntsini
3: a leswi humelelaka tedeku papayi swa vavisa swa kazata riki na swi nga si humelela a hosi yi tile hi ta nghenisa preuni yawo yi sentivhara xitshungu leswaku xi suka ka mazona xi ya rixo xikukuta kiriya reka makondisonji ya ku loko a xitshungu xi suka ka baru leliya xi ta veni ku yenceliwa ku bekeliwa mati magezi transport maji kusukela hi susiki xitshungu seni ya xivuya lomu papayi a swilu leswo a swi kone a transport linena te dzoyi tora a ka hana transport hini ni vana va dondzaka a maxikola sekondari hi ho brigade hi tlhela hi teka vana va hina hi va tlhelisa kwini hiva khelisa ko hala ka zona la risho lomu hi fanekele ku hi suka manje swa tsandzeka swa ku vatsongwana va hina hi va susa ka ndhawu liya minini ni n'wana nga Jwankisano a dyondza decima primera nini n'wana nga Philippi News a dyondza decima segunda ni heleliwe hi ntizu no tshama phela a ni tizi nchumu a n'wana dya ku ya xikole a mati a ma kona a transport a li kona a uniformi lo leli u nge hlantswi a hembi dza ku basa papaya hi mati ya ku fana ni banchi la wele ni la ku basa njhani a n'wana dya ku fambisa ku yini xikole ni uniformi dza ku basa a n'wana fanekele ku famba xikole na a sasekile leswi a hosi yi nga hi tshembisa swona na hi nga si suka kwini a bayiru 25 de setembre a tedeko hi pfumelile ku buya lowu manje se lomu ho tlhela hi tilaya swa ku a hi ya kwini hi ku soso hi mati ya ku hi phuza makona hala kabrali ni nga kona mafurhi ma nga se ni a mati ma nga hala papaya a mpunga loko u sweka u nga cheli munyu a fijawu loko u tlatleka a yi wupfi se yini ha khala hi mahanyela lawo ma hi karhata ho ka hi nga na xa ku yenca hikusa a ku tlhela hi khela futhi hi tshama diveji kwale matini swa hi karhatela hi lexi xi yencaku swa ku a munhu a suka hi 2023 xa vuya lowu a tlhela ta tshama tlhatlhela a suka hi 2024 a vuya lowu a ta tshamanyana a tlhatlhela hi yini va 2026 a swi kavanga ku tlhetlhela ntshaku se a mfumo wu ta swi kotisa ku yini a ku hlula amazona xidirixku swa ku vanhu va pfumela kusuka ka mazona xidirixku priki munhu a siku a susiwa ka matini a pakeliwa hi movha wa munisipi a vuya ta vekiwa centru a centru loko a li centru wa nyikiwa sabawu wa nyikiwa mati wa nyikiwa hinkwaswo hinkwaswo hinkwaswo manje loko se a suka a vere sentado a maregalia lawaya a ma hali kona a mati a movha wolowa wu vuya wu ta ba xitese ra mati a xikole hi ku yini a

0: 2024-2026. Hikusa ha xaniseka papayi. A mfumo. Loko eli mavonela ya ka kwanga ni kombela a mfumo. U yentsa ndlela u lava va impresari vo karhi. Lava va taka swikota ku va hi yentsela leso. Hi ta kota ku yini ku hi pona ka usheti le dzinga ka dzona hikusa papayi a tinyoka lomu tinyingi. A swidzavanana swinyingi. U ta xivonisa ku yini xidzavanana loko xi ngheni ndlwini. Xito ku dela n'wana. Mina yelwe ni deli un'wana hi nyoka hikuva a hi nga yi voni. Wa swi vona swoleswo. Va lunga dlayi tinyoka. Se u la ku hanyisa ku yini wena munhu ni nyoka. Se a mfumo ni va impresari. A va chunsi va impresari loko mfumo u nga na makondisoni. Ku ni va impresari lava nga ni maphaketi ya vona mati ku fumelela laka. Leswaku va ta kota ku yini va ku nghenani a Philip Samuel Magaya muya ma beka yini ma beka swilo leswi swi fanekele ku pfuna xitshungu lexi nga hala loko vo hi pfulela kumbe makapuera hini va ku guga leswi hi to afuya tihuku hi kuma cheleni mara a swi yenceki a vafana vo tshama va tirhinchumu va nga tiza va ngheneliwa hi ntungu wa ku tlhe va tlhela bone va ya vutla swiphathi swa vanhu ke. Hi lexi xi karhataka kusa vanhu a va tirhi a va yenci nchumu a ku na impresa a ku na xa ku tiza a ku na xa ku munhu a kuma a mali i xa wumbirhi a xipiritani papayi a nkama hi lilaha matendeni a ku gumbiwa matende lawa ya ku munhu loko a twa nhloko a tenderiwa loko munhu a ku ndzeni o tenderiwa loko a ku nyimba ambulansi li kona a pakeliwa ya ku phulukeni mara swo swi vanhu vo phuluka makaya van'wani va feli hi swivana vhiki li nga hela hi to swa ku va le ku fi swi hahlani xin'we xi humi na xihanya xin'wana xi xafa xipiritani hi mhaka yini hi mhaka makondisonji ya wuka ku nga na xipiritani ku nga na ambulansi hikusa loko vo veka swilo leswi swi ta swi kota ku pfuna hina hi buyiki hi ku xaniseka hi mati hi lexi mini ni nyima kwalani papa yi kha ni mambu hikuva ni nyimilana ni khanela
1: u nga si na nyima mamana hi navela ku va hi twisisa a ku va hi ta kota ku va hi longoloka swin'we a masukela yenu ka macentro diri assentamento lomu faka mi li kone mi zuzeliweki kone nswa wu ka ndhambi ku va mi tata kumeka halenu a Philip Samuel Magaya ave one
0: hi suki hi mimovha ya munisipi papayi
1: a matadlawu lawa ma yencisiwi ku yini ku va ma kota ku va ma nyikeriwa kun'wini hikuva loko hi ta va hi swi yingela halenu i ngi ku ni ku kala ku nga na ku twana ndzeni ka n'wini lava mi tlhasiki halenu ni van'wana lava va hlayiwaka leswaku i vinyi va muganga a masukeleni yenu hala macentro ku kongomisiwa haleni a ve one
0: hi na masukela ya hina papayi hi 2023 hi na vuhosi li hi nghenisi reuniyawu loko hi biwi hi mati ya ndhambi ya 2023 ku gami ku nghena vadoradora tedeko va ku va vuya va ta hi doha ra yini a swakudya se a vuhosi li hi gwe leswaku hina tinyaki hi pfumela a va hanyi tiku va lomu va famba va ya va phaka swakudya hala hikusa loko ku tlhela ku humelela ndhambi epra va ta kota ku va hi nyika yini a matadlangu ya ku hi hanya ka wona leswi a hi swi yalanga papayi ku nghenila lejiseni ya vo yo buya va tleketlela swakudya na va pakeliwa hi movha munisipi a hi yalanga hikusa a hi nyimela ku yini swa ku epra loko ku vuya ndhambi yin'wana hi ta kota ku hi nyikiwa ka ku hi tshama se vhela swoswi ku humeleli ndhambi hi nyikiwile ka ku hi tshama hina a matadlangu a voyenche ku xamadela hi malista va ku xamada vito la wena u famba u ya wa kombiwa tadlangu a tadlangu wa wo lukuma na libasili papayi matadlangu hi makumi na mali makhwati na mani mindzenge a wo tivonele hikusa a loko munhu u ya wa mu komba nhovo u fanekele ku mu nyika bucha u mu nyika xikomu u mu nyika kawula a ta u mu nyika sawa a ta kota ku yini ku ahlahla ndhawu liya a basisa a swilo leswi a va ha swi kotanga ku a siku leli wena u sukaka va wu komba ndhawu a munisipi yi landza hi ndzhaku yi maha yini yi ku phakisa swilo leswi u ta kota ku famba u ya hlahla khwati leyi u ya ka wa tshama ka lowo hi ya tivonela hi hlahla makhwati hi tshama ku fika siku la ku va ku va ku xamada u ya wa resebra materiyali va vuya va ta ku yakela xiyindlwana xa wena xa seti xapa wa yi vona seti xapa papayi mini ni nsinku wa vana a vana va mina wa ugamu a ni dza se jano ni nga yi tlela ni vana lava hinkwavo la ka seti xapa hi swinono a swi vevuki mara hikuva hi baleka ka mati a nga lowu siwana hi nga ka lowo ha pfumela ku hi tlimbana ni vana kola hi tipetsa masangu kusukela ka dia dza se janeiro pra nyamuntlha ha tipetsa vapapayi hi va veka tlhelweni hikusa a yindlu yitsongo a makondisoji ya ku kuma ku tlhe hi yengesela a hi nawo se hi situa sawu na lonawu lolelo papayi ku ni lava ku

0: yangwana ni kuma kuma wo mashapa lawo o xinjwa na xole xa setixapa va xikumanga va li ka matendi na va li sexy family swa karata papai wa bona sexy family mina ni ntreji wa vana lwani 4 lwani 5 lwani sexy ani nunoye ka tendi la lingu swa karata swole swi sitwa sang leli va kumeka ka hina ava hanyi o hina va resentado hi hanya hi hlangana ni sitwa sawu la ku fana ni lele se minchuma ku swi lava a mfumu leswi unga hi veketela lomuya o lava vanga ka matendi la wana va le sex family sex family a mfumu ni televizao ni radio yinga famba hi ta dlawu ni ta dlawu tendi ni tendi munti ni munti ka xindlwana ni xindlwana a famba va bona sitwa sawu lele munhu a le hanyaka va famba va vutisa munhu ni munhu swa ku leswi unga la a matshamela hi wa a ku kazata loko u hlanganaka na kona hi kwini hi ku sa munhu a ta swi kota ku hlanta ku zvuleni hi ku laka lexi xa mikrofoni a munhu a ta chava ku luya va ta ni tsala vito va munzu ku va ta ni hlongola va ni tekela ta dlawu wa hi vona mhaka leyi hi lexi vanhu va chavaka ku ta vulavula na ka mikrofoni
1: inaka hikuva mi hikuva mi kumeke a chance yoleyo ya ku va mi vulavula hi pfumelani hi vutisa leswaku mahanyela yenu halenu amugangeni lowu mi zuzeliweki kone hi wani ni vanhu lava mi tiki matata va kuma halenu
0: hina papayi loko u fika atikweni la munhu u fanekele ku swa kazata a swi kazati u fanekele ku u swi yamukela u tlhela u ti adaptara ku u hanya ka swona swosiya ni ku kazata ka swona hikusa wena wo vuya lo a wuna nkaka a wuna dlegele a wuna nchumu a wu tizi se u fanekele ku yi loko va ku a hi fambi ha tsema tihunyi leya u fanekele ku u swi pfumela papayi hikusa u vilela yini a ku mundzuku u kumaka ku na wena u ya tsema lihunyi u ta tshivela hikusa wo va ni fugawu awa ni phalasitofu wo wena u yo ta u ta kombiwa tirheni swa ku hi leli ntse
1: kutani vone va yakitiku va mi yamukela njhani n'wini mi zuzeliweki hala ha ya 25 juni ku ta tlhasela haleno
0: va hi yamukela hi timbilu ta tinene maji na vonawu hi ku vona a wu sweti bya hini va gama va tlhe va ndzuluka swi va kazatela vone hi ku ndzuluka hi kumeka hi ni hi nga ku se ho va inkomu duka vona piriki namuntlha ta kombela mathapa mundzuku ta famba ku kombela lexi ya siya ta ku a lava ndhambila hi nga ku hi mini ni nga va tisa lowu wa swi vona swoleswo hina ha byeliwa hi ku swa loko hi famba hi kombela mati papayi va hi byela swa ku va hi komba tinhova ku famba kela leya ma ta huma mati hi fambile hi kela swikhele hi kelile swikhele hi phuza ni timbongola kolomuya hi phuza ni tihomu kolomuya hi ku karhala hi lawaya hi ku vona swa ku mundzuku po dupfuka ya kuma swa ku ambongola yi nyikola khelweni se hi ku swi hala a makhela na habali hi tiva ni swaku ku ni makhele ya ku tshuka hi nga ma tivi hina tedeko hi tiva laya makhwizi ya marelo ntse mara lomu ku ni makhele ya ku tshuka u ma kumaka kolomu andzeni ka mati maxi hi ka hi phuza na wona hi ya va na mati lawa ni makhele se i swilo leswi hini hikusa hini ha chava ku nyamuntlha mundzuku mu yela na tivwa ni kombela mati ku yena ni mpopi ni kombela mati a ta kazala hi wena papa hikusa hi yo vuya a hi yo yendza swi xonga loyi a nga yendza hikusa va mubye wa gamasalisa ku na famba hi ta vona na lembe lin'wana se hina hi yo vuya lomu ka tiko leri a mfumo hi wona fanekele ku hi yencela leswi swi fanekeliki pra hini hi pumba a wu sweti lebyi hi nga ka byona hi nge fambi hi sola tihosi ta tiko leri o hi sola vahanyi tiko va tiko leli lava nga ta hi yamukela a hi nge va soli a va na nandzu a va na soni lava fanekele ku hi yencela i mfumo wa hina lowu nga hi susa se wu hi tisa lowu ntse
2: ha sungula ku swi kuma leswaku hi ya kwini va byela swona mama a ndhambi yi ku kumile yi ku kuma na wu le kwini u swi tivise ku yini leswaku mati ma le ku teni
3: mina ni ni xitori ya baba
2: hi lexi mi ni lavaka xona
3: mina a 25 December wa tedeko loko Geraldine a buyile hi wombirhi wa kona ta mbala leswaku phela yi tlela namuntlha vonele ku mpfula ya buya a buye na mbalango va swi hlaya va swi hlaya va swi hlaya loko hi muka kaya madyambyeni ku sungula ku tsutsusa
0: Loko swi ku 23 zora mina no pfuka loko ni xeka mbedweni ni kandzela hansi ni gama hi lomu andlwini lexi ni nga huma na xo i pasi timbuti timbirhi ntsena loko ni huma tedeko ni usiku se ni banyanga ka mavhezinyana ku ya n'wena pfukani amate a mati ma nghenile mavhezinyana aye ni huma timbuti timbirhi ni pasi ntseli nga le henhla ka mbedo ni nga teka ni ngaqala ni tsutsumani ya bokwani manje nkama wolowuyani a swi kotekanga ku ni suka ni gamele loko ku hele mati ni tlhela ni ya tshama ni ta ku buya 24 hi tama hi ku pfuxiwa ni mpundzu hi guduliwa ka mati somo nghena ni buya lowu a swi nyingi vamakwenu va me va khanelile endla ku fakaza mhaka ya nkoka ya xibedhlela ha swo ferera hi xibedhlela a n'wananga xigumandzeni xa mina hi mukama yoliya ya madzaseti 30 o phuluka n'wana laye partido a tihosi to veketela mimovha lomu se a sala laha a humesa n'wana va yamukela n'wana va yinga na va va ya tlhelisiwa hala va ngo hi useni ka ku jika mimovha se ka khulula va ku tlhelani mu ya zeya makamu loko va fika ko layani va nyimisa mimovha ya na phalafeni se va vitanana swa ku sokori hi ku n'wana wa vanhu wa hela wutomi laha va lihi para ya panziwa hala o huma movheni a ku ni khongeleli vhovholeta a mu khongelela o humesa n'wana a xitiratini a partido hi koche xa mhaka leyo bava va mina ni ve ni njombo hikuva a xikwembu xi ni rhandzile yena ni xin'wana ni xa yena a va sofereranga manje van'wani va makwenu va luza swivanani hi ndlela ya ku fana ni yoleyo lembe li nga hela hi luze xin'wana
2: a yi li wola ya ku fakafaka swimpfulana kumbe
0: pfula ni ya ku buya hinkwawo samo yo tlhangana
2: mash a xinyimu lexi u ke u xi vona ka mahanyelo ya wena kumbe swo sungula
0: mina no sungula ku vona ndhambi ya ku yi ni kuma njhe tikwarikele manera hi ku hambi ya dojimile a yi ni kumanga yo yi vona swa ku hi leyi ndhambi na ni li fumento yo vona mati loko ma famba a ma ni kumanga hi ndlela ku fana ni leyo manjhe lawa ya dojimile 23 no sungula ku ma vona
2: Faustino Sidomo hi wola u ke twana ku vulavula ka a khamuxelaka hlaya kutsongo mama Clara loyi a hi nyikeke a mahungu yelano ni leswi a swi hanyeke mi nga hi byela yini kusukela kwalano ke Faustino Sidomo mama avito mimani swi yencise ku yini loko ndhambi yi ku kumile
4: ma jali ka Manuel Ngwenya a ma tipresembro mina ni wa haleni bohana baru a ma ti ma ngheni dia 14 de fevereiro komo hi sixela notisarivaivi bya leswaku a mati ma ta buya kuma hi ku talvege ma nge humeleli ma endlela swa ma nga njhe 2023 ni 24 loko ya 23 ma hi kumile maji a hi va nga yi voni swo ta wu nyikiwa xipasu ni 24 ma hi kumile maji a hi va nga yini swo ta wu nyikiwa xipasu ja 2026 ma ngheni dia 15 de fevereiro foi fevereiro no foi janeiro foi fevereiro 2026 na minha zona dzanga mangeni dia 15 de fevereiro a dia 14 de fevereiro ayo susala la mchumo e uma ma ayo ama uma mati e dia 15 de fevereiro isso que é a município va isso que município 22 horas até mabanja ina foi va ugamu va hisusa municipio ate mabanja va hiteka boya la Philip Samuel Magaya
2: ama hanyele mave wane loko mifikile la Philip Samuel Magaya
4: por exemplo hisuke dia 15 a municipio a boane boya la Philip Samuel Magaya ma 22 ate 22 lweyo hi etlelile no ndi ya ko munhu a wo te jetara ku etlela hi etlelile dia sigindi dia dza seji hi tshamile to dudia se alimentação iya va boya va ta hi teka ku boya va le ka mva le xefi dipoxo makozansi a va ta hi nyika palestra swa ku va tentari ku hamba dojo miminti va kuma swa ku a va kosigiri swa ntwa na hina va hi susa ba hi patisana ni vambenya lava nga handla va susiwa va boya haleni i dito feito va hi susile ya swa for yi mata dza sejo dza seti i boya haleni wa Philip Samuel Magaya hi tlasi hi kuma swa ku a va yakelani va haleni lava tshamaka haleni khala vo sweka timbita prita kota ku yini a ku khomisa matambena ka ldia no wa swi endlanga swivo swi lipusi swa ku hinkwenu vo da hida ku ri ka ku ni leswaku va hi rejistara vatlha va tiva swa ku huma kwini ni vana vangaki a swi va nga swivo swi lipusive hinkwenu hi endla yini hi vo hina alimentação ja matshameli hi tshama na va o bwenda ambi i va i khete famba kwina parcela mini ya parcela mateno ba ita kota ma ita andla i suka kwini a xikola tamene mfo i fasi porque i hlwelile a xikola porque loko uya ya parcelara lava makona vaya va parcela va gama va kazala ku parcelara va tshama jatinga ke va kombela vambenya pro va parcelara ita famba kwini a parcela mini bra i suka a xikola jani xitshungu xa lomu a xikwata xuka a vana pra va enja yini pra va dyondza kwini a xikola no foi fasi suki xikola jana le makofuza uni xitshungu xa lomu porque já a vanga aí Júlio escola para vá já vai tongoane para vengeani para vá donza kuni a escola
2: Faustino se domo ima ungula wa ima kumaka aleno lá nunga nima ikona ke kuenche kai nunga tua wa iya kuma hongo akuvai ta machuen kason
1: isso né makua kwa akone mukala Júlio hingara yene aleno ita kombela kuvami chela vitu a vitu mimane
5: Roda Shadrack paunde Neves
1: vovô Roda a matela yene aleno ave wane
5: Hitili makatambe papa hiota leluwa imati.
1: Misukela kwine?
5: Nisukela 25 December mazambanini.
1: Saye nchisi kwine, inga hetanzala nyana kutongo shiita na shakona?
5: Eh, ahosi yu famba vavula ula vayi nishede, lesha kwa kusukani, sukani kusa matkasa, makinzorash, amatimata vana matadili. Entamu hisuka, hitutuma ya munisipi, munisipi ya Afrika hii, cheletelwa mimoveni, hibuya hadeni diritu.
1: Kutan mathlaseleni yenu haleno mi
5: yamukeli eh yamukeli ben nge hembe papa hi yamukeli muito bem va hi hlayisa ante leswa nga zava va sungula ku hi distribuira materenu então va hi nyiketela materenu va hi nyiketela mashapa shapa nyana pronto hi kuma ku va hi yakela mikhuku loko limina mikhuku wanga uya kulu ma socho hi wona vanga yaka mikhuku wanga
1: Kutane ama yavelele ya kone ya materenu maye nchiwi ila swifanela ka kone mi yamukele kile ndzeni ka vayaki tiku lava faka va kumeka ku migangale
5: si va hi yamukelile va hi yamukeleni nge hembi mina a ni se vona xikarhati va hi yamukele muntu be va hi hlayisa ntini swoswi namuntlha se swoswi lexi ni xikombelaka ka vona vayaki va tiko a ni kombela leswaku kumbe mina nga ti gugela pen menji loko a vo hi nyekanyana ndhawunyana wa ku hi rima o kumbe ya fuya nyana leswaku para hi ta pfuneka
1: kutani hi ndlela ya swikazato hi ku tsemakanya leswi mi hanyaka na swone kumbe mi tlhanganaka na swone siku byin'wana ni byin'wana ku muganga wuntshwa lowu mi kumekaka kona hi swini swa kona
5: papa ispertana magezi a mati mati hi le nhlomulweni wukulu wa mati a mati hi nwaka loko ma vona n'wana nga u nge tiyeli I mati ya kutshuka swa ku ne vala pena hi wola hi nwaka wona tipoxi loko li swoswi masikwanyana wo lawa kumbe hi mhaka ku titimeta hi ntamu se mayehla na wona wa ka hana mati wa swona se hi leswi swi hi chavisaka hi ntamu swinene leswi xa ku ka hi nga kumi mati a hi na mati n'wananga
1: hi swona hi tlangelile makwakwa mazitu ya mukhalabye loyi a hlayaka leswaku a masukele yakwe halaha ya 25 de junho ku tlhasa haleno 25 December hi swona ku tlhasa haleno xitevhele hi avelo wa manene nakona va kotile ku va va tivisiwa hi nkama wunene a ku va va suka va kongomisiwa haleno nakona va kume ku yamukeleka hi laha swi fanelaka ha kone na va seketeliwa hi hubyana ya ENGD
2: Mibane ungani byela yini hi masukele ndhambi yi nghenise ku yini lomu na mi li kona yi ku kumise ku yini mi hanya njhani lomu mi kumeka wu kona
6: hi swona papa hi nhlikani ya wuxeni hi mina Mertsa Salmina Muxavi ni huma a circle gymo mazambanini a mati hi ndlela ma nga hi nghenele wona ma hi ngheneli hi nga swi nyimelanga va ku mati ma ta nghena hi makinze hi nga swi nyimelanga hi yo gama hi tshama mati ma ya nghena hi huma hi famba ka ya mamani Geraldina hi suka hi twisisile xikhalo xa yena hi vuya hi tekiwa a block doge hi vuya nte mabangi a loko hi Aloko hi sukile a mabanja hi vuya Philip Samuel Magaya hi kumeki na hi baliwile hi fika hi xamadiwa mavitu hi kumeka na hi famba materenwini nyamuntlha se hi xamadiwile hinkwenu na hi li kona xikolweni nyikiwa matereni maxi a mun'wanyani ni mun'wanyani a ni maphandhela ya yena a ni ku pfuka ya maxamba a ya kwini maxi Alomukati kuleli loko ya ku phandeni
7: va fika va ku lavandzeni ka vhiki va nga ku kumi a munhu enormala ya tirha na a tshamela seno a gama vuya hi mafinisemana hi ku a ntirho wa karhata enormali huma bya se store un'wana mali ya xapa u tshama ku hala u tswaliwaku kona u ta vuya hi sabado hi dozi maji loko fika lomu kuma swaka a tereni li tekiwile hayi swi tivi swa ku mahanyele yi ta va one a ni na nuna ni na nchumu ni yo tswala vana ni tekeliwa a wanuna hi munhu o ni tswala vana ni tshikiwa hi wanuna ni gama ni ya tekeliwa a tereni u funzi pra ni hanya kwini ka leswi ni ngo taleliwe hi mati loko ni ku na famba ni phanda maxamba hi swona ka tiku leli prani ya kwi ni kombela nhlamulo hosiyanga hi hlamuleni hosiyanga hi hlamule a materenu ma teketeliwa mina ni echayini ni zonda kola ka ku materelo ma tekiwa ma tekiwa na ku ni va munhu sipu njhani
2: Faustino Sidomo hi wolawo mahungu hi makumaka haleni u nga kota ku va u hi nyika titsongo ka leti tiyenceka kalani wa kana kuli kona
1: hi swone hi ta yingela un'wana mutshami wa xitevhele lweyi kunene a ta ka hi kontarela kutsongo mayelano ni matele ya ki haleni a vito mi mani
8: a vito dzanga hi mina Maria Batista Hongwana
1: mi haleni kusukela byini Maria
8: kusukela 2024
1: kusukela 2024 mi haleni na mi sukela kwini
8: na yi sukela Byron Fisher Born
1: kutani a matela yenu haleni a vi wane
8: a ma sasekanga matele ya ku fika leni hikusa a ndhambi i hetele hinkwaswo vutomi ho vona nyama yi hanyaka maxa timbilu se ti fikhale hi mhaka mo a loko hi suki hi ndhambi va famba hi teketela hi movha munisipu va hi nyika mabota va hi lombe ku devhi ya hini kasi va tlhela va teka hi buya hi fika hi xika xikola Philip Samuel Magaya a ka sala hi hetele hi mali sasenta wa vanhu hi ni swivana bya switsongo a swivana swi na ku vabya va bisa va sawudi a va hi tendera normalment a swivana swi va bon maxi a madeli ya 2024 ni swi mhani vava phe a xilondza swi nge suku sa swakudya hi swi vona maxi a madele a ma nga fani hikusa loko hi lava mchumu a hi swi kuma swo swa maxi a madele a malimali a mpunga wa nyala ni wuxa swi tiva ku jovela ra swakudya swaku leswi a fejan siku misiku ya ra fejan loko u lava swa ku cinca ti ngu ku famba ka vhizinyi u lava khale ya kombela xitsawana u biha ku sweka hi tlhelela wena hi kota ku maka a madela wumanene swi famba swi famba va hi teka va ya hi nyika matereni hi hlahla matereni ma va bon a hi yeni ka ku prayaka mina lexi ni twaliwa ni tivi ku tsema a lixa xitaka ni fambile ni nghena nhoveni n'wana wa mina ni nge lilwemu un'wanyana ni tsema xitaka era ximhandzana xa ni petela ku lava a va nyikiwa matenda wena ko nga li kumi ti ngi u lava xitaka u ta kota ku yini u jamaka pulana u gwimba u yetlela a mithumu swa hini swi nyingi a swi nge tengena hi biha hi ta tshama maxa hi nga tshami komfoni mburi ka hi pane hi muka hi ya vona leswi nga sala makaya hikusa ni ku va lava hi yivela loko hi pane hi buya haleni va ku fambana mi ya teka mithumu swa n'wina hinkwaswo mi buya mi ta tshama lomu va hi nyika movha munisipi hi tsarisa mavito u ya teka mithumu swi buya maxi a yi tekanga hinkwezi ku xiyindlwa ni xo xahele ka xoho xa makapulana ni va ra normal hinkwaswo buya u petela swi yanela hi tivhirara lomi hi nga tivhirara koho mati lawa ti nyaki hi ya riyo hala hansi hala hi ya kha koho ni n'wana ndzhaku ni xijumba u ni n'wana i mati u heta maorhe ka teka bidonzin'wi pro buya u ta endla hinkwaswo a swi nga yanini hi kela swihlovo swi huma mati maxi loko mati lawa ma huma pele maxi singi wa bidonko ni sigira loko xa swi nga ha peli ku va ni seka ni ya hi doxi mabidon wa ha ku ni sigira ti ngu tlhela u thela u ya riki hi ya hi ya buya hi tshama a maphandele a mabon a loko u suka u muka ku fana xa nga swi hlama na luya u ya phanda u ta kota ku kuma ximata bu tateka haleni a loko va hamba va nga yi va ku kuma a wu ri xikariwa swa ku luya a nga tshami ta teka tirheni ti ngu hanye mamiyasa matirheni lawa ti ngu tsutsumatsutsuma hala prahala
1: I va mani lava va tekaka matereno
8: i tihosi to dlaya ti hi tekela matereno hi vo va tlhela va ba va ta hi tekela hi va munisipu wa swi vo se a swi hi tsakisi ku nyamuntlha 2024 pura nyamuntlha hi kombela magezi pulimenji magezi ku loko ni magezi papaya
9: Lava va tlhela ka va susa a maposti lawa i EDM kumbe i n'wini va ya kitiko.
8: A hi va tivi mina ni nge confirma ri ku a ndzi tshama ni tlhangana EDM xi loko famba ku lava swa hi lisukile. Wa swi vo. Se a xi nyimu lexi a xi tsakisi nga ka xihoni bembembem. Hikusa hi na nkama wa livhi ro ku u tshama kumbe u sixtira kumbe u enca lexi. Kama ni nkama ti ku tshama kolo u nga suku ya mbangu. U gadela tirheni leli ku va li buyisi nchumu laha ne mpunga ne nchumu. Alu vuyisi nchumu phe nomba ti humu tiphanda swa karhata
9: hi swona hi tlangele leswinene makwakwa n'wana wa tiko loyi kunene a hi pfuleleke xifo xakwe swa twala leswaku hi ya hi tshindzekela vugan'wini bya lexi xiyenge xa mabulu ni vatshamba muganga lowu kambe mini ta nkoka leti mi taka na tona
2: ta nkoka hi na tona hikuva hi na mamana laha mama we swi ku vava hi kwini swi ku khoma hi kwini swi ku tsombelela hi kwini hikuva ka n'wana ndhawu ku kona laha u nge laha swa ni khoma laha swi ku fambele njhani wehe swo swa ku mati ma ta fika hi xitshuketa ma ku hi talile
10: a wu xini a vito hi mina sila xi tisipriyana mina suka hi bardoji mbuluza wu sweni buluweni a wu sweni banana landi mina ni taleliwe hi mati hi doji mili 23 ma nghena ntwini kwanga loko yi nghena a magama hi lowu vagami va ta ni susa ni famba na tshama mabanji vagama ku pirha hi ta nyikiwa materino hi gama hi miyasariwa swa ku loko va hi nyika materino a va yaki maxitindlu ta hina va gedle muzi no gama mi ni suka ni tlhela ni ku yini ni ku mi ni ta tlhela ku sa mati ma tshwile ni tlhela ni muka doxi mili 24 ma tala mati magama hi ntshawu ka yindlu a ni yanga mbangu ni yo tiyisela ni tshama koleha doxi mili 26 ma tlhela ma tala mati a mati loko ma talile mi ni tiyiselini kumbe a ni suki ni susa vana ni susa muchumu ni ku mina ni nga ta suka Geraldina loko a buyekaku a nga ni kuma swa ku mina yo tshama varanda a kuma mama va swa ku mati hi lawa a wu suki mhaka muni ku mina ni suki hikusa mina ni yo yaka hi xisati xa mina ni kuma yindlu leyi namuntlha jami ni ta susiwa na nyikiwa tereni nhoveni mugama mbuya mi ta susa yindlu yi anga leyi i pulani yakeliwa hi ma i pulani tshama kwini vana a kuma mali xi ni nga ta enca xona mina mu ta suka n'wini laha miya mu nyikiwa matirhenu maxi xi nga ta mi byela xona mina ni to mu nyika ka mupfa mu tshama na mu tiforisela ku mu xavisa mu ta kota ku tiyakela ni kuma mali ka leswi mina pfumela ni buya halenu hi dya 15 de janeiro a hi yanga xikolo hini hi ni 15 familia hi yo buya hi ta tlhasa hi tshama hi reseberiwa leyi papa yi khosa le ka mamana leta leyi loko va hi reseberi siku dyodzedza ku na mpfula hi famba hi ya kombiwa amatirenu siku dzodzodzo hi gama hi tlhela hi tlhela a va hi tekanga ya xikolo hi ya kombela hi ya lugara miminti hini hi ti tshamela na hi buya hina haleni hi ta dzima matirenu hi tsema timhandzi ku yo nyikiwa sejo wa timhandzi hi tsema mavalelo hi nyikiwa sejo wa maxapa hi nghena hi tiyakela loko hi yakile tiyindlu yini yo kuntinwara hi tshama ja lexi ni vavisaka mina hileswaku loko u suka wene u ya boha na ku phandleni pura ni ta zani kota ku yaka ka tirini letsi loko u buya kuma swa ku laha ko tala hi minenge suka a ni na nuna ni kuma swa ku a ku na xifambo xa vanuna ko swa ku minenge i yo tala ya vavanuna va buya va ta hlometa swa ku na tshama kumbe a ni tshami maji mini ka ku a nga na tshama maji mi ni tende ni phanda hikuva na swa ku ni dya loko ku biha swakudya lomu va le hini hi kaya nganga xikolo nompo di swi kuma a swakudya ti ndi swi nyikiwa vana TV hina hi yali a va nyikiwi maji na hina va hi tshiki hi ya ku phandeni riki loko voni kuma ntsuli mutsumbula vhanu mundzuku kodi ni gama ni fansi ya vana va mina majina ni ku lwela tirheni lexi xi julaka mina ni kombela ku va ni tshika ni ya ku xaviseni ni ta kota ku tiyakela hi leswi papayi
2: ya sidomo ha famba ha chova hi twa a ku vindlavindleka ka vana va tiko hi ntshima a bowana laha hi nga kona na vavulavula hi swikarhato leswi va kotlaneke na swona tolo swa haleke kona nyamuntlha
9: impela hi ya hi tshindzekela vukan'wini bya mabulo yeswo kambe swa koteka ku va yingela van'wana vatshami va muganga lowu a vito mi mani ha vona leswaku mi muntshwa swinene
11: a vito ni Davido Carlos Shawoke
9: mi pfa kwini Davide
11: hi pfa Vincingo de Stembro mazambanini
9: a mazambanini kutani a matela yenu kusukela a mazambanini ku ta mi ta kumeka halenu a ve wani ya kona
11: a matelo ya hina halenu ku zamu hi vona hi ta kumeka laha hi suki hi michumu ya wu kazata swinene hi mhaka muni hi mhaka mati a ku tala ka mati swi endle ku hina hinkwenu hi nga swi tivi swa ku hi tsumela kwini
9: kutani a mati lawa ma tlhasise ku yini mazambanini
11: a mazambanini ku tala ka mati swi ve michumu ya ku hinkwenu hi nga yi kholweli swaku ma ta tala mati purki i mbangu wa ku ya wu tiva purki hinkwenu siku rin'wana rin'wana hi hanya kolomu ya mugangeni maxi a hi nga swi tivisa leswi na tshamisi swona ni nga swi tivanga swa kwini a mati ma ta tala maxi a lexi ni la ku khalaka xona mina na khensa ku va va hi susile hala ka ndhawini ya risku va hi koka hi vuya hi ta vuya halenu ka ndhawini ya comportable a mbanga ya bon ja loko hi khensile leswi hi khensela ku va hi kombile matirhini ta ku u suka lani na wu tolovele kona a mahanyelo lawa na wu tolovele wona u va u ta sungunisa yini a wu tomela nyuwana ka ndhawu ya nyuwana swa kazata a loko lexi yele yini loko lexa ximixweni hi fa ya kwini hi ya ko phandeni hi ya ko phandeni laha phandaka kona yini phanda kwini phanda ku hala a bowani kola hi nga tolovela kona yini a ku phanda loko lexiyele loko lexi eximixweni hi famba ya phanda a loko hi vuya hi vuya kwini hi vuyaka ka hina lomu va nga njheni va nga hi komba kona swa ku pala njheni hi hanya kona maxi lexi gama xi hi vavisaka hi niki a loko hi sukile hi ku ya ku phandeni u suka for example u suka ximixweni u ku ya ntirhweni u ya vuya ni madambu loko u vuya ni madambu swa ku va le tirheni la wena va tekile
9: i mani lweyi a tekaka tirheni
11: alava va teka materenu ni nga hlaso i tihosi ta lomu ta muganga lowu vo lava va nga hi komba hina materenu hi vona va tlhaka va famba endzhaku kumbe va teka materenu
9: loko va ma teka materenu lowu va ma teka ku va va ma endla yini
11: a ni nge khulumi swa ku tala a man'wanyani materenu mun'wanyani va teka matirheni wo lava va tlhaka va hi nyika hina va tlhava va teka va hamba bolada ka vanhu van'wanyani va nyuwana matirheni wo lava nyikaka wona hina se hi kusuka nyamuntlha laha ni suka ni ku ni ya kaya ni ya phanda ni suka laha kaya nyamuntlha ni ku ni ya ku phandeni lapi se hi ku tshama vhiki ni tlhela ni ya vuya laha ni ta vona ta ku swaku tirhanila mina xa ni tsimiwile vo lava nga tlhava va nyika matirheni hi vona tlhaka va teka matirheni va tlhela va teka va ncani va nyika van'wan'wana lava nga ni mali lava va hakelaka mali
9: kutani a mhaka leyi mi same mi yi kombisa ka municipio leyi yi fambisaka xifundza lexi
11: municipio i munhu hi hanyaka na yena siku lin'wana ni lin'wanyana matirheni wo lenga ka woho hina hi nyikiwe municipio maji yena a tlhaka a tlhatlhela ndzhaku amba kontrolo a tlhaa teka matirheni wo lava nga nyika wo hina a nyika van'wana
2: na tlangela Faustino Sidomo papa a vito mi mani
12: Julie Kosa
2: papa Kosa mahanyele ya xitevhele ya lava yamukeliweke lava fikeke xinyimo xa nyamuntlha ni tolo ni ku kunguhata ka mundzuku
12: kani mambu a xivitiso a mahanyela makarata hi ya vone ku hela ya hini na yini hi nga koni hi masiku ndzhaku hikusa a leswi karhatisaka muni munhu lomu va buya hi kona xivesijani maluxani mati kaya ku ni leswi a swi tirhisa swa ku mi pfuna kaya kumbe xavisa kumbe swi ku yini majaleni va nga buya kona haleno epa a hali muhlapfa nintantu hinkwerhu ni ku vavisekeni swinene hi ku pfunapfunana ku hi ta kota ku tlula a ndhakisana a mahanyelo lo hi nga le ka woni sweswi
2: u navela leswaku a ku nga endliwa yini leswaku ku pfuneka vanhu lava va yamukeliweke haleno xitevhele
12: i swinyingi papayi hikusa a kusukela ka tiyindlu a va na tiyindlu loko ku buya mpfula epa hinkwezo ro rumela hiku saipa haswona swaku vale ka mathemela o kathata swinene magezi na vona kuna magezi amati na one pa aluanga ligara mati mahuma talvez uma vez por semana uma vez duas vezes por semana emtshumisa ku vevuka hiku sa hinkwezo tolweke no huma a u tshama na mati mahuma nkamani nkama já que vem matar mal mama duas vezes por semana é para é muito complicado
2: cambe cachinho mulher o ana canhale só custa velho lua na montanha gato soca a venho monso que tu nem é camitaca
12: é calma papai de facto ele se não é nem a posta da casa nem leso e terceira na minha mamãe na presidente a que de facto a barulho de chincha ima e curanza com a que na ele a que vem a barulho de chincha ali na ele curanza com isso e não vai ganhar vai barulho de a que vem a barulho dentro de pouco tempo de change. Só que já está, de facto, é verdade. Mas em Imelé, talvez dentro de um ano ou dois, há de ser uma coisa muito diferente. Não quer uma mulher, não está só em que se ambana já, nem se engana isso na mundo.
2: Vá cala, avana vanguina, Leno. E coloca com imóvel, e entrequetro, e tsuka, e famba, e mafambele, e avoki, e ki. Vá lá, mbis bomba, lhe sinikelu, e que só sinta. Se tsuka na sonavo, singa famba, e lume kuvilele kakako, na machapa maquiela. Hinga yendla yini akuva seketela kuva mimova minga pfumaleke la xitaratini
12: ati makata mimova eke akusunguleni ka kone a mimova yinyingi le ayitsongo le ayiliyoni hi pakela para ku ifamisa para ka khulula lo mbair film samal magaya ayilumba avano va familia dzimwe entawu avo enja ku randa leswi va jula swona manje swoswi halwa leswaku a mimova hi hingena aí a curso que ela lumei fambate baixa até na monta ele se nem canal ganha um novo papai nem sinal de papel lá mas começou ele só com a memória ele ia e gamela a nascer a isso que ela a colula ia gamela boana tem que ambai fambate baixa para van vanga chani se ele só com o vetar sab a nascer a boana vai abama ligação para baixa
2: singe avumunzo kudzinene se desungulelo kuva dzivonaka hikola ka kutinyiketela ka nwana varangele va muganga lo
12: kane mambo eke munhu loko ali ku hluphekeni anga swi anga pimisa leswaku ni mundzuku a pimisa leswaku ina munhla hinkwaswo a swi jula hinkwaswo na munhla na mina swi jula na munhla hinkwaswo manje ani swikume hikusa a matshamela kona hi lamanene mayi ku hlaya ka mina ku sunguleni swi nga hlaya swona swaku hi nyimela ku weni dentro de um ano swi cinca hinkwaswo
2: Faustine Sidomo emarito lawa hi makumeke ka vurhangele bya muganga lowo wa Xitevhele loko va tlhamuxela leswaku xiyimo ni matshamele swi komba ku va swi ta cinca ka mimpfhuka mitaka hi kunene namuntlha ku sayiniwe xipfumelelano lexi pfumetaka leswaku mimovha ya ntleketlo la migamela bowana mi nga famba te ku ya fika doropeni la ka Maputsu hi ku kongoma a ku seketela vahanyi va lana a Xitevhele ka mimpfhuka mitaka
9: hakunene i swidumbiso leswi swi humaka ka vurhangeli ka vufambisi bya muganga lowu wa Philip Samuel Magaya nakone vufambisi bya xifundza xa Bowana kumbe munisipi kutani hi ni ku dumba ka leswaku va ta va va swi yingelile ha byavu va yakitiku konge a ku xaniseka kwavu ku kusuhi swinene ni ku va ku kuma yangulo
2: e ku tlangela ka hinkwavo lava va tipatseke na hina Radio Mosambiki ka majambu lawa ka nhlikanelo ka lesiku bya namuntlha milongoloke na hina hi ku kongoma ku va hi ta twa swifuva swa n'wina ku xaniseka ka n'wina leswaku a nga va kona loyi a nga kotaka ku va hi xihandla a endla xo karhi ku va ku kumeka mati lama kaleke ma nga li kona magezi ma kaleke ma nga kona xibedhlele xi kaleke xi nga li kona ni swilo swin'wana hi ku tala ka swona hikuva va kona lava nga kotaka a ku swi yangulela hi ku kongoma a ku hungula a xanisa hi hlanganaka na yona
9: a ku na ndlela yin'wana ya ku va u kota ku va u pfuneka loko a nga
13: Radio Mosambiki Maputo
14: 15 horas ya Mosambiki nkarhi wa ku va hi kuma mahungu ya nhlikani hi ku phinda ku navelela vuyingiseti lebyinene.

0: ho julukanyo ku mungana timaka munhu
1: iku yisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhela ku lomndwini
0: u tirha yini swa lomndwini hlikani lo ni mumu hi kwawo lo
1: no thula akuva ku tshamiseka hi yetlela ka kukala uthulu phena mbi swiluma luma swingaza swihidumela loko hi nga thuli lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini
0: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swaku litihu lin'we a ni khemi hove
1: ni tshama ni swi twa
0: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakuloni mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
1: i mali ni kalaku ni nga li na yona
0: xihono xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
1: a ni nga swi pimisa
0: hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya u mamangu lava hawota a xi duwa xi lava wa kaya ku nga timatsuva loyi wa marabi
2: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emissor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade ku nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U ta kuma humelela.

Enhlikani lungiselo kurhandzeka hi tlhela ku vezelaka siku ra namuntlha tanihi ntoloveto musumbuluko wa vumbirhi wunharhu no ntlhanu hi nkarhi wa 14:30 xi kumeka kola ku va hi kota ku va hi pangalata na wena ka nongoloko lowukunene hi taka ni nkambi ya vhiki tanihileswi hi tolovelaka ku va swi endla. Tomas Bruma a karhi a khomakhoma michini ku va nongoloko wa hina ku fikela khwatsi kasi David Ntimani hi yena mulamisi tlhelo mukombisi enhlikani ku phinda. Namuntlha hi ta vulavula hi nkambi leyi kunene hi hlawuleke ku va hi vulavula hi yona ka siku ra namuntlha ni ku va hi ta ba vunanga byo karhi byi yimbiwaka hi nkambi leyi. Hi vulavula hi Guilherme Silva lweyi a vito rakwe ra mapasi a nga Guilherme Elias da Silva lweyi a nga muchayi lweyi kunene a kalaka a nga hambani ngopfu machayela yakwe na Fernando Luiz.

kasi Guilherme Silva imani nakona avelekiwa kwini nakona asungune lembe muni kuva ayimbelela vuchayele byi sukela kwihi ka kona I xivutisi nga na xona nakona inhlamulo leyi taka na yona ka nhlingano namuntlha ku va hi ku tivisa switsongo swi lanaka na Guilherme Silva hambileswi hi nga ta kalaka hi nga xaxametela hinkwato hikwalaka ku va a nkarhi wa kona wu nga wutsongo swinene kambe hi ta ku chumutela titsongo ti lanaka ni muyimbeleli lweyi Guilherme Silva a velekiwa xifundzankulu Nyembani hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mayo I lembe ra 1958. I n'wana Alberto Silva na Edelvina Masitela. Guilherme Silva I mun'we ka vana va Alberto Silva na Edelvina Silva ka lava 14. Ka vona ntlhanu wa vona a nga vachayi va tiviwaka tikweni. Ka vona hi humelerisa nakona na Arnaldo Silva a nga mukhudlwana vona hinkwavo a nga lweyi a endleke leswaku Guilherme Silva aza a navela na ku va a tsakela timhaka ta vuchayi loko vulavula ha Arnaldo Silva I makwavo kunene lweyi a yimbeke vunanga kumbe n'winyi wa vunanga bya ndhuma Filomena vunanga lebyi byi yimbeleriweke hi Wazimbu malembe ma hundzeke

Hilembe ra 1970 isati asungula kuva ave muyimbeleli wa nduma swinene lwe a yimbelela swilo leswi sesitiwaka hi vanhu vo tala ka maklubi a ku hambanahambana ni vusiku la a kumeke mali ya ku hlawa. Hilembe ra 1979 a endzele tiko ra Swazilandia loma a nga eSwatini sweswi, laha a yeke nakona a tipatsa ka ntirho wa vuchayi hi laha a xaveke vhoko a vhiola ro rhanga rinene, vhiola leri kunene ri endleke leswaku se a sungula ku va ku vuya mapimelo wa ya milorho liyana ya ku va hi ntshimantshima a navela ku va a ya tikweni ra Portugal. Se swileswo nkarhi a xaveke vhiola ma fikile manyawu lawa ku va a fanele ku va a endzela a Portugal, laha a hagameke ku va a endzela kona a ya chaya malembe ya ku hlawa. Vunanga byi endleke ndhuma yikulu lomu tikweni a ve bya Marebenta Mix. Hi ku landza kasi tiko ra Angola ri tsakile ngopfu vunanga a byi yimbeke bya Amor Robado. A disco ro rhanga a ve a yimbelela hi tindzimi ta ku hambanahambana ka tona hi katsaka Xiputukezi, Xinghiza, Xitsonga ni Bitonga, laha kunene a veke a va lweyi a endleke albamu ro rhanga. A hi nga ha ta ya mahlweni ku va hi vulavula hi nqambi leyi hikwalaho ka ku va nkarhi wa kona na wona wutsongo swinene, kambe tiva leswaku hi wa munhu hi ta ku tisela yin'wana nqambi leyi yi nga ta vaka hi vulavula hi yona kwala ka nongoloko nqambi ya vhiki. David Ntiman a ve mululamisi tlhelo mukombisi kasi Thomas Buruma.

0: Hoyo, muyingiseri wa ku xandzeka. Nongoloko un'wana wa madela ni vutomi byinene wu ninge na Mfukeni kutani, a ku va hi tlhaxihisana hi ta ku yantswisa vutomi byebyi hi ku landza a madela manene. Victoria Sithoyi na Tomas Buruma va na wena kusukela kulonkama na va ku navelelela vuyingiseti byinene ka nongoloko ku wone namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzu lebya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wo khalutiki hi tlhaxihisanile hi ta maendlela ya tikanteru, lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta machucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a ku va ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikanteru tani hi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nhlazi ya ta vudzimi leyi hi nyikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka a vuton'wini byeswo. A ku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa produsawu la hina leli hi nga ta susa ka maorta xikazeyira xa ya hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe na mbi makhofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a makonditions ya ku va a ni a jileyira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni maorta ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka maorta se a ma hlayisela hi wani ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga liveka swo swilinga hi xichacha xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo, talvez layaka ku tshela layaka ku tsuvula salada invece ka ku va hi tsema timintsu letiyana. Hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswiya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi liveka ka jileira yo ta liveka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi liveka na lini timintsu ta tona ta lona lini ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a ma 2-3 days a te 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana. Kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka jilera swo swi ma nga tshamisa xiswona kumbe xana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endhawu ra ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi ma hlantswela hi makamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a mapropriedades nutritivas lawa ma nga kona lahaya ka matsavu lawana kumbe makofu lawaya. Se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera Swigama swi nga tshamiseki kahle, às vezes swi alterara sabori, swi alterara ma-propriedades ya manyingi ma andzeni ka ku va hi vilisa, hi gama hi famba hi ya peta ka jilera, hi ya peta ka konjiladuri. Kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makofu ya wena u ma hlantswela, u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya, u ma teka sweswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga, u ma teka u ya ma veka ka jilera. Siku leri u nga ta lava ku sweka, wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma-propriedades nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na konjiladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara, u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa. A mufusa ni nga hlayela lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi, ku nga na makonjiladori. Va endlisa ku yini a mufusa? A mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi a ni nga dara hala xa jilera. Van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makofu kumbe matsawu, va ma tsemelela. Loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana. Se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma. Loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 months ma nga zanga ma onhekile. Basta ma li ka ndhawu ya ku tshamiseka, ya ku titimeta, ku kalaka ku nga tsakami. Futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hikusa ma nga kama se ma nun'wa. Se hi ma veka ka ndhawu ya siguru, ka ndhawu ya fresco, ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami. Se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa laya ka ku vilisa laya ya hi vilisa. Hi gama se hi minya mati, a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati, a ma-nutrient lawa ma nga na wona makofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza. Se u nga ma tsemelela makofu ya wena, u ma tsemelela. Loko u ma tsemelelile, u rhanga hi ku ma hlantswela. Se loko u ma hlantswile u ma tsemelela. Loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u no sole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa, kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa, u ma yaneka ka ndzhuti. Leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuana na mali kona laya. Loko se ma womile hi makhoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa, se hi ma teka na wona wa mufusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikeri lana hi nga ta famba hi ya makonservara kona. Aleswo e valido bra matsavu, bra makofu, bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba, bra mathapa, nambi bra tihaka, nambi bra nkaka. Loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yoya hi ya nusa hi vuya ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona. A loko hi lava a ku konservara a ximati, a nga va ximati, a nga va mimanga, ku ni minkama ya ku va ku ni mimanga ya yinyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi, hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona. Naswona hi nga hamba mufusa, ku ni mufusa wa mimanga, ku ni mufusa wa wa ximati, ku ni mufusa wa mafruta. Yo xi tsemelela ximati xa hina a fino. Fisha xili xa fino hi ntambu. Loko se hi xi tsemelele xili xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe ka saka ndhawu ya ku basa. Kambe ximati lexi hi xi tsemelela naswona ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa. Se hi xi tsemelela hi xi hangalasa. Se loko hi xi hangalasile naswona hi xi yaneka. Loko hi xi yanekile, dependendo da temperatura hi minkama ya wuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma-4 days na xa ha zama ku oma. Kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli, a xi hlweli xi za xi heta ma-2 days, podi xi heta no masimu talvez 2 days. Hi xi hlangalasa se hi xi tshika xi woma. Loko se xi womile naswona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti. Loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa hi yo ya nusanyana marodela ma nga ri mangaki hi ma teka hi ma kandza. Se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta malele hi nga ta liteka hi ya sweka hi lona. Se a ma konservarela ya maorta ya hina hi lawu a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2-3 dias uma semana o segredo é não engasemi amaraízes como a timinso e enche o tsuvula se logo enche o tsuvula na mani me savanhana e maveca candauia fresco e não conseguira que vai uma mantera durante muito tempo.
0: Mavonela hi alisima hi leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero tezo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa loko u landza maendlela lawa muyingisetiwa ku xandzeka swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mizwiwaku vilelaka swone anga mavitamina ni swin'wana akuva u titizela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo. Aku zwanja kwezo hikuva hikola ka nongoloko lo hukuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa tamadela. Yamukela kulelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma vakuna velela ka vuyingiseti byinene ka mintizo milandzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hikola ka Madela.
3: Majula amatapa kumbixana hambowa
2: bana indlela yinene ku

0: Inkomusinene Roberto Mundlovu hi 17 hora xita tlhela ku zamba ku va u hi phindela mahungu lawa hi ma yingeleke haleni na 16 horas hi tlatekela a 6 minutos hi yingele mazungulo ya xifundzha xa nkulu Maputo hi ta kuma vunanga na hi byi patsa ni ta mintengo ni vuxavisi kola emisor provincial de Maputo a radio Mozambique. Hi 17 horas hi ta kuma madzungula ya xifundzha xa nkulu Maputo hi ku phinda tani laha hi hlaya kone ntshako ka madzungula hi ta ka mayingela hi ta kuma a vunanga hi ta byi yingela ku ko hi ya tlhasaka nsimbi ya 18 horas nkama lowu hi ta ka kuma a nhlavutelo wa madzungula kola a emisor provincial de Maputo. Hi 19 horas ta tlhela kumbe ta kuma matimu ya siku 19 horas na 5 minutos hi kuma vupaluxi ni vuxavisi kuku hi 19:10 hi hambanisela vunanga ku ya tlhasisa 19 horas hi 30 minutos kama wa Journal da Noite ku tlhaveta michiniyezu ni ya Internacional hi lika wubidzi wobiji siku dza 30 kaweti ya junho wa 2020 e 6 aya manseni abunanga kwa tlasa vunangani ta vuxavisi ni vupaluxi kwa tlasa nkamuwa 17 horas
1: Bola num belo avô que lá chumatsu no acalte que escarga campo. Acalta um belo axungula. Acalta um belo ombere. A fula mela. Aya machuene. Aya machuene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Aí no sentango.
2: O nemo é cavacuzé. Levantango. Tênica campo. Wassa. Tanga bela canguana. Wantan. Wati. Wati. Atunela. Belo um pepo.
1: Cassiana. Enda ini.
2: Sati. Um belo um pepo. Um wananga. Na macatene. Um chai. Um pepo. Wassa. Tilui. Aí anda sucumbi. Só que vem um wana karate. Ruma sila. Yaku chuluca. Macambe manhingi. Komba ku karateka.
1: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
2: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti wetini yimwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xinwana xa msima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele.
2: Wavo, tikomba ku veni wa satilweyi, hayendi leswi hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana xibedhlela.
2: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawo swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wisavele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: Hey, leni nga hi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
0: Seni ya hi nga rhurheliwi kona. A ho tshama hi ku hi ta ku yini. Hey, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
1: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena. Nambi vakulu va vanhu nje.
0: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu nje a ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambi xeweni munene nada.
1: Wa ha vala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
0: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
1: Eish, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi, a ni swi tivi mani.
2: Va ka hina, a hi vekeneni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjani, inkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

16:20 hi kumana ni swikaza tulani ka kuva hi nghela vunanga bya ku yimbiwa hi jaledzi Kidnaldo kasike ya mahlweni ku va hi va na wena kola ka xitichi xa ku xa emisor provincial de Maputo xitichi xa radio Mozambique ya xa ku sukela ntsindza wa xifundzankulu Maputo a doropeni bya ka Matsolo hi na wena hi ku navelela madambu manene ku navelela siku byinene hinkwakonkwako lomu yi yingelaka na u kumeka kone titwi na u le ka vupfangalati byinene u le ka xitichi xinene xitichi lexi masiku ni minkama hinkwayo xi ku navelelaka leswinene hinkwakonkwako na kunene lomu mintizwi yeswi mi tlhasaka na u le kona hi nkama lowu vanyingi va yingiseti lava va nga ka zi va juletela tindlela ta ku tlhelela emakaya nsawu ka siku bya ntizwo wa mavoko kutani ke ku navela kwezi ku va tindlela tibasa i ku va mi ya kuma kaya ku zulile mi ya kuma andyangwini na ku ni vutomi vatsongwana na vone va le aku hlayisekeni loko mi chela mimovha ku chela mimovha ku ve hi tindlela letinene mi tivonela swinene a timhangu lomu a stratwini swa yantswa ku va u luza aminiti yin'we vuton'wini yi nga le ku va u luza vutomi hikwala ka miniti yin'we ku xixima hinkwayo milawu ya ta mafambela manene lomu switratwini i mhaka ya nkoka mhaka lisima likulu u va na u tivhikela ka swa ku tala 16:22.

0: Mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Xiphemu xa 25,000 wa madzana ya vanhu va Msambiki va tsemakanyile ndzelekano wa Risang Garcia va nghena la tikweni kusukela tolo ni namuntlha na va baleka vudlayi bya kusukela ka ku nyenya vanhu va matiko ya vambe ku humelela ka tikweni ra Afrika-Dzonga. Stelio Manyisa.
1: Va ya mahlweni ku tlhela vana va tiko ra Msambiki va humaka tiko ra Afrika-Dzonga na va baleka a vukhinyavezi lebyi byi yaka byi endliwa ni switereka leswi swi tshembisiweke ku va swi endliwa wa umbirhelwe yi a Joni na swi endleliwa vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika hikuva va kumeka tikweni leriyana na va nga na mapasi. Tinhlayo ti komba leswaku ka masiku mambirhi ya ugamu andzelekanini wa gaxa ku hundze mpimo wa ku tlula 25,000 wa vana va tiko ra hina xikarhi ka vona vavasati ni vatsongwana lava va balekaka na va chava ku dlawa Joni hikolaka vana va tiko leriyana va fambaka hi miminti ni miganga na va khinyaveza va hisa miminti va yiva va hohlota ni ku dlaya leswi va swi endlaka na va vula leswaku vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika va kumeka Joni na va va tekela mintirho ya vona van'wana va kumeka na vanga na mapasi mavanyika ka mfanelo ya ku va vanghena Joni leswi ku vula vana va tikuleria.
0: Na swiritano deputado wa vandla ra Partido Frelimo wa ku kombisa tikonkulu wa Afrika Zakaria Ximondlana mtolo a tshinyile vana va tiko ku va va tshama ka tindhawu leti ti tshembekaka kumbe ku tlhelela kaya leswaku va vhika mpfilumpfilu yi pfuxiwaka hi vana va tiko ra Afrika-Dzonga. Eduardo Figurão.
2: Mulubuzana Zakaria Ximondlana avula leswaku maendlela lawa ma chimisa avungano byi nga kona xikarhi ka matiko ya mambirhi. Marito lawa a ma vuli sonto leyi ndhawu ka ntirho wa vukhongoti lowu endliweke lomudorobela le Johannesburg ku tlangela ku hundza ka siku la nkhululeko wa tiko la Mozambique.
3: Kitsikitsi hanyeke laha Afrika-Dzonga, ya danisa ya nyumisa hi Xitsonga lexi xi hlantswekeke, ya nyumisa hi ku hinkwerhu hi vamakwerhu na hi le vamakwerhu Afrika Sul na Mozambique le vanhu van'we. A swi nga fanelanga ku va loko hi ni leswi swi kaku swi nga tshamisekanga, swi kaku swi nga laki matimba, swi kaku swi nga laki ku va hi dlayana hi tirhisa ku dlayana komo forma ya ku va hi lunghisa leswi swi kaku swi nga tshamisekanga. Ha swi twisisa ku va na concern ya vona leyi twakalaku, kambe lexi hi xikondzenelaku hi xisolaku hi sola leswaku va nga tirhisi matimba, va nga tirhisi ku dlaya, va nga tirhisi ku veka na vo veka mavokweni ya vona na hi li ndlela ya ku va lava ku lunghisa leswi va lava ku swi lunghisaka. Ha swi sola hi ku hi va makwerhu hinkwenu.
2: Hikuva mundzuku la lixaka ku vekisile minchololoko, Mulumuzana Zakaria Ximondlana a bandleve eka vana va tiko la Mozambique vo kala mapasi a ku va va tlhelela emakaya, kasi eka lava va kumekaka haleni tikweni ra Afrika-Dzonga a va kombela ku va mundzuku va kumeka ka tindhawu ta ku hlayiseka.
0: Va mamana va xifundza xa ka N'wamba masiku mataka va ta pfuneka hi makungu ya mintirho ya ku tlakuxa mahanyela ya vona, ku kombisiwa ku tlharisiwa hi mapfulela ya mintirho ni ku seketeliwa hi vutivi lebyi nga tlakuxaka matshamela ya vona. Nkosikazi wa murhangeli wa xifundza xa ka N'wamba Nyeleti Musanyana namuntlha a xile makungu lawa ya ku seketela va mamana exifundzeni hi mali ya ku va kota ku tlakuxa mintirho ya vona ya mintengo. Veronica Sdumo.
4: Imakungu machiwaka Women Economic Acceleration Program leswi hlaka leswaku ku fanele ku va ku tlakuxiwa mintirho ya wansati hi xiyimo xa ta vukosi. Ntirho wa xiwakalana ka N'wamba hi nkosikazi ya murhangeli wa xifundza lexi mamana Nyeleti Musanyani. Nakona ku fambeni ka ntirho lowu ku languteliwa leswaku ku ve ni ku patsiwa ka vavasati va swigava hinkwaswo ka mintirho leyi kongomaka ku va va tihluvuta kun'we ni ku hluvuta a xifundza xa ka N'wamba. I ntirho lowu patsaka mintlhangano ya ku hambanahambana ya vavasati lava landzaka mintengo ni vatirhisano lava nga vona va seketelaka a makungu lawa. Ku fambeni ka ntirho lowu ku ta ve ni vukombisi bya mafambelo ya mintirho kun'we ni vumboni bya lava va landzaka mintirho lava va kumaka ku humelela ka mintirho leyi va yi landzaka.
0: Mitwile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rinzani ya ora ritaka.
5: mbelo wa Clash Mats loya kalteke xikari ka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
6: ni mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka kampo wasa tanga beleka nwana wa ntano wa tiweti atunela mbelo wa mpepo
5: kasi yena yendla yini
6: sati wa mbe wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa kuveni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
5: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
6: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza
5: xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka kumnyika mafi ya vele
6: wavo swikomba kuveni wansati lweyi ayendli leswi hi nga swivula akare ya nwisa n'wana wakwe
5: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
6: swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
5: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
6: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
7: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu atinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya musabeni utekela ku mheleketa xibedhela
8: ye wa switiva Carlota ndzi bimisa leswaku nanda nwana wako wa murhandza swinene yena wa ni lembe ku hela ka ba mushavele timpahla ta tinyingi ta mavala
9: hayi swona Esther anga murhandzi ku tlula na Rita n'wana wa ku u ni ntlhanu wa tin'hweti niwe kambe nkarhi hinkwawo a na yena a n'wi cuka matihlweni a tlhela vulavula na yena hi rito la ku rhula leswo ina hi swona yi nga li rhandzu
8: a ndzi pfumeli a hi tshiketi Carlota tlhamusela
9: ha Carlota wena n'wa tindzava lana mugangeni hi nga hi byela xikarhi ka Rita na Nanda hi mani loyi a rhandzaka swinene n'wana wa yena
10: hi vambirhi va va rhandza vana va vona
9: a hi swona a swi nge endleki hinkwavo va rhandza vana va vona kumbe hi Nanda kumbe hi Rita loyi a rhandzaka swinene n'wana wa yena
10: kambe ndzi tiyisile minomu hi vambirhi va va rhandza vana va vona kambe va kombisa lirhandzu leli hi tindlela ta ku hambana swi ni lisima ku xavela swilo vana va hina minkarhi yin'wana kambe ku va komba lirhandzu leli hi ndlela ya ku va wukarhela ni ku bula na vona loko va swi vilela hambiloko hi khomekile hi mintirho hi swona swi nga ni lisima ngopfu
8: hikwala ka yini
10: hikuva kula ni tshemba va titwa va tsakile
8: kumbe va va endla va titwa va le vakulu va nga humi makambeni ya mamani
10: a hi swona ntalo wa vatswala va swi tivi leswo kambe n'wana loko a titwa ndzeni ka lirhandzu a dyondza swa ku tala hi xihantla
8: i ntiyiso leyo u vula ku veni loko hi va komba vana va hina lirhandzu hikwala ka ku va wu karhela ni mabulu hi tlhela hi va lehisela mbilu swi endla ku veni va kuma wutivi
10: hi swoleswo Esther
8: yo ndza tsutsuma ndzi ya bulela Nanda ndza swi tiva swa ku wa mu rhandza n'wana wa yena kambe a nga swi tivi leswo
10: hayi khona Esther ndzi tshiki ndzi ta famba mina hi xihantla ku tlula wena
9: i Carlota lweyi a lava ku andzava ta ntsena
11: Ku komba lirhandzu ni ku karhela n'wana wa wena.
12: Os melhores jogadores nacionais com o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal da Liga.
13: Lembele linda tlhelelandza hakuma.
14: Se uthelandza kuka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
13: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ndi tsalela, a ndi lerhela papila. Se leswi ni ngoto tlhelelandza ku mina n'wana Sira.
14: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale
13: seni makuma kwini mabuku leswi manga ti fambela ni mati
14: na mbova ya khale akuna mhaka futhi xalisima ikuva wena uya mahlweni hi ku swilava ku dyondza u tivekisela ka swona u ti beja loko matshamela matave manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene
13: kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo ni nge he xitshiki xikolwe ni luzi nkama wa unyingi ni nga jonzi kambi shoshi ni peku nanzi haka shona.
14: Leo ndlela ikulu ya kuwa unga kofi nchumuka leshi ujonzeke, kupusheta.
13: Ile shwaku lembelele ni lava kupasa, aunga shuo ni shwaku anekutala.
14: Ni shoshi unga godoli, aku jonzi liba ningu lama hanyala manene kati nguva hanyaku katona. Loko unga jonzi, utahanya mnyameni, ampambarini.
15: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida da Metsokotore, kanhlayo ya milu dzense senta na anti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile wo byana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas.
16: Xavisa mabindzu ya ku hi ku tirhisana na Radio Mosambiki, emisor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu ya ku hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-883.
17: O que é o Mpox? O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos,
18: Nkato,
19: mamã,
18: me diz uma chinene, wena.
19: Oh, Xiluva Xanga, e enfim, ninguém ainda sou, não sou acima da curva. Os homens lá marreclam.
18: Pera, logo, eu vou ir em Zaku Candambi. Anga colo, chaco, enga trela escal. Cambe aí. O chico tile com a kissa, e um quacho em caminhar ao tsongo.
19: Oh, mamã nova tsongoana. E na minha escotanga, loca um anfunanga, Nkata. Lê o chico tequila, cuti itaca, ué, Nankatami. Hambi mina ndzi dzuna swinene hi wena ni vatsongwana. Hinkwerhu hi pfunetelile murhandziwa.
18: Kambe ntirho wukulu u ma hi wena, Nkata.
19: Hayiko, a swi le ka loyi a tirheke ngopfu kumbe kutsongo. Swi le ka leswi ma hi weke murhandziwa. Mapimo ni mavonelo ya wena ma ni risima rikulu.
18: Hi swoleswo ntsena ni nga kota ku swi maha. Ni tsake swinene hikusa mahanyela ni ndyangu wa mina swi tlhelelile.
19: U tiyisile, Nkata. Rihlaza, ritlheri huma masin'wini. Mamfuyu wu tlhe wu sungulisa. Vatsongwana va ya xikolweni, nakona a wuswa ra vona ri tlhela ri kombisa ntsako.
18: Kambe hi nga khohli mapimo ya hina ya ku ya ka yindlu yintshwa gangeni. A ku va loko ndhambi yi tlhela yi vuya yi nga ha xaniseki.
19: Ovo, u gama wu ku a wu manga nchumu ndzhaku ka ndhambi. Xitsundzuxo lexo i ku hlengela ka wena murhandziwa. Hikwalaho ni ti dzuna ngopfu hi wena. Ni tlhela ni byela ni vanghana va mina leswaku ndyangu wa mina yi khokhoza mina.

0: 18 horas.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: A Ingrid Sautelama de Jungula.
2: Nhlautelo wa Madjungula. Nongonoko wa Madjungula ya siku jungwana njungwana ya xifundza nkulu Maputo.
3: Repelile. Xipimu xa magidi mambiri ni ntlhanu wa madzana ya vanhu va Mozambique va tsemakanyile ndzelekani wa Resano Garcia kusukela tolo va nghena la tikweni na va baleka vudlayi bya kusukela ka ku nyenya vanhu va matiko ya vambe hi vanhu va tiko ra Afrika-Dzonga. Vamamana va xifundza xa ka n'wamba masiku mataka va ta pfuneka hi makungu ya mintirho ya ku tlakuxa mahanyelo ya vona. Tinhloko ta nsima ta nhlawutelo marungula ya namuntlha lowu nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu lava mi navelaka vuyingiseti byinene. Xipimu xa magidi mambiri ni ntlhanu wa madzana ya vanhu va Mozambique va tsemakanyile ndzelekani wa Resano Garcia va nghena la tikweni kusukela tolo na va baleka vudlayi bya kusukela ka ku nyenyana xikarhi ka vanhu va matiko ya vambe ni vanhu va tiko ra Afrika-Dzonga. Mahungu matana Stelio Manyisa.
4: Va ya mahlweni ku tlhela vana va tiko ra Mozambique va humaka tiko ra Afrika-Dzonga na va baleka avukhinyavezi lebyi byi yaka byi endliwa ni switereka leswi swi tshembisiweke ku va swi endliwa wa umbirhi lweyi a Joni na swi endleliwa vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika hikuva va kumeka tikweni leriyana na va nga na mapasi. Tinhlayo tikomba leswaku ka masiku mambirhi ya ugamu andzelekanini wa gaxa ku hundze mpimo wa ku tlula magidi mambirhi ni ntlhanu wa madzana wa vana va tiko ra hina xikarhi ka vona vavasati ni vatsongwana lava va balekaka na va chava ku dlawa Joni hikolaka vana va tiko leriyana va fambaka hi miminti ni miganga na va khinyaveza va hisa miminti va yiva va hohlota ni ku dlaya leswi va swi endlaka na va vula leswaku vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika va kumeka Joni na va tekela mintirho ya vona van'wana va kumeka na vanga na mapasi mavanyika ka mfanelo ya ku va vanghena Joni leswi ku vula vana va tikuleriya kusukela msumbuluko ku ta fika wa umbirhi lweyi ka hundzile helana andzelekanini wa gaxa ntsengu kombihlayo ya ku tlula ntlhanu wa makume na munhu mun'we vana va tiko ra Malawi lava va tirhiseke ndzelekano kombi tindlela ta tiko ra hina ra Mozambique ku va va ya fika tikweni ra vona. Mahungu lawa mabyeliwe rintirho ya Radio Mozambique hi tinhlari ta Miguel Sound tikumekaka lana ndzelekanini wa gaxa na tivula leswaku a kitsikitsi kulu ya vanhu yi vonekile nampundzu kambe ku ta fika sweswi se ku ni ku tenga wa va leswaku va ha nghena kutsongo-kutsongo vana va tiko ra Mozambique. Vana va tiko ra Mozambique va buleke na mintirho ya Radio Mozambique wa umbirhi lweni lana gaxa va vulavula hi ku xaniseka loko va hundzeke hi kona Joni lomu mapatsaka ni ku vulavula hi ku hisiwa ka miminti yavo ku yiveliwa ku dumeliwa swilo swa vona van'wana va vuyi va ri hava xa ku xitamela amavokweni
5: dinish langa a va lavi Mozambikano vhele lavi Mozambikano jo que mão a casa que eu esteve ficar com
6: tu estavas lá dentro da
5: casa. Só consegui tirar isso aqui que eu tenho é mais ou menos que eu consegui sair, outras pessoas não conseguem sair,
6: morrem queimadas dentro
5: da casa. É verdade.
7: Me Ronald W. Mathwasa. Swa hi chavisa swo leswi va vulavulaka lebyi ri ku va ri swi laha hi veni mapasi ya mapemiti hi ta kota ku yini va ta ku ri va le hina hi va tekela mitirho na then hi va tekela mitirho buku swa fana hina mitirho leyi hi tirhaka yo halevo va yi tirhaka buku mitirho leyi hina hi yi tirhaka vo va nge yi koti ku yi tirha.
6: Mi tirha yini n'wena?
7: Hina hi tirha ku yaka, hi tirha hi ku plastera, hi veka ti-ceiling. Hina lana hi tirhaka kona van'wanyana loko a va joni a va swi lahi ku tirha ntirho lowu hina hi tirhaka wo buku va lowa va va vela.
6: Ku vuya ka n'wehe halo ma swi chava le
7: swona ya swi chava buruke ku ze va leswi va nga swi balisa swo swa ku hi ti-date ha ku ta ve ni swo swa maxani maxi ku ya chava ze hi vuya ku ya chava se hi la ku ve hi ta tlhela hini maphepha ya kahle ta kota ka tiya
8: Grimilda Manuel Nyantumbu va famba hi group va nghena a munti ni munti lomu hi nga lugara kona va hi humesa va ku a hi fambi
6: van'wana va va hiseliwa tiyini
8: o baleka
6: u ta yi hi kwini ka koka hala John
8: hi tembisa
6: va swi endla leswi tembisa
8: va swi endla
6: se masiku lawa a mu hanya vutomi muni masiku hinkwawo
8: a hi yo tumbela hi vana hi tumbela loko hi va twa swa ku va buya na hi tumbela jana namuntlha a ni ri va tiyisi ku zawugambe hi ku ha nyuma hi muka
6: a ma na ku tlhela
8: A swi lavitela a ni ri tirhela kona a swi lavitela loko u kuma ntirho ni kolomo hi ta tirha kona
6: u ya kwini ka kwale no Msambiki
8: ni ya khongolota
4: tanihi kula ka tinhlarhi ta migrasawu ntsengo wukulu wa vanhu vana va tiko ra hina va vuyaka eMsambiki na va baleka Joni va huma axifundzankulu Gaza van'wana lavatsongo hi va xifundzankulu Nyambane na Maputo haleno gaxa hi kumekaka kona ku ta fika swosika ni ku tenga na ntsengo wukulu wa vanhu va hundzeke ni mpunzu van'wana ni mixu kambe a vukhinyavezi a tiko ra Joni bya yendleka lebyi endlaka leswaku vana va tiko ra Msambiki va hanyaka lana risangasiya va nga tivi swaku ku ta endleka yini ka masiku lamataka hikuva a Joni va tshembisa leswaku a tihanya tata ya mahlweni hikuva ti endliwa sweswo swivuliwa hi vana va tiko ra hina va balekaka etikweni leriya.
3: Naswiritano deputado wa Assemblea da Republika wa vandla ra Frelimo na kombisa tikonkulu wa Afrika Zakaria Ximondlana tola tshinyile vana va tiko ku va va tshama ka tindhawu ta ku tiya leswaku va vhika mpfilumpfilu yi hanyiwaka eAfrika-Dzonga. Eduardo Figurão.
9: Mulubuzana Zakaria Ximondlana a vula leswaku maendlelo lawa ma chimisa vunghana byi nga kona xikarhi ka matiko ya mambirhi. Marito lawa a ma vali sonto leyi ndhawu ka ntirho wa vukhongoti lowu endliweke lo mudorobela le Johannesburg ku tlangela ku hundza ka siku la nkhululeko wa tiko la Mozambique.
10: Kitsikitsi hanyoka la Afrika-Dzonga ya danisa ya nyumisa hi Xitsonga lexi xi hlabyekeke ya nyumisa hi ku hinkwerhu hi vamakwerhu na hi le vamakwerhu Afrika Sul na Mozambique le vanhu van'we a swi nga fanelanga ku va loko hi ni leswi swi kaku swi nga tshamisekanga swi kaku swi nga like matimba swi kaku swi nga like ku va hi dlayana hi tirhisa ku dlayana komo forma ya ku va hi lungisa leswi swi kaku swi nga tshamisekanga ha swi twisisa ku vana concern ya vona le twakalako kambe lexi hi xikondena ra ku hi sola ku hi sola leswaku va nga tirhisi matimba va nga tirhisi ku dlaya va nga tirhisi ku kuti ku veka na vo veka mawukweni ya vona na hi ndlela ya ku va la ku lungisa leswi va la ku swi lungisa ha sola hi ku hi va makwerhu hinkwerhu
9: hi ku va mundzuku la lixaka ku vekisile minchololoko Mulumuzana Zakaria Ximondlana a bandleve eka vana va tiko la Mozambiki vo kala mapasi a ku va va tlhelela emakaya kasi eka lava va kumekaka haleni tikweni ra Afrika-Dzonga a va kombela ku va mundzuku va kumeka ka tindhawu ta ku hlayiseka.
3: Nkosikazi wa murhangeri wa xifundza xa ka N'wamba Nyeleti Musanyani namuntlha xi le makungu ya ku seketela vavasati va xifundza lexi hi mali ya ku va kota ku tlakuxa mintirho ya vona ya mintengo. Ku kombisiwa vutlharisiwa hi mapfulela ya mintirho ni ku va va seketeliwa hi vutivi lebyi nga tlakuxaka matshamela ya vona. Mahungu makuliwile hi Veronica Sidumu.
11: I makungu machiwaka Women Economic Acceleration Program leswi hlaka leswaku ku fanele ku va ku tlakuxiwa mintirho ya wansati hi xiyimo xa ta vukosi. Ntirho wa xiwaka lana ka N'wamba hi nkosikazi ya murhangeri wa xifundza lexi Mamana Nyeleti Musanyani. Nakona ku fambeni ka ntirho lowu ku languteliwa leswaku ku ve ni ku patsiwa ka vavasati va swigava hinkwaswo ka mintirho leyi kongomaka ku va va tihluvuta kun'we ni ku hluvuta a xifundza xa ka N'wamba. I ntirho lowu patsaka mintlhangano ya ku hambanahambana ya vavasati lava landzaka mintengo ni vatirhisano lava nga vona va seketelaka emakungu lawa. Ku fambeni ka ntirho lowu ku ta ve ni vukombisi bya mafambelo ya mintirho kun'we ni vumboni bya lava va landzaka mintirho lava va kumaka ku humelela ka mintirho leyi va yi landzaka. Ka nkarhi wa sweswi hi na mamana mun'we loyi a tipatsaka ka mintirho leyi loyi a nga ta hi byela swaku hi kwini ku langutela loko a nga na hakona mayelano ni makungu lawa ma haxiwaka namuntlha lana xifundzeni xa ka N'wamba. Hawuxeni ma vulavula ka mintirho ya Radio Mozambique kombela vito ku sungula.
12: Marta Mbatana Khosa.
11: U nga vula yini mayelano ni makungu lawa ma haxiwaka lani ka N'wamba?
12: Hi tsaka hi swoho loko va hi pfuna khale na hi nga pfuneki hi nga endli nchumu. Hi hanyaka ku ti xavisela na mbi leswi ni nga nkulu wa munhu ni hanyaka ku xavisa na loyi lavaka va ya ta teka xin'we loko vo hi pfuna hi swo swi va nge va lava ku hi pfuna hi swona. A hi tsaka hi swoho swa ku va hi pfuna. Swi nga leswa ma-dishview leswi tshukaka swi huma va ku va lava ku hi pfuna va lava ku hi pfuna swi nga fiki mavokweni ya hehe. Hina hi kombela swa ku mpela loko a lembe ra va hi pfuna swi hi fikela mavokweni hi nga fanini mali leyi ya wuvhovho hi nga tsaleteliwa va nge hi makamada hi na varisano nakwa hi makamada mali a yi huli hi na varisano lava holelaka mali risano loko va hi vita na va nga hi visaranga va teka mali va veka maphakitini va ku hi va kamada nakwa hi va kamada hi kombela ngopfu swa ku a mfumo hi pfuna loko a limeni mufeliwa ni nga feliwa hi 1994 ni undle vana va mehe hi ku xavisa ni tirhendzeveta ni ku yini loko a mfumo swi vona swa ku va vaviseka yena hi ta ya mahlweni meji ni ku veneni hi yengetela mabindzu hi hluvuxa tiko ra hina ra Mosambiki khani mama
11: i xiyenge muni kumbe i ncwini leswi u xavisaka swona
12: me ni xavisa hinkwaswo swakudya o lexi xi kumekaka loko no va ni mali ni xavisa hinkwaswo ni swa ku hlamba swakudya kumbe ximati kumbe ncwini o vexi ni xi kumaka ni purke ni undle vana va mehe a ku sungula ka kona a ni gweva hala joni hala ximati hala ni ta va ya ni ta xavisa purke ni wa resana a ni gweva joni ni ta xavisa lani leo vexi ni xi kumaka no rhola ni veka ni ku lexi nga ta ni pfuna ni xi tivi na xavisa hinkwaswo n'wananga
11: Se a una vela ku loko u kuma nseketelo u kulisa banga
12: ni tlako xa bindzu ni tlako xa bindzu mfe xa ku ha taka xikaxana xin'we ta veka u taka hi xikaxana xa mafurho ta veka mumexe u taka 5 kaxo u ta tshamanyana nkama wukulu purke ku famba u vuya u famba u vuya u hakela a transport ni lukururaka wa ha ri voni kumbe maputo u famba u ya taka xakana xampunga na wa taka xin'we xampunga a ni mali ya ku a wa ha yi voni loko a vo hi pfuna mfumo a hi ta swona swa ku hi teka hi swinyingi swi ta tshama kaya hi ta kota ku vona bindzu ra kona
11: hi swona khani mambo hi marito ya mun'we ka vamamana lava kumekaka lana ka nhlengeletano leyi patsaka vavasati ku va va ta tiva mayelano ni makungu lawa ma haxiwaka hi nkosikazi wa murhangeli wa xifundza xa ka N'wamba mamana Nyeleti Musanyana a ku va ku seketeliwa vavasati lava va nga ni mintengo ya vona kambe va navelaka ku va va yi vona na yi phakama ku va va ta kota ku tipfuna mindyangwini va va va pfuna ni ku va ku hlukisiwa a xifundza xa ka N'wamba ku vula leswaku ku fambeni ka ntirho lowu ku landziwile nakona ntirho wa ku va ku ta landziwa nakona ntirho wa ku va ku tlokoleliwa kumbe ku seketeliwa hi switirho swa ku landza mintirho ya ku hambanahambana vamamana lava nga ta kota ku va va tisungulela mintirho ya vona kambe ka nkarhi wa sweswi va kanaka va nga na matshamelo ya ku va va sungula a mintengo leyi va navelaka ku va va yi landza kutani lawo makungu ma haxiweke ka masiku lo ma taka ku languteliwa leswaku vavasati va vula vumbhoni mayelano ni nseketelo lowu va wu amukeleke ni ku va va vona a mihandzu ka mintirho leyi va yi landzaka
3: tolo doropeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputo ku paluxerile xiyenge xa vumbirhi xa mabulu ya ku katsa lawo makongomaka ku rhula loko tiyeke hi xiyimo hi xa tiko naswiritani sekretari general wa vandla ra Partido Frelimo Shakila Abubakar tolo ka Matsolo yena rhangeleke ntirho wa xiyenge lexi xa vumbirhi xa ku haxa mabulu mayelanaka ni ku twa mavonelo ya xitshungu hi leti ti fambelanaka ni ntshamiseko wa tiko ka malembe mataka Xipimo xa magidi mambirhi ni ntlhanu wa madzana ya vanhu va Mosambiki va tsemakanyile ndzelekani wa Risan Garcia va nghena la tikweni kusukela tolo ku fika namuntlha hi ku baleka vudlayi bya kusukela ka ku nyenya vanhu va matiko ya vambe hi vanhu va Afrika-Dzonga. Nkosikazi wa murhangeli wa xifundza xa ka N'wamba Nyeleti Musanyana namuntlha a xile makungu ya ku seketela vamamana a xifundzeni lexi hi mali ya ku va kota ku tlakuxa mintirho ya vona ya mintengo. Leti ti umbile tihloko ta tshima ta nhlavutelo marungula ya siku ra namuntlha wa Misalisa Afonso Magule na Roberto Mudlovu ripelile.
13: Horas 14 minutos e meio, Rita Pogo Pelanibunanga, Rizoi, Torres com Bevada, 19 horas, está com o Mamatimia 5.

0: matimu ya siku. Namuntle jimuki kunchinchiwa ka mfumo wa Argelia lunga simekiwa loko kuhuweliliwi antshunxeko wa tiko. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julio Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.
2: Belo avec la chumatsi lo akalta ke shikareka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
3: une mungwe ka vakuzeli va ntlangu ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atulela mbelo wa mpepo
2: kasi yena endla yini
3: sati wa mbwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka.
2: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Esi leso loko nwana wa wena ani tlanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubuisela mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene unga mpulisela shingwani. Handlika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, sikomba kuveni wansati lwei. Ayenzi leso hinga swivula. Akare ya ngwisa nwana wakwe.
2: Shikasha shunene kusa. Hikuenda loko sitapunisa nwana wena. Sosi avalavula ni mbiwa mpepo kuveni ishi antlava eleketa nwana shibedlela.
3: Sikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni ka kampu ya bolwa. Sitisa kuhlamalisa ni manyawo shinene.
2: Asifeni, asifeni ekava chalava va indili ashibole shinene.
3: Ina inlo wintangu wa bolwa lowu unga ni kuhlamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya n'wisavele u tekela ku mheleketa xibedhlele.
5: Ye, wa swi tiva Carlota, ndzi pimisa leswaku nana n'wana wakwe wa mu rhandza swinene. Yena wa ni lembe ku hela kamba muxavele timpahla ta tinyingi ta mavala.
6: A hi swona Esther, a nga n'wi rhandzi ku tlula na Rita. N'wana wa ku u ni ntlhanu wa tin'hweti nin'we, kambe nkarhi hinkwawo a na yena a n'wi juka matihlweni a tlhela vulavula na yena hi rito la kurhula. Leswo ina hi swona yi nga li rhandzi.
5: A ndzi pfumeli, a hi tshiketi Carlota tlhamusela.
6: Ha Carlota, wena n'wa tindzava la na mugangeni hi nga hi byela xikarhi ka Rita na Nanda hi loni lwa rhandzaka swinene n'wana wa yena.
7: Hi vambirhi va va rhandza vana va vona.
6: A hi swona, a swi nge endleki hinkwavo va rhandza vana va vona, kumbe hi Nanda kumbe hi Rita loyi a rhandzaka swinene n'wana wa yena.
7: Kambe ndzi tiyisile mino, hi vambirhi va va rhandza vana va vona, kambe va kombisa lirhandzu leli hi tindlela ta ku hambana. Swi ni lisima ku xavela swilo vana va hina minkarhi yin'wana, kambe ku va komba lirhandzu leli hi ndlela ya ku va wu karhela ni ku bula na vona loko va swi vilela hambiloko hi khomekile hi mintirho, hi swona swi nga ni lisima ngopfu.
5: Hikwala ka yini?
7: Hikuva kula ni tshemba va titwa va tsakile.
5: Kumbe wa va endla va titwa va li vakulu va nga humi makambeni ya mamani.
7: A hi swona, ntalo wa vatswala va swi tivi leswo. Kambe n'wana loko a titwa ndzeni ka lirhandzu a dyondza swa ku tala hi xihatla.
5: I ntiyiso leyo. U vula ku veni loko hi va komba vana va hina lirhandzu hikwalaho ka ku va wu karhela ni mabulu hi tlhela hi va lehisela mbilu swi endla ku veni va kuma vutivi.
7: Hi swoleswo Esther.
5: Yo, ndza tsutsuma ndzi ya bulela Nanda, ndza swi tiva swa ku wa mu rhandza n'wana wa yena kambe a nga swi tivi leswo.
7: Hayi khona Esther, ndzi tshiki ndzi ta famba mina hi xihatla ku tlula wena.
6: I Carlota lweya lava ku andzwa va ta ntsena.
8: Ku komba lirhandzu ni ku karhela n'wana wa wena.
9: Os melhores jogadores nacionais são do talento ganha voz. As melhores equipas onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania.
10: O Instituto de Línguas, que se cala 1979, lá vai ter lá o que se enzequela com a UENA. Swa pfule ku ti tsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko. Ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya Milu Dzense Center na Nti Hudzwana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas.
11: Xavisa mabindzu ya vo hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu ya vo hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshechi hi fonele 082 31 05 7750.

Ngula ya busiko haimi soro provincial di Maputo muhlayi Natalie Libombo muzhangelo wa tiko ati isa leswaku mfumo uta ya mahlweni hi ku hlengeleta mintamu leswaku kumiwa nseketelo hi timale akuva ku yakisiwa swigotso ni switizo swo honeteliwiki hikola ka vudumeli bya vamatisungi ya Cabo Delgado. Daniel Chapo mfakanela ku fambeni ka nhlengeletana ya handle ka nkama ya mfumo wa xifundza xa le Meluku loma kumekaka kone hi ntizo. Muzhangeli wa tiko hale xitshungu xini vilelo wa ku va xivonelela swinene miganga switizo ni swigotso akuva swi nga ha tlheli swi hohloteliwa. Muzhangeli wa xifundza nkulu Gaza akutya swinene vazhangeli va swikolo akuva va hamba ntirho wukulu ku wone swi nga ta koteka ku va ku lontsovotiwa nkama wa tindzondzo wu luzekiki hikwalaho ka tindhambi ni timpfula ta vonakiki ku sunguleni ka lembe. Margarida Mapanzeni ale mhandzu wa ta ndzondzo wu fanela ku va wu khanya nan'waka. Muzhangeli luya mfakanela ku va wu bidzriwe ku fambeni ka nhlengeletana ya xiyenge xa ta ndzondzo fa yi yelana ni ku va ku kunguhatiwa matirhela ya lembe byi taka. Dzana ni ntlhanu wa makume wa vavasati va ku va va titizela xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu Maputo ku sukela wa vuzazo byi xaka va ta pfuneka hi ntizo wa ku wupfisiwa hi vutlhazi bya ku tiva ku bekisa ku fambisa tinongoso tavo. Makungu ma seketeliwaka hi nkosikazi wa muzhangeli wa xifundza xa le ka n'wamba Mama na Nyeleti Musanyana hi ntirhisano ni nhlangano wa ku kala wu nga lumbi mfumo wa vito Women Economic na MWIR hi ntirhisano ni mfumo. Ntizo wa ku wupfisa wu ta teka xipimo xa tin'hweti tibizi ni hafu na vavamana va nga ta wupfisiwaka hi ta swixongi ku sweka vudzimi ni wufuyi ni swin'wana. Ku tlula 2500 wa vana va tiko bya Mosambiki kuma kume mabizu wa mawora na mune ya vugamo va nghenile lomu tikweni hi ku tirhisa ndzelekano wa Resan Garcia mhandzu wa tihanyi ta xenofobia ti vonekaka tikweni bya Afrika do Sul. Mfumo wu hlaya leswaku ku nga ha kumeka nhlayo yikulu ya vanhu va tsutsumaka tikweni bya RSA kambe na va tirhisa tindlela ta ku kala ti nga pfumeleliwi mhandzu wa ku tsutsuma xenofobia. Madzungula mahlaya leswaku ntalo wa vanhu wu voneki ku tsemakanya hi le ka ndzelekano wa le ka gaxa nkameni wa ni mixo kambe na ngweso wu ta ni matshamela ma voneleliwa. Nhlangano wu hanyelaka ta vudavu hi xiyimo xa matiko ya misava OMS wu dzungula leswaku hatikweni bya Venezuela ku nga tshuka ku duvuka mavabyi manyingi ya ku hambanahambana mhandzu wa ku kala matshamela manene ma vangiwaka hikwalaka ku tshakatshaka ka misava ku vona kiki haka bidzi vhigirikhalutiki. OMS a bandleveka leswaku mavabyi ma nga tshuka ma tlula mpimo nomo lowu 50,000 wa vanhu va hlayiwaka ku va va nyamalalile. Vaxiva ta matshamela ya nkama va dzungula leswaku wa vuzazo byi xaka dorobeni bya 30 ku hisa ku ta tshuka ku tlhasaka 32°C ku landzela Pemba na 30, Ncayincayi Kilimani 28, Maputo Beira na Nampula 27, Inyambani Vilankulu na Shimoyu 26, Lichinga kupepela hi 24°C. Vayingiseti va zhandzekaka hi maendlelo lawake hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonka mahayimi sori provincial di Maputo. Mawu wakulu kuma n'wi tlhaseli ha hombe.

21 horas na 5 minutos e tlangerile kunene loko hete kuma madrungola kasi madrungola matava mangwe hlasele hela swijule ka ka hakone xiyengele xi xi sungunisa xiswoswi 21 horas na 30 minutos tava nongonoko wa wansat he 22 horas tlhela hi ku phindela a madrungola 22 ideas hi kuma ka sumane 23 horas tava yingisela mundruku he 23 horas na 30 minutos hi tava hi kuma a ultimo jornal e intirhisano na Antena Nacional wa Radio Mozambique. Kutani hi teketa ndzimana ya vunanga na hi fambaka na byoko ya tlhasa laha ya ka 21 na 30 ku va hi kuma nongonoko wa wansati. Natalie Uribombo, Wongilosa, Cesar Baltasari, amichinini. Tipelile.

tlhasi heli tlhelo kunene makoti hi ku saka u chuka wo zuka n'wingi hewe a swi na ku ku fambela swoleswo a nga koni loyi a tshukulaka mamana wakwe 21:17 kuyimbe mane flora wakatyauke naka ya zamba jaimintuvi ange hi nga vonani swi angongura nguvi.

Hoyo muingisetu kurandzeka kanongonoko mwana wa nsati longe na kakashkoma esha wena ya msumbuluku i 14 horas na 10 minutos upinda ya wa umbiri 21 horas na 30 minutos ni wa untano i 14 horas na 10 minutos kola kastitisha ina chavo racha emissora provincial de Maputo wa Rádio Moçambique da 102.3 FM ni 1008 onda média na kona unga ikuma internet e www.rm.co.mz. Ia mahlweni hikuva hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhena, ku tihita ni ku tinyiketela ka yena ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana kusukela ndyangwini, ntirhweni, kerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona. Ku fambeni ka minongonoko yi hundzeke hi ta na hi kombisa ta mahanyelo manene ya mamani ni n'wingi andyangwini. Loko u tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi kombisile mabulo hi veke nawu ni vamamani va Ila Josina Machel exifundzeni xa ka Manyisa. Ndzeni ka nhlokomhaka leyi nyamuntlha hi ku tisela ndhaka dokisano hi veke nayu ni vamamani va xifundza xa Bohwani lomu hi naveleke ku tiva leswaku ha yini mindyangwini ku nga na ku twana ka vingi xana. Kambe na hi nga se nghena ka nhlokomhaka leyi hi vekiseke hi ta losela hi vunanga laha Delia Jordan loko a ku maseve a hi tshame hi le hansi hi dyondzisa vana.

0: Hakuva mindyangwini ya hina kuli ni ntwanano ni mahanyelo manene, hi fanele ku tshama hi le hansi hi xuxa leswi kalaka swi nga fambi khwatsi. Mukhosi wa ku rhandzeka, tsundzuka ka nongonoko u hundzeke hi kombisile ta mahanyelo ya mamani ni n'wingi andyangwini ka mabulu hi veke nawu ni vamamani va xihlale xa Josina Michelle exifundzeni xa Kamanyisa. Nyamuntlha hi ta tsutsuma hi ya Bowani axifundzeni lexi hi ta ku tisela ndhokadokisano hi veke nayo ni vamamani va ndhawu liya lava hi tshandzelaka ta mahanyelo manene ya vingi ndzeni ka ndyangu. Ka ndhokadokisano ya hina, vamamani va xifundza xa Bowani va hi tela ni mhaka yintshwa ya ku va mahanyeleni ya vana ku hlengela vatswele ka matlhelo ha mambirhi, a nga vatswele va jaha ni vantombi. Vamamani va le Bowani va vula leswaku swi ni lisima a ku va vamaseve va twana va va ndzeni ka mahanyelo ya vana. Nakona loko mamana a yamukela ni n'wingi ndzeni ka ndyangu, a fanele ku vumba wunghanu a ku va va tlakusa lirhandzu la vona ni mahanyelo manene. Hi ku landza, hi ta yingisa ndhokadhokisano ya hina na wu fambisiwa hi mutirhikulori Enya Bila. A hi muyingiseni.
1: Se a hi navela ku tiva ka n'wina vamamana swaku a mahanyela lani xikarhi ka ndyangu ngopfungopfu loko hi hanya kwala mutini wun'we hi wani ya kona.
2: Mina loko ni hanya ni vana va mina ni va konta i vana va mina hinkwavo, ku loko u le ni n'wana wa jaha konta swa ku ta va ni wa wubitsi hi nsati wa koho, loko u le ni n'wana wa wansati u ta va ni wa wubitsi kambe mukon'wana. So ke lexi lavekaka swi lavi u dlaya munghana loko mi le va maseve, ku la ku mi hanya ku fana mutwanana. A ku la ku ti byela ka n'wana wa munghana swa ku mina hi me ni nga munene, a mamana wakwe a hi munene, swi tengengengenge ku leswi a swi nga ta kumeka swi ni tsakisa hi ku na mi ku tekeliwa n'wana wa mina wa xinuna hi maseve a ni nga ta swi tsakela.
1: Ehe mama.
3: Mina n'wingeni naye majeke a n'wana wa mina i n'wingi wa mina. An'wana wa mina i n'wana wa mamani loyi a nga ha tekaka ka yena. Se tivhiki ni va rhandza hinkwavo swa nge vana va mina hinkwavo, na bodi ni kheta ni ku wena wa n'wana wa mina hikusa a za a fika la kaya ni swekela wusa i pirantiwa swi i n'wana wa mina kani mama.
4: Mama vona mina swi xitani
5: ni va kon'wana
4: ni va kon'wana lava kon'wana va hanga ni va hlaya vananga hikusa loko ni mukon'wana ni nga hlaya swaku luya i n'wana wa luya. Nene n'wana wa mina xisati ni ku yanga n'wananga a swi nga ta ve ni swi beka a ku twanana ka wena vabisi xa hinkwavo ti nga na swin'wamana loko lweyi a khunguvanyeka a byela mina ti nge ni laya luya nga mu khunguvanyisa loko lweyi a khunguvanyeka hi mhaka luya ti nge ni va laya tani vana ni nga veki ku hambana.
6: Marita Filimoni Pezenyana. Mina vingi ni navo mina ni treasure wa vingi vaza ka treasure wa vingi lava ni nga navo lava mina vingi vanga vanghani vanga a vingi vanga mina loko va tlhasaka ku vanga kama vanga kandza wona va byela ni ku phela mina wu kandza la ka xizindzela na n'wana buya ri muteta kandza lexi ni yencaka xone yencani lexi ku yencaka mina mamana wa mi ndzi zandzela ku khongela ni tiyela ka Frelimo a na munghana ku ri ka njhekutiwa swa ku byeliwa futa njhe swa swi mintanini a nawu no tibekela mina ni ku laka ku nga lowu tsimbaka pulana loko dya ku sweka ni feliwe hi nuna hi wa yi tenta yisege n'wananga wa mativula a ni 39 a teki n'wananga lwa nga na yena hi 2013 ni swo swi vali xikan'we jani va zurisile ni ku a no va hlongola ni tifamba ni muya ni kulisa muya ka muti ni ta buya ni khweva cana ka yakwini va zimini ka ka n'wananga na hi ta 2023 ni nga sami ni famba buki i vana vanga hi vabidri a ku na luyani a ku na luya i vana vanga mini hinkwavo loko ni khasa ni nga mukumeliwa xinuna ku pfuxela lwa xisati mi bonke va ku ini kwa ku kala ke ku nga ni pfuxeli a mi ni pfuxele makamu a ku mama hi nchumu ni ku phela loko a ka ku nga laha eka kwenu a ni ta mi ni ta swozva ni va ni tshama na n'wini kwa mujuku ni vona ni xibebetana ka n'wini ja a n'wana wa munhu a wa kazata ku tshama na ye loko wo ka lowu nga tiyanga hi ku a vana vezri va xinuna siku ni siku va hlongolana ja loko vo mu hlongola ku vi wena mamana wu nyima hi swo swiya u ta ku a fambi maxi wo mu byela ku loko hlongola luya hlongola na mina ni nga ku twala.
1: Mamana u hlaye leswaku a wu se va ni vingi kambo ni vana vavakulu vamajaha achitosha kuina vamajaha vana morara ja uswinchisa kuina lanjeni kandangula ikolaka ku vana manyanwaka mani leswaku teka lweyi namuntlha va ta kumba mamana muntu ku va teka enya va ta kumba mamana muntu ku va teka Celestina uswinchisa kuini wena
5: mini ni swi swinisaka swona akakwanga a ndzi sava ni n'wingi ni va byela leswi vana vanga manomorala a ndzi se mi vona majina mi vona loko n'wana a nomorala vhela hambi loko a ku tlhotela loko li mamani u rhandza ku lava ku tiva swaku n'wana wa mina hanya njhani wa swi vona ni va byela leswi loko lweyi mi nga ta mi vuyisaka wa ku sungula a ni nga ta lava wubizi a nga ta lava wuzazi hi yo lweyo tiso u swi tiva swaku loko u ze u mu teka halo mu kongomisa la swi helile leswi ni va byelaka swona
1: Vamamana ni twisa ku ku ni lava tshamaka ni vingi makaya ku ni lava kutani va humeki miminti minkama ya ku tala a pongwe ndzeni ka vingi a xikazi ka munti wun'we i byikulu swinene swi endliwa yini minkama ku tala
2: a loko na hi tshame munti wun'we swi endliwa hi loko mina mamana wa jaha ni nga rhandzi ku ti endla munghano wa vingi va mina hi ku vingi lavaya na vo va ta ni nyenya ene va ta sungula ku khuluma swa ku tala hambi hi ku veni va loko n'wana wa mina a vuya va mu byela swa ku karhi maji mina ni ndzuluka ni va vanghani va vingi va mina puriswa ni nga ta mbala swa ka vingi va mina a va ni rhandzi va sweka va beka loko ni nga li kona jeze a vona swa ku ho mama fambu yani wa refresh a fambu yani va fambu tlanga ni ve ni n'wingi mina wa ku sungula a game a hambana nuna ku nuna wa kona famba ya June na yena salamba angwana swi mu bazamisa a nga ha swi kotanga ku ve ni a ha vuyela maje va ni n'wana xikan'we a n'wingi lweyo futhi a ni le munghana wa yena hambi lo wa tshuka a suka maguda boya ta ni pfuxela alweyo loko ni vona ni yo tshama ku mama hi nga famba hi ta kota ku sa hi mihleva hi nga teka munghana wo mfamba mamani u hambi va media wun'we hi ku a ku nwa u nge tshiki na tinwela ni nge hembi nuka nini noka ni nga se kota xivhochongwa maxi ya byala loko ni li kumile na nwa a mavunwa a mabiha ni ku xa ku ya ni dlike natla a ni nyika mali teka munghana wa wena teka falsidati ya Laura hi ti fambela a ku hi lava ku sa hi mihleva loko ni vona ni khoma swa nga ku mama a ni lava ku tlumbana na wena hi nga fambi ya tshama loko u nga gwenti a mali hi leyi fambana ni ti fambela mina ni na problema ni vingi va mina
1: ni hlaya leswi hikwalaho ka ku ala ni kaya laha ku ni mhaka ya ku mina leswi ni nga tekiwa leswi na mina ni dya ku a ku fuma mutini wanga kambe na tekiwa ni ya na tshama ni mamana wa jaha lweyi i nga muti wake hi ntiyiso loko byixa a swakudya hi mana fanela ku ve na swilandza swa ku hi da yini namuntlha laha a mali leyi nuna wanga a nga n'wana wakwo a holaka a nyika ma a ta kota ku jerira a muti a pongwe tribu ya kolano ka mavonelo ya ku mama na fati
2: mina ka mavonelo yanga a mali a niki nsati wakhe loko a li ni xiyenge xa ku dya ku ni nyika ta byela nsati wa ku nyika mamani loko na ya li ni xa ku ni nyika mi a ni nyiketi hi tlhelo ka party la mi hikusa loko o nyika a n'wana wa yena a nsati wa yena ni gama mina ni ya ni ya tonga mina u lava ku tidyela la kaya mina ku da mitseni ku lavaka loko a li yena a jiriraka swa ku da a jirira vhela leswo munhu ta da xivele swa endleka swa ka n'wana a nga ha ni nyiki mali mi hi mhaka ya a nga ha teka mulungu namuntlha la kaya la mina na ha dyi a n'wana loko a lava ku pumba pongo hi ku na mina mamana pe a nge ni dlayelisakeni na mina wa swo swa ku nata swi fana hambi loko a yo huma munti loko a tiva n'wana loko ku hela weti mama da sense hi leswi o a ni xavela kumbe mpunga a ni niketa no yamukela a nkama lowu mina ni hali ni nuna wa mina hanya no bya no n'wina li endlani leswi mi swi vonaka vo va ti xavela swakudya va buya va beka va swo swi na minavo ni nga lahlekeliwi va ni pfunisa ku loko ku hela hweti va cukumetela mama a hi na nchumu manje na we khoma kolano madata ni kumeka ni nyoxa a nge ni niki hi laha a nikaka nsati wena kuma ni revhala wa luwa wan'wanyana a luwa n'wanyana ye loko a nyoxi kapulani wo xava mama hi leli kapulana madata u ta vona swa ku endla yini nawe u nyikiwa hi n'wana wa ku a hi wa wena manje a za ku nyika hi ku a vona leswi wo mi endlela ka swona
1: mama
6: mina hale na ni lava ku khanela hi dozi
1: hi dozi
6: a vingi va huma hi ku a dozi
1: a huku vanhele ni lava va ta va ka va va kumila u ni xihitana mama a xitshandzi mamana xihitana a xihitana lexi xi ta dyondzisa vambeni xitshandzi mamana Clementine a nkamayi wa ku mamana Clementine i jaku ku yingela a dozi hi tlhamuxeni
7: mamani khanele dozi a vingi lava nga ko sweswi a n'winga mbi se ximbeza nga hiti na ha tshamili la dlani xa va ku nyada va yinci swona mamana nga yinci swona xa ta byela nuna ku a hi zuzini para va da dozi yena ni nkatati hi ku nyama ya huku a va niti yena u gamali yena u da ticondzo siku ni siku xa xengetela n'wana wa mipara va ta da huku yin'we vone va bitsi alani xa ne wena wa ha tenderiwi wa ku tswala jaha xa tenderaka ku tswala mamana hi leswi ni ku byelaka swona a tintombi leswi va hanyisaka hi swona hi timhaka ta dozi va suka emiminti va xava matandlawu ni ku swi tiva u swi tivi wo vona xa hi loko u sikwini hi lava va longela va famba xa va ya da lexi va xi julaka hi ku la kaya a va ya nile
1: ma swi endla yini swoleswo hi xivutiso lexi ni nga hamba mamana Fatu xa ku i mhaka ya mali ya muholo ya n'wana wa ku lowa jaha i mhaka ya wena mamana hikwalaha muti wakho a wu nge tipfuka u nga kukuli kumbe u nga hlaya swaku namuntlha hi da swo karhi kumbe mho kombinara ni n'wingi swa ku yincisa ku yini vhiki lebyi hi wena yo komandaraka swaku namuntlha hi da swaku ina lebyi taka hi wena ina ka swi yince ya yini
7: swi yince leswaku xa u wungile n'wana kula loko xa a kulile n'wana gama ya kuma a mamana mun'wanyana wa ku tlula wena u nga mutswali wena wa ha liwa nchumu a nga ha ku tivi xa wu kumeka loya leswi swi encelaka
1: mamani ya
3: a ntiyiso mamani hina hina vamamani hinkwawo wa ku loko a n'wana a teka wansati a tolaa ku nyika mali u li ni nyamuka we u la ku fuma n'wingi lweyi swa ku ni nyike timali mina n'wingi ni teka mali ni xava swakuga ni nyika mamanyana se mamanyana a hlaya leswaku a azama n'wana wa wena a teka mali a ku nyika swi nge n'wana wa wehe lweyi se i nsati wa wena i nuni wa wena a nga ha li mina nsati wa wena se mina muka se mun'wanyana a ku anta a hi fambi hi ya xibala ka n'wenge hi musiya mamani lweyi ta tivonela swa hina vambirhi ani mama
1: ya mamanyana swa kuna u tswali maja a tintombi kambe a mavonela wu na wona
4: a mavonela hi wolawo de verdad loko u zawa u ve ni n'wengi la kaya i ngu swi tiva loko u pfumela ku a n'wengi a biha ta tshama na wena xikarhi ka ndyangu i ngu swi tiva swa kaku nene huma endleleta a ndyangu hikusa wena wa ha tongi a wa ha khaleli nchumu loko u dzixa mamana hi yena a fanele ku twa swaku la kaya namuntlha ku enceka hi ni biha hi yini la kaya hambi mhaka yo la ku veni hi ku n'wana ta ni nyika mali hi tlhelo a xivesi ya pfuxa mapongo loko a li nawu loyi nyikiwaka loko munhu a chata va ni ku seka namuntlha wena wa xisati u ta tiva ndlala ya hala ka n'wingi mutswali wa nuna wena wa xinuna u ta tiva a ndlala ya lweyi a nga tswala ntombi paraku swi nga ve kona leswi mara wa xisati a ku yi dara mind marido lowa xinuna a ku yi dara mind a xiposa para ku nga ve ni difference loko swi endlisa xileswo a wutomi bya famba
0: hakunene ndzeni ka muti hi fanele ku hanya ndzeni ka ntwanano lirhandzu ni mabulo mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha hi ta tsaka loko hi tiva leswaku ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta navela ku tiva lexi nga xinene ka n'wana wa jaha loko a teka nsati leswaku a fanele ku tshama ni vabyele kumbe a huma muti xana hi yangulu hi ta yi kuma ka nongonoko u landzelaka na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Marlene loko a ku vamaseve hi kombela ntwanano ka n'wina.

Madrungula ya vusiku haimi sor provincial di Maputo muhlayi Natalie Olibombo muzhangeli wa tiko atiyisa leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku hlengeleta mintamu leswaku ku kumiwa nseketelo hi timale a ku va ku yakisiwa swigotso ni switirho swo honeteliwiki hikwalaho ka vudumeli bya vamatisungi ya Cabo Delgado. Daniel Chapo hi mfakanela ku fambeni ka nhlengeletana ya handle ka nkama ya mfumo wa xifundzha xa le Meluku lomu a kumekaka kone hi ntizo. Muzhangeli wa tiko a lexi tshungu xi ni vilelo wa ku va xi vonelela swinene miganga, switizo ni swigotso a ku va swi nga ha tlheli swi hohloteliwa. Muzhangeli wa xifundzhankulu Gaza a kutya swinene vazhangeli va swikolwe a ku va va hamba ntirho wukulu ku wone swi nga ta koteka ku va ku lontsovotiwa nkama wa tindzondzo wu luzekiki hikwalaho ka tindhambi ni timpfula ta vonakiki ku sunguleni ka lembe. Margarida Mapanzeni a le mhandzu wa ta ndzondzo wu fanela ku va wu khanya nan'waka. Muzhangeli luya hi fakanela ku va wu bidzriwe ku fambeni ka nhlengeletana ya xiyenge xa ta ndzondzo fa hi yelana ni ku va ku kunguhatiwa matirhela ya lembe byi taka. Dzana ni ntlhanu wa makume wa vavasati va ku va va titirhela xifundzheni xa le ka n'wamba xifundzhankulu Maputo ku sukela wa vuzazo byi xaka va ta pfuneka hi ntirho wa ku wupfisiwa hi vutlhazi bya ku tiva ku bekisa ku fambisa tinongoso tavo. Makungu ma seketeliwaka hi nkosikazi wa muzhangeli wa xifundzha xa le ka n'wamba Mamana Nyeleti Musanyana hi ntirhisano ni nhlangano wa ku kala wu nga lumbi mfumo wa vito Women Economic na MWIR hi ntirhisano ni mfumo. Ntizo wa ku wupfisa wu ta teka xipimo xa tin'hweti tibizi ni hafu na vavamana va nga ta wupfisiwaka hi ta swixongi, ku sweka, vudzimi ni wufuyi ni swin'wana. Ku tlula 2500 wa vana va tiko bya Mozambique kuma kume mabizu wa mawora na mune ya vugamo va nghenile lomu tikweni hi ku tirhisa ndzelekano wa Resan Garcia, mhandzu wa tihanyi ta xenofobia ti vonekaka tikweni bya Afrika do Sul. Mfumo wu hlaya leswaku ku nga ha kumeka nhlayo yikulu ya vanhu va tsutsumaka tikweni bya RSA kambe na va tirhisa tindlela ta ku kala ti nga pfumeleliwi mhandzu wa ku tsutsuma xenofobia. Madzungula ma hlaya leswaku ntalo wa vanhu wu voneki ku tsemakanya hi le ka ndzelekano wa le ka Gaxa nkameni wa ni mixo kambe nangweso wu ta ni matshamela ma voneleliwa. Nhlangano wo hanyela ka ta vudavu hi xiyimo xa matiko ya misava OMS wu dzungula leswaku hatikweni bya Venezuela ku nga chuka ku duvuka mavabyi manyingi ya ku hambanahambana mhandzu wa ku kala matshamela manene ma vangiwaka hikwalaho ka ku tsakatsaka ka misava ku vona kiki haka bidzi vhiki ri khalutiki. OMS a bandleveka leswaku mavabyi ma nga chuka ma tlula mpimo nomu lowu 50,000 wa vanhu va hlayiwaka ku va va nyamalalile. Vaxiva ta matshamela ya nkama va dzungula leswaku wa vuzazo byi xaka dorobeni bya Tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasaka 32°C ku landzela Pemba na 30, Ncayincayi Kilimani 28, Maputo Beira na Nampula 27, Inyambani Vilankulu na Ximoyo 26, Lichinga ku pepela hi 24°C. Vayingiseti va zhandzekaka hi maendlelo lawa ke hi n'wi tlhasiseli madzungula ya longa mahayimi sor provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

0: Kasiumani.
1: Kasiumani imitiri ya Radio Mozambique emisora provincial de Maputo. Namuhla matshangweni ya kuvake hiti ta tshama la ka matsolo hi zendzeleka hiti ha huma hi lava ya khalefa ku ni batelao inakafa hi ta hlaya leswaku hi tlute batelao kambe a hi zanga hi nghena batelao sa xixulungu xi tlhasile hi khandziye a bulu hi lava ya ku makaneta hi ku swi kutani loko hi tlhasika makaneta va hi komba a tlhelo leti bya dza haleno a n'walungu haleno vange kongomani nje muku nthwimu ta tlhasa tiko dzi vange heka mbuva hi tlhasika kambuva kutani a hi tivi munhu ke loko ho jika hi hlavito to hamba madzimi kasi ku ni nongonoko lowu wa larado unge kasiumani tata kasiumani hi nga hi tsandzela a vito byaku lomu mbelekiwaka kone a hi nga hi byela xitsongo xi yelelaka ni xihitana xenu kusukela a ku belekiweni kwenu ku kota lana kutani n'wi tivaka leswaku mijaha hoyo hoyo
0: kasiumani
2: kani ma mutata na livombo a vito byanga ni Fernando Mazwaya no tswaliwa lomu ka mbuva lomu ni tlhela ni guga kolomu kani ma
1: mi belekiwa kolomu ka mbuva malembe wolawo hi nga hi tshandzela titsongo ku sungula ka vutsongwana byenu hini haku le hi famba hi rhola tintshole tinkarosi hi bandza tinkhonyo n'wini swa yisa kuyini
2: swa ve xitasu ankameni wa kone a minkaju a yi tswala ngopfu a hi swi kota ku rholela tinkarosi hi ntalo hi woxa hi bandza hi tata maphakiti hi dana hi famba na tina hi thani mikutswana hi ku midzobo hi ganyana na hi tshika hi va hi lwisana loko hi ganyana ku luma hi wutlelana hi ku hekanganyisana loko va ku ganyile a mibejo tani va ku ganya va wola hinkwato mi nga wena u tlhe u tsutsuma u ya nkwenga kutani mi pfinyana kwalahaya mi kota ku va mi ya vana na wena u nga pfumeli leswaku u ganyiwile ina tatana livomo
1: a ntirho wolowo a wu na byala wa ku famba mi rhurhela a tinkarosi u kuma xisakatanyana xa ku va u xi ku tsandzanyana ku tlakula kambe va ta ya teka
2: lava ku hlulaka va ku tekela kambe hikwalaka ku a minkaju a yi tswala ngopfu na yona yi leyi nyingi a swi nga vavisi loko swi vona leswaku a wu dyi ku u dya ku huma ka pongo wo tlhela wo ya zolela na wena kutani u teka makaju u nyika vatatana va handzulela ukaju a xikaju lexiya wena u teka tinkarosi kambe loko wo ku u ya beka ku ho yaneka nkula va ya tigungula vo wola va famba van'wanyana
1: tikumbana tinkarosi fa u ya neka na wu koketa u hetlela na tikola ku va u nga tikuteka
2: u butheta u yetlela na tona u dama ha tona loko va nga tikutekela
1: hi swona tata n'wi ye n'wi kula n'wi va jaha a matshamela ya mbuva mu ma vone njhani nkama wolowo wa ku ta tlhasa namuhla
2: a tiko leti bya ka mbuva byi ve tiko bya ku zula a kusukela khale a hi hanya hi ku titirhela hi ku dream-a a tiko leri i tiko bya vadrimi a va dream-a va tlhela a minkukuta mi li mitsongo ya ku kukuta la lwandle kambe yole a yi li kone ya mitsongo ya ku kukuta lwa lwandle la a yi swi kota ku va yi dlaya tihlampfi ta ku va a tiko leri byi kota ku va byi va byi yanela swi tlhela swi sala ni lwandle kutani loko hi khumuka lomu amasin'wini hi tsutsuma hi ya lwandle hi ya kuma leswaku ni leswi swa swa swingundungundu hi swa ku kukuta lwandle leswiyana swi chulule va kapara letinene va chulule leti va ka va nga ti julikikiki swi hume lwandle hi rholela hi ti ta sweka mitlhutlho hi dani mihlata laha a yi dream-iwa la masin'wini la hi kula na hi ya xikole na ya hanyisa hi swoleswo kutani a wu dream-i byi sungisa hi swoleswo na hina hi vone a ku va a ku nyoxisaka ku dream-a loko hi vone vatatana va li lava va landzaka timhaka ta ku dream-a hi pfuneka ha swone swoleswo na va zwala mihlata leyi va hi swi sakana va ya marakwini va ya beketela va xavisa nkinyenta va buya ni wulombe ni mazumana ni mpupu kutani na hi tata hi hanyisa xiswoleswo
1: lumkambo va a dzimdzukulu ngofu swinene muteta ka zwone kuva mubindzu ra mhlata
2: ankama wa kona hikusa amva kungana leswi swa ku nkama ni nkama ku nghena a tindhambi ku nghena ku na timpfula hi ntalo kutani a hi dzima masimu makulu na hi byala mihlata kambe sweswo a swa ha yenceki leswi hi mhaka timpfula ni tindhambi kutani hi vona leswaku hi ndzuluta ku byala ngopfu mihlata hi byala ngopfu mpunga lowu pfumelaka ni mati kutani hi leswi sweswi hi byalaka ngopfu swone a ku tlula mihlata
1: Tata mumuzhangele wa muganga lowu mutameli muganga lowu na uli ka matshamela muni uli ka matshamela muni sweswi
2: a wuli hansi hi ntamu a xikola a hi nga na xikola ampfa laha ku vonakala a ku ni ma misinya leyi a li masala ya xikola ya ku sungula ma hambiwela ka misinya leyi va dyondza laha vatsongwana hi suka
1: tshama
2: hansi ka misinya kutani hi sungula ku tirema nhlanga hi hambanyana nge swibarakana va tshama kona vatsongwana va dyondza kona hi khupuka hi ya hala haya na kona hi ya hindzisa hi swoleswo hi gama hi poyeriwa hi va hi vapadri lava nge vapadri lavaya va hi nyika maxapa hi fulela henhla nakambe makhumbu ya kona ali nhlanga kutani a mfumo hi ugamu uya hi yakela masala mabiti lama nga kona kutani hi mavona masala lawa hi titwa ku nyonxa loko kutani hi ni masala lawaya swi fambisa xisoleswo hi famba kuza hi ya tlhasana ni futhi va tlhelaka va hi yakela a sala byin'wanyana hi valungu mulungu lwehe a nga nyikiwa mbangu kulumu kutani a ta ta vona vatsongwana va tshamele moya ahansi kutani a hi yakela sala kambe a sala hi yaka hi mavoko ya hina yena hi buyisela a materiyali kutani na xitshungu xi lexoni xi yakaka hi ya va ni sala byawu byazo kutani sweswi hi tlhele hi va ni mulungu mun'wani lava va tiboheke na vona ku va va tlhava hi yakela sala jodi ni sweswi va yakaka lahaya kutani leswi hlaka leswaku hi ta va ni mune wa swilawu swa ku dyondzela ku swona a hi nga na magezi a vatshevi na mina ni ve mutshevi nkamanyana a hi tsheva hi dlaya tinhlampfi ta masera hi tlhela hi huma hi tlhela hi zwala tinhlampfi leti hi famba na timarakwini hi minkondzo ku nga na movha ku nga na nchumu hi ya hi ya wela hi swibotana hi buya vusiku kutani sweswi hi ni magezi sweswi ku ni mimovha maxapa ku ni swithuthutu kambe a ha ha tshevi ntalo wa hina kutani maxi ha pfuneka sweswi loko no dya u tlhasa marakwini la no dekedela wa moto a tita ni teka kola no tlhasa sweswi masinyana ni tlhela hi ku tsutsuma kutani i ku tlakuka ka ku hluvuka a khala ho suka la a ni te amarakwini hi minenge a ku nga na xa ku famba swi ya bindza loko ja u boyana u tamele nyana nkwama
0: kasiumani
2: o va leswaku hikuva mfiki ku nga na mati a ku ni tindlela leti mfiki hi ti hambahambile lomu ta ku hi tsemakanya ha tona hi ya boxela phambili hi kota ku hantla hi tluletela ku tlhasa murakwini hi tlhela loko hi buya kambe hi nga hi tsema hi buya hi nga endli swaku a jika hi leri tunda leyi hi ya murakwini hi tlhela hi boya ya hala tani sweswi swa yantswa kusa a mimovha a phezelaka ku a yi tlhasi halinu hi swikhele la ndleleni la a yi tlhasi halinu hi mhaka ya swikhele kambe ha pfuneka hikusa loko u vona leswaku u xike kwala wo khoma ximotana swi ta ku tlhasisa halini tani hi leswi swi hina byaleka ha swona kambe loko vamamana va fambile va ku xaviseni ka leswi swa wukari yini yini ku ni movha lowu hi nkama wa minhlikani loko va hlengeletanile wu va tekaka wu ta ta va siya ku fana ni loko u nga va na u xave kumbe semende kumbe yini ma yini yini mazibye kumbe swimbenyana wa va boya va ta ku xixela kho kaya tani ku hluvuka ka kona yina tata
1: a tlangela tata hikwalaho ka ku nandziha ka mabulo ma yingisela mitirho ya Radio Mozambique
2: loko ni mina ni yingisela swinene purisi loko u tlhasela ni nga kasi hi wena tata na livombo loko ja u titshani u tidzungula la hikusa na ku twa na mama na moni
1: a milongoloko leyi kunenenene wu mi rhandzaka ya emisoro provincial mi nga va yini ya vona
2: awunwe kaone wo vaka awusikwini manje wolo wa ukasi umani anietlili na zanda ku yingiseta na yene mamana Monica munwe wonka maholo wa madamu ni isakufa a madandzeli kuni hetle nda xiradwana xibeka laya kutani hilani ni itwa ka kone a milongoloko ya kutala kutani ni loko ha thandza mahungu kufana na ni loko ni ximishweni loko kuni ku kuni ku pfuxelana ku tiva mahanyelo ya miganga na switwa leswi ni mixweni maxi komu munhu wa ku tirha ni xisiya ni tirha swimbenyana maxi loko a nhleka nina ni ungota ku vona thelevhizao maxi a madandzweni loko ni moka ku hetleleni wo xinthani beka lani kutani ni yingiseta antebyi za byixa na ni yingiseta mahungu yini hinkwaswo leswo ni ku dzungula swi ya ka mani madzungula lawa miganga hinkwaswo na swi kuma leswo
1: a hi wu sweswo hine
2: nada ku ni van'wanyani na vone va nghenaka ka milongoloko yo liyana
1: a fali vunanga lebyi a wu navelaka vu hlawula byona nga wu hlawula mani
2: a wunanga lebyi ni zandzaka ku va ni byi hlawula mina ni zandza ku va ni yingiseta lawa ya khale ya va lexandrilanga na swa ni pambanyana manje hi ntiyiso ku ni wo lava ya hi lava ni va yingisetaka nyana swinene kusa va ni ti machayele ya tidondzodondzo tinyingi ta ku kombisa hi nga va hi mindyangwini swimbenyana entawu lanu hi lani ni swi twaka kona
1: Thomas Buruma hi nga hi bela a vunanga lebyiya bya Alexandre Galagalalanga loko wa ku a bodlhela bya xindere bya fambela na leri
2: bya leto bya twala
1: okay Thomas Buruma hi bekele bodlhela bya xindere Alexandre Langa

0: Kasumani.
1: Ai naka tata iko laka kuna tsaka kama bulu mpela mpela au naka zwitwile kambe swikone zwitika ka inga kuvitisanga kambe au navela kuponga swisela michini ya Radio Msambiki ni wonka mana woni kutani wa hetutwa mitizi ya Radio mitizi nkama he wona mazwitulo wonga hisiela ka hine swanga radio nga siela ka xithungu xa lomu kambuva xithungu xa le ka makaneta xa murakweni kumbe xa tiko hinkwatu ngofu ngofu hiko laka mhaka leyi humeleleki ya kutaleliwa muganga hi mati
2: a xa ku sungula eku tlangela Radio Msambiki lweyi a teka tata hi pfuxela swi kalaka ngopfu swinene hi malembe ya ku hindza hindza na hi nga sami hi yamukela radio bya ku tata hi pfuxela kambe namuntlha hi titwa ku nyoxa loko hi tata yamukela a Radio Msambiki ka muganga lowu wa ka hina lowu wu tita va kona na ni hlaya leswaku a leswi swi humeleleke hi tlhelo bya tindhambi i minchumu ya ntumbuluko hi ndlela yimbenyani swa hi tlharihisa a ku va hi hanya ku tiva leswaku swi kona swi fanele ni nkama lowu wa mvhiki swi biha hi malembe ya ku tsalangana kumbe ya ku tsavukana swoswi i nkama ni nkama ni to timpfula ta hali toni letiyana emfiki hi tiva swaku yi sungula kuna hi September swoswi o va hambiloko a le wuxika yona mpfula hi mpimo lowu tlulisaka kutani swi hi tlharisa swin'wanyani leswaku ni ku loko ku li ku dream-a hi nga kala hi nga dream-i ntsena hala baxa kambe hi fanele ku va ni kolomu ne ntlhaveni kutani hi sungula ku ku lavisa lomu mvhiki hi nga ku lavisi leswaku hi nga tshika hi dream-a kambe swoswi nakona hi fanele swaku hi ku londzisa kutani swaku loko hala hi vona swaku swa ni tlhekeka hi ta ni tlhantukela kona akuva hi kota ku hi ya chapela kona hikusa loko hi nga yi ncileswo

muyingiseri wo rhandzeka, hi nkarhi lowu hi tshunelaka ku heleni ka lembe, nkarhi lowu ya minkitsikitsi ya ku xava ni ku lavetela swo hambanahambana, nkarhi lowu wa ku sweka swa ku nandziha hi ku hambana, nkarhi lowu wa ku hlangana ka maxaka lawa hi masiku hi kaleke hi nga ma voni, nkarhi lowu wa ku yimba tinsimu leti ti kalaka ku ti yimba hi masiku man'wana, nkarhi lowu wa ku tlhazela na news. Radio Mosambika ti patsa na wena njhe hi tolo ni tolweni ni masiku hinkwawo. Chela xiniyalana hi ku pima, vula marito matsongo, hlangana na vona u va byela leswaku hi va navelela ku nghena khwatsi ka lembe lintshwa, mathomo ni makateko ni hinkwaswo leswi nga swa lisima.